24 minutes after 8 in the morning. Hello there. Taylor Swift for you with Opalife. Sunny, sunny Monday. Salamat sa Ginoo kay nigawas na ang Haring Adlaw. Mayantag, magdugay na. Tibok Adlaw, no? Grabe tong Sabado, eh. Grabe tong Sabado. Sa UK kog exercise, alauna yung midya sa buntag, hantun alas jis. Pero sige lang, ingon tong ako ang driver sa baobao, galing nga nasakyan. Wa manggit tayo, mahimo anak ma'am, kay ang kinaiyahan man mo ay ni Gani, kwa daw, hilihok. Ano lang pong kung reklamo. Maayong buntag mga kabelkadas. This is the Morning Bell right here on the Strongest Music Station 106.3 Bell FM. Mag-uban ta hangtod alas 11 sa buntag. Diri lang sa DXCA 106.3 Bell FM.

0: Horas a las 8:30.
1: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
2: Usa na usab ka paragi sa bila-bila herbal coffee user. Ang satisfied sa atong produkto mga kaparagis.
3: Ako si Celestina Simblante, 65 years old, nagpuyo sa Tulingon Mainit Sergio del Norte. Kaning bila-bila nga cafe, ganahan manggog ko kay hayahay ang lawas, unya mawa imong kabuhi. Mag-inom ka ani kada buntag, ganag yun kay ang paminaw sa imong lawas. Kontento to ko kayo, basta kay kada buntag makainom gyud ko ani.
2: Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa. 106.3

0: Baby Anak, ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil, ang nailana o nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alam sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news! Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupagyod ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil, inyong maangkon ang libre lang ang graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan, 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong maangkon. Ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasumbaran sa problema o mga suliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
1: July is National Blood Donor Month. Ngayong National Blood Donor Month, kinikilala natin ang kabayanihan ng mga blood donors na nagbibigay ng pag-asa at pangalawang pagkakataon sa buhay ng mga nangangailangan ng dugo. Ang pag-donate ng dugo ay isang simpleng gawain na may malaking maitutulong sa buhay ng iba. Ang isang bag ng dugo ay maaaring makatulong sa mga pasyenteng sumasalalim ng operasyon, mga biktima ng aksidente, mga inang nanganganak at iba pang nangangailangan ng agarang lunas. Kung ikaw ay nasa tamang edad, malusog at kwalipikadong mag-donate, kaya't ka naming makibahagi sa mga blood donation activities sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

48 minutos ang nakalabay sa alas 8 sa buntag. Charo, Charo, makatulog pa ka na. Hawak mo ang beat right here on the Morning Bell. You can reach me over 0998-997-8890. 0998-997-8890. Good morning, all John na Mukatkat and friends. Salamat sa pagpaminaw, John.

0: 101.3.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao ka nang ang SED Marketing, ang tighimo sa mga SED Marketing products. Karon, magadali ka ninyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Mga kapanyawan, sa kamay ng adlaw kaninyong tanan, welcome na usab nining atong tulumanon karon, kini ang kasika sa panglawas. Kamusta? Hinautunda, maayo ang lawas na itong tanan.
3: Sana.
2: And of course, ato mga kaisunan dia karoon nga nag-angkon pa sa mga balatian. Nah, mas maayo pa siguro nga mag-tumar na ka sa ato ang mga panyawan products. Gumikan kay Kanisia ang makatabang sa atong mga kalawasan. At ato ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, ang ato ang SED Kogon Herbal Capsule. Apil panini kani nga itong haplas igsuon nga makatabang sa ato ang mga pagpanakit sa itong kalawasan. Ang SED Liniment Oil nga ginama sa Seed Pharma. And of course, kani nga itong SED Panyawan Coffee Mix, ang talagsaong klase sa kape nga tinuod gayud nga makatabang sa ato ang mga kalawasan. Ang mga produktong herbal sa SED Marketing, mga igalag igsuon na pamatudan gayud nga dunay mga pagtabang sa lawas. Bawag kini ang maghatag o pagtabang nga mamahimo kitang adunay mga ginatawag na ito nga pagpaghimsog no sa atong mga kalawasan. Munang kung ikaw isuon, gusto nimo nga matabangan ka sa ato ang produkto at imali kanunay nga maayo kayo nga kanunayon gayon na ito pag-inom o paghaplas o pag-tumar ang mga produkto sa SED Marketing. Gumikan kay Maokin siya ang tinuod gayon nga makatabang sa atong mga kalawasan. O, ayan. Sa mga kaisunan na ito niya karoon, nga doon na pa yung mga problema sa lawas, susama pa ng dita sa pag-angkon sa taas nga kolesterol sa kalawasan or cholesterol level. Kapalo ba kay galang isuon nga ang bad cholesterol or kini natawag na ito nga LDL, kung taas kini sa atong lawas, posible nga magdaot kini sa ato ang mga kalawasan. Aside niya na maghahantag pa kini og risko sa pag-angkon pa natong mga lain-laing pang mga klase sa mga problema sa kalawasan, gumikan kay posible nining gubaon kining atong kidney, kining atong atay, ilabi na kining atong kasing-kasing. Posible po di galang isuon nga makaangkon na hinuon kita sa ginatawag natong high blood pressure. Sa kamatang sa dakong problema sa mga Pinoy, gumikan kay sa ato ang diet palangdaan, mahiligon kita sa mga pagkaong mamantikaon. And delikado nga pinagi sa atong pagkahilig sa mga mamantikaong pagkaon, delikado kaayo nga makaangkon kita og pagtaas sa ato ang cholesterol level sa lawas. Ang low density lipoprotein sa kamatang sa cholesterol nga diin hugaw kini, bugat og dali ra kini nga mutapot sa atong mga walls sa atong mga kasing-kasing. Hinungdan nga mag-angkon na inoon kita og problema sa ato ang blood pressure o baka mga igalag igsuon, posible pud kini siya nga makasinati kita og ginatawag natong stroke. Munang delikado ang pagtaas sa bad cholesterol sa atong kalawasan. Kini atong lawas mga igalag igsuon, kinanglan man kini og cholesterol pod no. Gumikan kay posible pud nga pinaagi sa cholesterol, mo kini mamahimong natong energy. No kay sunugon man kini sa ato ang lawas, mo man akong good cholesterol lang makatabang kini nga mamahimo kini siya nga energy sa atong kalawasan. Apan tungod pud lagi sa atong diet, posible pud nga magtaas ang atong ginatawag nga bad cholesterol. Kung nga ang atong bad cholesterol mo itaas kaayo, dako kay grisgo nga makasinati na inon tag dinagko og mas seryoso nga mga balatian. Pasigulahin na ang tanan ba. O na ginaingon mga higala isuon, pay attention sa atong mga health, no? Mag-invest ata sa atong mga gogoling kalawasan. Ilabi na sa atong kahimsog. Gumikan kay importante gud kaayo nga matagaan atong pagtagan kining atong mga health. Gumikan kay delikado ang karong mga panahon na nga magakumpiyansa kita. Unang importante sab kaayo nga aduna kita ay SED Panyawan Plus. Kining atong kapsula nga dunay red label nga dunay mangustin ug luyang dilaw ug panyawan. Kani nga panyawan capsule mga igsuon nga ginama sa SED Marketing ang napamatud-an nga dunay lay pagtabang sa mga pagtangtang sa ginatawag natong bad cholesterol. Hilison kaniniya ug ipagawas normally no sa atong kalawasan pinagi sa atong pagkalibang ug usab sa atong pag-ihi. Unang importante kaayo mga igalag igsuon nga duna kita kanunay nga ginainom nga SED Panyawan Plus mangustin and luyang dilaw. Kay kini nga klase nga panyawan capsule sa SED Marketing napamatud-an kini siya nga dakog tabang sa atong mga kalawasan. Unang dili na kita magkakumpiyansa, may pang magtumar kita sa SED Panyawan Plus Mangustin and Luyang Dilaw. Ginamaan ka na sa SED Marketing Incorporated.

0: 106.3 L.
1: Ana, ang gamhanan po kay bulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lediment Oil ang nailana ug nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina, plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil, inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugiling ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong baligon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong maangkon. Ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
2: It's Annabelle on 106.3.

0: a las 9:30.
1: Ang inadlaw na pagpagawa sa hugaw sa atong lawas, importante alang sa mas maayong panglawas. Ang dili regular na pagawa sa hugaw, posible pod maging hilo nga hinungdan sa mas delikadong balatian.
2: Pinkan, yes. Taga Matiaw. Ako mo kong gipamati, kanang dili ka bawas. Once a week lang kong magbawas. Sukad nga giupiran ko sa kong anak, ng bila-bila, naghinahinay na, na balik na sa normal. Lain man kung dili ko ka bawas, kailain man kong paminos kong tiyan. Muna ang magpangita jud ko, maura jud na ako ang pag-asa. Paragis Bila-Bila Kapsul.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Nagdala og dakong papel sa atong kahimsog og panagway ang saktong pag-atiman sa panit. Kung gusto nimo og saktong partner sa pag-atiman sa imong skin, gamita ang said Celebrity Kojic Soap. Ang said Celebrity Kojic Soap, dunay goat's milk, olive oil, kojic acid extract, papaya extract og vitamin E. Tanggalon niini ang acne, pimples og dark spots sa atong panit. Duna pay antibacterial og antifungal properties. So safe kining gamiton every day sa bisan unsa nga skin type. 106.3

0: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sad Kogon, Herbal Capsule, Basta Kogon, Lawas Bas Kogon.
2: Na ang gamhanan o kahimulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana o nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product pack, package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina, plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin o niya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong maangkon. Ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mangasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
3: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya na sila'y deliver services and Waka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
4: Ang

six-part invention for you with all this time right here on the morning bell, bringing our time to 55 minutes after 9 in the morning. Hello, Tagalogan family, Tagayan family. Good morning. Hello sa mga suod nga higala daw ni Aljon. Hi to June Mark Manisan. Hello to Marwiji Behas and Ace Chavez. Thank you so much. Thank you so much for listening. Hello, Joy and Divine. Og si Inji, ako na lang pong ingrit. Akong partner atong sabado. Partner na ako atong sabado. Sige, og map. Kay grabe kaayo ang ulan. Inay kaayo ang kuan baba sa tubig diha sa amo ang lugar sa Misola. Grabe kaayo. Pasalamat na lang ta nga sunny Monday already. Although na napoy duha. Isa or duha ka LPA yata nga musuluray or naibagyo nga musuluray duha ka buok. Pero dili pa na sure ha. That's why we have to be very, very careful. We have to take care of ourselves. Kung sa nai pwede nato ma-fix ron sa mga problema sa ato ang balay. Nga nakita na do itong weekend, Saturday, Sunday, ano, Friday, Saturday, and Sunday. Pero ang Saturday, may grabe kayo. Ato ana ng kuanon. Ato ana ng lihukon ron while naapay adlaw. While hayag pa. Kay kapakapa na po daan eh, karong ulan mo, ulan na po nagbalik. Grabe no? Dito yung ko naka-feel ba yung kukani, maunag yun siya habagat ay kay wajud mo kalitra siya o muulan and then muundang, then muulan na po. Pero sa giingon lagi sa tricy, sa baobao driver nga nasakyan ako kaganina, wala lagi daw tayo mahimo. Kaya ang kinaiyahan na daw ang iliho. Amen na lang. Munang while naapatay time nga makapangandam, karong mga panahuna, basin gusto mo mo palit og mga mapdaan, mga trapo, kung sa bana. Inyohana ng kung ano ng mga, na yung mga tulo-tulo diya sa inyohang balay. Inyohana ng lihukon ron. But hopefully we pray that lilira kaayong nato ka distroso ang umaabot nga mga bagyo, no? Ay makaguol yung kaayo. Makaguol yung kaayo nga wala yung bitaw tayo kalaban-laban sa tubig. Kay mangita gitawon og lusot ang tubig, paras ba nimo ba? Maningkamot gid nga makaslusot bisag sad ana. Chiring.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 10 sa buntag.
4: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan.
5: Kabag ni Kibalkada, adyan ang BBC Daklit Balita alas 10. Target sa Commission on Elections kung kumilek nga humanong sulod sa kasimana ang pag-imprenta sa mabalutang gamiton sa pinakaunang Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao parliamentary election nga paghimong Setyembre 14 karong tuiga. Sigun ni kumilek Chairman George Erwin Garcia, anaa sa 2.39 million ka mga baluta ang ikinahanglang maimprinta paalang sa eleksyon. Upat ka printer sa National Printing Office ang gamiton sa pag-imprinta kundi inmoabod sa 63 million pesos ang budget alang sa printing. Idugang panini nga kumahuman ang eleksyon o kung adunay naduso ang election protest, obligado silang ipagawas ang detalye sa baluta. BBC Daklit Balita alas 10. Ako si Bagting Dishishare Flores of Fima. Maayong buntag.
4: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan.
6: The Morning Bell with Annabelle on 106.3

10:11 in the morning, our very own The Wants For You with Ano Ba Talaga Tayo? Hindi ko alam kung ano tayo, di ba? Ngayon, ana, na yung mga sitwasyon ngayon, ana, ba, malibog ka, unsa day ta? Unsa day ta? Kung ana, kita na? Kita na, kay pwede na ako magselos, pwede na ako mga saba ni mo. Diba, sin o kuan ba lahi? Bitaw ang interpretation sa pikas, o dahil lahi po ang imuhang pagsabot sa unsa may inyuhang relationship. So that's why as early as possible, dapat kabalo na ka kay, syempre, if you're just, if he thinks or she thinks that you're just a friend, niya ikaw lahi imuhang gibati niya, at least sayo ka maka let go, sayo ka dili kay ka masakitan, dili ka mag-expect ka ayo kay padugayon pa na nimo niya magtagbo ra mo na siya ka holding hands, sao na lang man nimo, di ba? Ikaw pa'y masakitan mo nang klaruhon nimo daan karon pa lang, pila naman mo, pila man mo kabulan gasturya-sturya, gachat-chat, gakuyog-kuyog, sundo-sundo. Dapat maniguro na ta kay na lalim masakitan ra ba, di ba? Kamura ba si gigingon nga liigid lalim ng masakitan. So if you have the chance, you go and talk and clear everything. Unsa man gyud taani? Unsa day taani? Unsa day ka na ko? Unsa day ko nimo? Unsa imong tuyo na ko? Ana ba? Ana ba? Kay para klaro ang tanan. Kay magselos-selos ka niya. Ingnon din kanya, selos man ka. Unsa day ta? Na. Di ba? Ano ba talaga tayo? Ano ba talaga tayo, mahal? Ikaw rin ka mahal-mahal diha. Ikaw rin ka mahal-mahal diha. O niya, dili na ikaw mahal. Diyos ko. O nang dapat, dili na ito padugayon. Dili ta mag low-key, low-key, pirme. Dapat ibalandra na nato tanan, be. Kita magkaganahan, magkakanako. Ganahan po kunin mo. Dayon, unsa naman taani. Pero na yung buban, baganahan man kunin mo. Pero patay. Unsaon man na ito pagpanagang. Pero, you know, you can talk things over. You're old enough or you're matured enough to discuss everything para clear. Para clear, ikaw maka-move on ka, makapangita kaglain or maka-entertain kaglain nga basi naapoy naapoy day gakuan-kuan ni mo diha. Nagpaibid-ibid. Kunya, ikaw kay syempre, gahuna-huna ka. Arab ko, sigig gakuan, sigig gachat, sigig sundo-sundo na ko. Or na ay kuan na ako'y ganahan ka ayong sundoon. Kanya siya di ay di po ganahan ni mo tol. Saan naman na nato tol? Diba? Manang klaruhon na lang para happy ang tanan. Para at least masave ang friendship, masave ang inyohang relationship, kung unsa na inyohang relationship. Dayon, walay kuan, no hard feelings. Okay lang mo'y nagtagbo ninyo kay klaro man, ako ganahan ako ni mo. Kanang friend lang good ta. Ano ba? Ikaw kay na nakay gibati di apostilan maluoy na lang taani. Ngay. That's why karon pa lang pangitae panahon unya or karon si manaha. Pag istorya mo oy para maklaro na ninyo kung saan ninyo gibati diha. Sunday Morning by Maroon 5 only here on The Morning Bell.

0: at 3.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Sana all.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede na usab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumana nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
4: Uy na, may kanian ka. Ali, mga anak ta.
5: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
6: Ay, nay, uy, kung saan mo nga kinahanga na magkita magbayad sa akong tuition fee?
5: Mao ba? Hangyoon lang sa nato, nak, biwa pa manggitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
6: Pero nay, gihangyo naman ako, diligi daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad, nay.
5: Unsaon ka ni nato ba?
4: Ay, pagdali diyan ka onak, aron kuyugan ko nimo.
6: Nay, uy, na problemahan na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dayta, nay?
4: Dili ta man laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas ug sinsing agihatag itatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta.
7: Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, ug ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capital Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
8: Si Tata Puno, nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
9: Na ako'y pulit, deyo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga, magpa-opera jud ko, then naghan akong ni-try ko mga herbal, pero wala man jud, so ni-try ko aning Paragis na nakapalit mig 20 pieces. Okay na akong pamati, wala na akong mag-bleeding.
8: Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka, mag-agwanta pa.
10: Ni ana ang gamhanan ug himulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal.

0938-3888. Akong baligo na rumakuha gyud sa tanan 0938-0028888. Be a super VIP member. Lighten na ang inyong maangkon. Ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 0938-0028888. Tawag na!

0: It's Annabelle on 106.3 Bell FM.
1: Oras, alas 10 y media.
2: Health testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
3: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Sed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
2: Ang Sed Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
4: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Your vision is our passion.
5: Kabay gana mamahaw matagbuntag? Ayaw kabalaka! Sulayi! Ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Himo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support. Barley grass para detox. Psyllium hass para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na! Energize ka pa! Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika. Ang

0: Bell FM.
1: When I first saw you.

0: 106.3.
1: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kogon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon. Lawas bas Kogon.
3: Na ang gamhanan o kahimulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana o nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alam sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news! Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina, plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkon ang libre lang ang grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin o niya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Live na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na! Music
4: Power! The Strongest 106.3.

10:54 in the morning, Shine by Regine Velasquez there, right here on Morning Bell. Isod kayo mag-shine, basta Lunes lagi kayo, marag na nga pa, baka sa imuhang magibuhat atong weekend. Unfortunately, there's a tropical depression again forming outside the Philippine area of responsibility. So most likely before the weekend, basin ulan na punta, basin na napoy bagyo musulod. Ay, sige na lang, wala agad taan eh. Basta mag-amping lang, perme. Ampingi imong kaugalingon. Ampingi ang mga taong nagmahal ni mo. Basta amping lang tatanan. And dili wag higulog unsay mga instructions from the sa inyong mga opisyales, sa inyong barangay, sa syudad, sa municipality, para dili na kaayo magproblema, ha? So as early as now, if as I said earlier, may mga problema diha ang mga tulog-tulog sa paman, liho ko na na while wala pa'y kuan, wala pa'y ulan. I don't know, pero hopefully, ingon man to kagahapon nga murag less ang chance nga mahimong bagyo. Pero napamangod to'y isa ilahang giingon nga musuluray po. Anyway, that's just how nature is working right now. So, mura to siya. Muli na ko. Salamat sa inyong pagpaminaw. Again, happy birthday sa mong kinakusgan nga si Juan. Mateo Itigan. Anay, gipadala na rin. Anyway, and the rest of you are celebrating their birthdays today. Happy, happy birthday. Take care of yourself. I'll see you again tomorrow morning. God bless you and keep it right here on 106.3 Bell.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 11.
4: BBC.lit.lit Balitang.
5: Kabalik-balikada, anya na BBC Daklat Balita alas 11. Kasong paglapas sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang pagatubangon sa usa ka panday nga nagpagadaron og 40 anyos humanadak pa sa kipahigayon nga drug bypass operation sa Purok 5 Barangay Poblasyon Mahayag sa Zamboanga del Sur. Nakuha siyang posisyon ang duha ka sa siya sa ikatahapang Shabu ug uban pang drugs para finalias. Sa kasamtangan, kinigibalhog na sa Mahayag Municipal Police Station. BBC Daklat Balita alas 11 ko si Bagting de Sheriff Florence sa FEMA maayong buntag.
4: BBC Daklat Balitang.
2: Today's best music 106.3.

Drakas, programa nga mulingaw. Ug mong pagkatawo sa tanan. Ug buwagtang sa kalaay ug mga kamingaw. Galang Drakas. Ug ani ana ang bayot nga gikagubtan ug idolo sa kadaghanan. Ang lawas mo ng kaguran.

0: one thing's for sure, she's indeed the beauty you can't deny. Introducing Idai Garutai. Tiri lang syempre sa tahanan ng mga sikat. Wow! Lingaw!
1: Mapasaot ka pa.

de bai dang na na yo budia. Elis dosi size na de kay sila mo sila na to mga suki tik babi daw dire karon. Kumusta mo mga amigas, mga amigos? Yes, hello, hi! Nagkakain salamat sa ito ang mga sukitig paminaw. Always, as always, naminaw sa ito ang mga programa. Well, ano yung medayon? Extract, taba? Erase, alat sa ito ang mga naminaw ni Negroid. Human sa ito ang mga love songs, sa ito ang mga kachoba ek-ek din, ha? Ato ni Ati, kuay ni Ati Annabelle. I rate at 9 till 11 o'clock. So 11 till 1 o'clock in the afternoon. Ako ang kauman ninyo, hindi ganitay. Manayaw ta! Yes, manayaw ang tanan. Sa to mga wapan na kasayaw din ha, manayaw na tantanan. Oras na, alas sa to ang, yes, ato ang programang Kalanrakas. Kauman si Inday Garutay. Di na lang, of course, sa to ang si Bianan, ang 106.3 Bell FM. Magtabibi, magkugtabi, uy, kay malakpot na niya akong pustiso. Yes, ato ang mga naminaw din na karoon. Hi! Sa ato ang mga nag-ready na sa ato ang mga paniudtos. O, oh, diba? At ang mga tricolor drivers din. Ato ang mga bao-bao drivers. Kumusta ka mong tinin? Without na namo, naaramos kanunais maayong panglawas o glabaw sa tinin sa inyong lamig nga lawas. Sa ato ang mga driver, hello! Good morning! Maayong nga buntag ninyo tanan adlaw nga Lunes kita karon. Pizza 13! Ara ba sa bulan eh? Pizza 13 na karon na kita nga adlaw. Karon kita nga adlaw, sakto ba to? Oh, so today is the 13th of July. Oh, abi pa lang ninyo, mahimong June. July na, oy, gilong ko. So 13, lili po ta Friday ron. Kaya rumahin mo nga Friday the 13th. Kung ano siya, Lunes na Lunes. Okay, alas 11 na webe na. Alas sa ito ang programa, ang Kalanraka. Sa ito ang official text line number, alas inyo mga pa-love you din ha. Mamahin mo mga mo-text inyo ang cellphone number sa inyo ang mga cellphone din ha. Inyo i-text inyo mga greetings, shoutouts din na inyo mga requests to 0998-997-8890. Akong balikoy, 0998-997-8890. Muna ito ang cellphone number official sa ito ang programang Kalanrakas ha. And of course, sa ito ang programang Kalanrakas sa ito ang usap ganito sa ito ang gamahanan o kaibulungan ng mga produkto. Yes, yes! Oy, sa ito ang mga nakapaldo, congratulations! Sa ito ang mga naka-tiam-tiam, congratulations kaninyong tanay, no? Sa ito ang naka-tiam-tiam kagabi, halaw gino, putay sa tabang mga leng. Unsao na lang, wag ito matuyo, di ba? Wag ito matuyo kagabi, resulta gino, tabang mga langit, unsao na lang ang, huy, tabang mga langit. 0, 5, 5, wala, jamo, 5 o 5. Wala jamo, wala jamo, 5 o 5. 055, resulta kagabi, i-dubli ang 5 mga higala. And alas ito ang mga wapa nakasuway sa ito ang product package, ang ito ang target line na Superfoods Perolina. Kauban ang target line, Power Scent Lenimet Oil, suway ninyo. Di ba, makalibri mo o kaninga kombinasyon nga wapa sukad ninyo matilawi. Di ba? Alas ito ang mga mahiligon din ha, o straight dress, libre rin ha? Alas na nato nga mga gusto nga maka-avail. Aga to ang one set is one battle sa target line Superfoods Perolina. Kauban ang tulo ka battle sa target line Power Scent Lenimet Oil. Automatic super VIP ang inyo unya nga transaction. So, naatay source from Manila. Alas sa to ang kombinasyon sa to ang numero. Basin unya o ga mo'y tulay aron makadaog mo aron na makatiam-tiam mo makapaldo mo unya balatolay ako di ba? Alas sa itong mga gusto nga mag-avail mamay mo lang mga i-text inyo ang pangalan, address o contact number sa ila ang talk and text number 09-380-02-8888 or sa ilang TM number 09-355-88-54-88
8-8. Ah, diba? Ato ang mga gusto nga mag-avail, ang ato ang product package sa target line, mamahimo nga ihatod sa inyo ang balay door-to-door delivery. Oo, diba? Di na kinahanglan nga mo ato mo sa mga, mga outlet, ato ang mga butika o mga pharmacia nga di inanaan ang ato ang mga product package sa target line tungod kay ihatod diha ninyo through door-to-door delivery sa GNT Express. Ah, diba? So wherever you are, whatever you are doing, matong pa ni Martin D, maabtan mo sa itong product package. O, di ba? Okay, so i-text lang ang ilang contact number, ang ilang talk and text, 09-380-02-8888. Or ang ilang TM number, 09-355-88-5488. Alas 11:12 na. Dili lang gamot sa ito ang pagpanaguban. Of course, kini ang kalandrakas. Kao ba si Inday? Ganun tayo. Okay, may magpaminaw sa ito ang mga sugi. Tigpaminaw din na sa my upper nilo. Tigbaw. O, oh, naagian ako nung ilaang nga daan dito nga nagka-landslide the other day. Kagabi, kaganyan ng kadlawan, man siguro itong na ay nag-post nga na maagian, nakaagian ako nung sila ganyan ng kadlawan. Diba? So mag-amping kita sa ato ang panahon karon tungod kay sa ato ang panahon karon di gyud na tumali kaya naagi mga uwan-uwan o although moingon ang ato ang pag-asa nga El Nino ang atong season taman sa first quarter of 2027 pero naay uwan kay naay mga bagyo nga manulod ginuukot ang mga langit awas inday garot inday oy walay garotay ha inday rang ni suod sa ato ang PER yato nga yaging semana, di ba? Nakasinati og kanang nga mga medyo landslide o nga mga pagbaha no sa areas may kuan, areas may Tokoran, Labangan, sakop sa sakop sa Zamboanga del Sur. O nga dito sa may area po sa may Cotabato, especially dito sa may Maguindanao. O nakasinati po sila dito og kaning flash flood. Diba? Dili lang flash news, flash flood. Alas 11:13 na, dili gamat sa ito ang magpanag-uban. Of course, kini ang kalandrakas, kauban gihapon si Inday, ganun tayo, di ba? Alright, tama ta, alauna ang takna sa hapon, mag-uban-uban, magkuyog-kuyog, manayot ang tanan. Dili lang sa programang kalandrakas, kauban si Inday, karutan.

0: right here on Bell FM.
1: Sa mga workaholic, epektibo ang atong paragis bila-bila herbal coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
2: Roland De La Cruz, sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
3: Lano ganahan magkay ka sa kape?
2: Sa bila-bila coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Basta laskig niya kondisyon, makalihok pag may sa trabaho.
3: Kung di kakainom, mura magluya na ka?
2: Magluya-luya. Lahi ragyod. Tungod kay nindot yun ang bila-bila coffee.
1: Kini, ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Said Marketing Incorporated. Tatak magaling.
5: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pass inyong relasyon.
6: Ana oh.
5: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
5: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapal sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
8: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
9: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na

0: balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay si MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, o industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines o sprayers. O kung comfort ang hisgutan, available ang furniture o bed linens. Nagtanyag usab delivery service para sa mga customers. Usapay inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, o ang Maranding Branch, anasa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1 Hardware.
1: Ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil. Ang nailana o nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian. Sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product pack, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong maangkon. Ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!

0: Tell me who's the man, ogang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 11 y media.
2: Testimonya.
3: Oh, kasi na. Wow! Kalimpyo na ko, Dennis, bye.
4: Og luto na ning kanon og sud-an, ma.
3: Kabuutan gyud sa akong anak, ah. Ah, kakadyot-kadyot kay ilunod ko una sa washing machine ang atong mga bulingon.
4: No need, ma. Nalabanan ako ang tanan. Halina ra.
3: Uyon, sadi, ay. Ay, pagkaswerte gyud na ako. Nga nakabaton kong anak nga sama ni Morolan. Kugihan gyud kaayo. Wagay kapoy-kapoy. Gikan ka paghanis trabaho.
4: Kana tungod sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee, ma. Mong kondisyon pirmeng akong lawas.
3: Kape?
4: Dili na ordinaryong kape, ma. Tungod kay luwas ang mga sangkap ini. Gani, usas ang mga sangkap ini, gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity, o sa mga tambok, makatambal sa bikini sa diarrhea, makahatag og muscle strength, o guban pang kaayuhan sa lawas.
3: Oh, kanindot good, Ana.
4: Maayo kay napalit na nako sa radio station ang akong paboritong kape, ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Kay batiun di ko kaluya kung dili ko makainom ini. Ug napalit na sab nako ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule alang sa akong proteksyon ug maayo ang mga balatian. Ma!
3: Oy!
4: Di ang Magukas Plaza!
3: Ay, nag-walking ko dong, Roland.
4: Ha? Walking?
3: Oh, exercise ba? Nao, pasingot. Nindot ka ayong kombinasyon ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Bas kong pirmi ang kalawasan o daghan ka ay kang mabuhat matag-adlaw.
4: Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: mapasaot ka pa.
1: Waki Benaites, ito ang programa, alas 11:39 na! Ato liriyo na itong cellphone karon ka bro. Umay-umay din yung mga nag-text, nag-message in a way. Nagkakay, salamat, thank you. Kahit time sa kay ako, asang kuwain. Ako sa liriyo na itong cellphone, ha? Kaya ron ito, babasa itong mga text messages karon. Good evening, DJ. Nga gwapo, Haskell Tugawi. Time sa dili ni ito, ah. Ginoo ko rin mo, matang gwapo. Gwapa man ta, ginoo ko. Ah, okay. Oo, muna siya. Nag-message din siya dahil. And of course, paki-greet ko. Okay. Nagani naman niya eh. Yet, okay. Inday, magpasayaw lang ko diri sa kong lulu budots disco. Sige, ato rin niya nag-i-play na yung mga budots disco lang eh. And also Inday, garo tayo mag-request kong song na Sis Boy Remix song. naminaw ko, sabi siya, Ren Jedi, palalo ni sa Magsaysay Misamis Oriental. We thank you kayo sa ito, mga taga-magsaysay, ha? Taga kayo sila ko sa iyo mag-aminaw din, ha? Kusog kayo, ay no, kusog nyo kayo ito ang CBNN din, ha? 106.3 Bell FM din sa may Magsaysay Miss R, ano ba? Sa ito mga naminaw din sa may Initaw, sa ito ang mga taga-naawain. Taga Mantikaw, how are you? Kumusta? Maay magbaminaw ko rin yung tenan. Good morning! And also sa itong mga naminaw, sa dina sa may Lanao del Sur in Lanao del Norte, kumusta ka man tenan? Okay lang ba ang tenan? Taliwala sa mga makusog ng mga uwan, sa mga kalabay ng mga adlaw, okay lang ba inyo ang sitwasyon din, ha? Again, the official text line number ha sa inyong mga greetings and shoutouts, 0998-997-8890. And of course, ato ang mga nangutana kung napaunsa ko na pag-avail sa ito ang product package sa target line. We simply na kayo ha, alang sa ito ang mga gusto ko mag-avail. I-text lang ninyo ang cellphone number 0938-002-8888. Ilang TM number? 0935-588-5488. Para mahatagan mo og giya ka na guide. Kung saan nga, mamahimo nga maka-avail sa itong product package. Anyway, ang ito ang usak product package set na siya sa ito ang target line na namunay one battle sa target line Superfoods Perolina. Kauban ang tulo ka battle sa target line Parisent Liniment Oil. So, aron ninyo ang masayran o mahimaluan kung paunsa o pila ang ito ang one set of product package, i-text ang inyong pangalan. Address o inyong contact number nga dito sa 0938-002-8888. Ang ilang TM number asab ang 0935-588-5488.
2: Vai, esse é o DJ Sekain, produzindo mais uma no mundo de Nárnia.

0: machucou. Segurou? Oi, então só...
1: Today's best music. Right here on Bell FM.
2: Adirico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niya tung tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Adirico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente, sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Adirico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
3: Ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil. Ang nailana o nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian. Sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong maangkon. Ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o mangasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!

0: mura gilubot sa mungaan. But one thing's for sure, she's indeed the beauty you can't deny. Introducing Inday Garutay. Tiri lang syempre sa tahanan ng mga sikat. Wow! Lingaw!
1: Na, mapasaot ka pa.
2: Dito sa itong akabi na grama, kini Akel and Rakas. Kao ba si Inday Garutay? Second hour stress sa itong akabi na grama, Akel and Rakas. Kao ba si Inday Garutay? And of course, sa itong akabi na kabilkadas. And of course, sa itong akabi na kabagting. Okay na? Okay. Nakasaybol na katong akabi na grama karoon sa itong DXBZ Radio Bagting. Yes, of course, doon naka radio station na nagtabang sa itong programa karoon ng mga orasa. Grabe, murag balita. Alas sa Dossi Ochi na, alas sa itong mga naminaw din na karoon, mga kabagting o kabelkadas, good afternoon. Sa mga naniudo din na karoon, mga pagbaniudo, sa mga wapay paniudo, kay nag-ready pang uban, pagdali, kay udo na. Gutom na. Wala si Alsa, happy birthday sa mga nga gwapo din higa, Tigbantes Kalinaw. Yes, hello to you, my love. Happy birthday to Gitingan Boy. Thank you, Kai. Nagkakaisalamas na rin itong mga naminaw din nagkaroon na. Alas a dosin ni Webin na. And of course, so we have caller on the line. At agad itong magdagad. Asa naman to? Na, naka-on na ba? Hello? Yes, hello? Anawa? Amin? Amin ako naka-on na to. Amin ako ga... Ako ano ba to siya gi-kuan o gi-pislit? Yan o mag-gini? Gi-pislit na to na ako na. Wow, amin! Digi na eh na to katagyaman no. Kung atong pisliton, digi na nga nga pislito nun. Inig-pislit din mo matonong dayo. Yes, hello! Another set of color. Hello? Yes?
3: Mayong unto yung day, Garutay.
2: Yes, sir! Namislita na ito ni Dilima. Oli, kamusta?
3: Okay na kayo yung day, Garutay. May gani, tininit na yun.
2: Yes, tininit na yun, dear. Ginoo ato ni Aging Simana. Uy, tama ba nga lagi ito sa umani? One should live.
3: Wala doon na uga ang hubon ni Inday Garutay. Sige magulang.
2: Mo na naroon ang hubon, wala mauga. Ang sao na lang na. Dagi, namuntabang mga langit. Yes, dear. O sa may ako ikalagat sa kong guwapa o guwapo nga color. O, oh, dama.
3: Alam mo, request ko na ang Inday Garutay.
2: Yes, o sa may request be?
3: Katong kuan, katong 88 o kuan gyapon, paro-paro G.
2: Ah, 88 o paro-paro G.
3: O, Inday Garutay, o magpakalarakas ako Inday Garutay, no? Una-una ni mo, mayong udto. O, sa akong mga suod niya igala na sina John Mark Malisan, Marwin G. Pongano, Biasa, o Kang Ace Chavez. O, sa akong mga friends on air, una-una sa akong mga igagaw niya sa may Libak Sultan Kutarat, niya si Agaw MJ Labnietes Tabosares. Kang Janet Tabosares, Raymond Tagalogon, Remark Tagalogon Tabosares, o sa uban pa ako mga friends on air like ni Kuya Loverboy, uban sa iyang Paris niya si Giselle Macam, o kang Real Jeep Palalon niya sa may Magsaysay Miss Oriental, o kang Almira Ruiz, kang Genesee Ruiz, kang Jinaline Humati, kang MG Carpio niya sa may Cotabato, kang Inting Carpio sa may Tiguma, o kang Lato Kali, kang Ati Lonely Girl, kang Ati Lovely Joy, kang Sir Mr. Candia, kang Aisa Maghanoy, kang Katarina niya sa may Sambuanga del Norte, o kang Mayan Ramanuel, kang Ramila Pinoso, kang Mike Andales, kang Jollibert Bonsalao, Midi Mayo, o kang James Cascada, kang Janel de la Serna, Jobert Olivos, Lisa Valencia, Jerome Bagalan, Marilyn Bularong, o kang Ati Gala Bacal, laban sa iyang anak na si Jojo Bacal, o kang Giselle Martel, o sa mga Tagalugon family, Tagayon, Tagalaran, Pangaan, Malmis Clarin, o Tagarda family. Ang napakalang lakas gika ni Arjun na mukat ka taro kanini sa may Pagalian City. Salamat, Inday Garutay. God bless.
2: Okay, thank you, Kailing. Yes, that was Arjun na mukat ka. Ato ang guwapo o guwap ang color all the way from sign na kuwain na siya ka ng Santa Maria. Alas sa Dossi na dinin gabo sa toong pagpanag-uban. Of course, ito na ito ang mga naminaw din na karoon. Hello! Dati nagutan na kung naama ko na yung delivery sa target line sa Labangan. Uy na! Uy! Walay problema ha, lang sa to ang mga magpa-deliver sa to ang produkto, ang to ang target line or mamahimo nga makalibre sa to ang 3D consortress number combination, libre ra na ha. Kanyo ang maangkon once nga makapalit mo gato ang one set of product package. Dada mo anay one battle sa target line superfoods pero di na kauban ang tulo ka battle sa target line power scent liniment oil, oh, di ba? So once nga makapurchase mo sa to ang one set of product package, automatic super VIP na ang inyo ang transaction. Makadawat na makaangko na din mo sa to ang grasya o kalipa. Yun! Libre ra na nga itunol ka ninyo, ha? Once nga makapurchase, makapalit mo sa to ang product package. Na! Alas sa to ang gusto nga mag-avail, mamahimo lamang nga i-text ang inyo ang pangalan, address, o contact number sa cellphone number sa talk and text. Sa ilang talk and text number? 0938-002-8888. Ang ilang TM number? 0935-588-5488. Anytime, mamahimo sila ninyo ang matawagan aron na mahatagan mo og guide paunsang makapasilon o maka-appeal, maka-avail sa to ang product package sa target line.

0: right here on Bell FM.
1: Si Tata Puno, nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Na ako'y pulit, deyo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga, magpa-opera jud ko, then naghanap kong ni-try ko mga herbal, pero wala man jud, so ni-try ko aning Paragis na nakapalit mig 20 pieces. Okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding.
1: Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka, mag-agwanta pa.
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
4: Idagan ako siya sa hospital, na-check it siya ang diabetic it siya. Pagpuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo itong nagpalit yung ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Three times sabi gid ako siya. Wala lang niabot og one week, nakita na ko ang alipyo sa humisis. Karon kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang pamati. Ako dahil si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
3: Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabangan.
1: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
5: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
6: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang nga buhatan nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa cell phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Og bisitahan usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.

ni ana ang gamhanan po kay bulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng cholesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong baligon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong maangkon. Ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!

0: The man, huwag ang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 12:30.
2: Kung magkape ka man lang, siguraduha nga makahatag usab kini og kaayo sa imong panglawas. At dunay mga kape nga dili luwas tungod sa mga sangkap na ini. Apan lahi sa uban ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ang sangkap gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity o sa mga tambok, makatambal usab kini sa diarrhea o makahatag sa muscle strength. Kini anaa sa atong herbal coffee. Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
3: Roland De La Cruz, sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
4: Anong ganahan man kay ka sa kape?
3: Tungod sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Ganahan yun ko, mayo yun siya.
4: Murag makondisyon imong lawas?
3: Oo, kondisyon akong lawas. Nya, basta laskig niya kondisyon, makalihok pag may sa trabaho.
4: Kung di kakainom, murag luya na ka?
3: Murag luya-luya. Lahi ra yun sa Bilabila Coffee.
4: Ano makainom?
3: Makainom, laskig yun.
4: So sa to apa, ganiha pa ka naghulat diri para lang makapalit?
3: Oo, yun. Boss, mahulat-hulat yun ko po. Tungod kay nindot yun ang Bilabila Coffee.
2: Kasi nati ang kini sa mga nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kung magkape ka man lang, mas maayo mga kaparagis nga imong sabayan kini sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Pwede kang magtumar 3 times a day para healthy every day. Ang ato mga produkto, mapalit kini sa inyo mga suking butika. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian Paragis Bilabila
6: Paragis Bilabila
5: Paragis Bilabila.
7: Kapoy na sige galimo pasin ang imong uto kulang na og suporta sulayi ang Memo Smart Capsule gipurma kini aron makatabang sa memory support focus og mental alertness ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw para mas klaro ang paguna-una og para mas apti ka matag adlaw gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation mapalit sa mga butika ang

0: Virginia.
1: July is National Disaster Resilience Month. Ating pinaalalahanan ang lahat na maging handa at ligtas sa anumang sakuna. Ang Pilipinas ay madalas makaranas ng lindol, bagyo at iba pang kalamidad. Kaya mahalaga ang kahandaan sa bawat pamilya at komunidad. Tandaan ang mga pangunahing hakbang. Alamin ang evacuation plan. Ihanda ang emergency kit at makinig sa mga opisyal na anunsyo mula sa otoridad. Sa pamamagitan ng pagiging alerto at handa, sama-sama nating mapapalakas ang ating katatagan laban sa sakuna. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

Ginoo ko ba na yun na matahan eh. Tama mga langit. Yes, there you have Bam DJ Bam Bam. Dinilan sa to ang program. Of course, giri ang kalan rakas. Kao ba si Inday? Gerutay. Yes, hi ni Gerutay. Magpakalan rakas ako sa ko ang mga friends on air na sila sa Aljun na Bukat Kahit. Og si Ate Merlin Aquino in, sabi siya, Tata, and Tata Lindo ng mga po. Bye-bye Dos, Best League City, Surigao del Sur, ang napag-greet si Renjit. Renjit, thank you kay Langi. Alas sa Dossi, 4:40 na, dinigapot sa toabag pa nag-uban. Of course, kini ang Kalan Rakas. Kauban si Inday, Karutay.

0: right here on Bell FM.
1: Experience the best accommodation from a hotel. The new
2: Pensione de Eliana.
1: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
5: Ani ana ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana o nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news! Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil. Inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin o niya, maukiling ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 0938002888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 0938002888. Tawag na!

0: broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Ala una sa hapon.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
5: Kabagting o kabalkada, maayong hapon kaninyong tanan. Aniya na ang BBC Daklit Balita ala una. Nagpahigayon og National ID Registration karong adlawa Hulyo 13 hangtod og ma Hulyo 14 2026 sa Barangay Campo 4 Ramon Magsaysay sa Zamboanga del Sur alang sa mga residente sa Pasingkalan, Campo 4 ug Campo 5. Giauhag ang mga residente nga magdala sa ilang birth certificate o guban pang gikinahanglang supporting documents. Nausab ang local civil registrar's office kon LCRO aron mutabang sa mga kwalipikadong individual pinaagi sa Libreng Birth Registration Assistance Project kon gitawag nga BIRAP. Inyong nabati ang Daklit Balita launa. Ako si Bagding Bahindi Nueve, Chiril Uniot Lirazan. Daghang salamat ug mayong hapon kaninyong tanan.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.

ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, taas nga cholesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag palit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimet Oil, inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Live ang inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!

0: Virginia.
1: Ngayong Hulyo ay Filariasis Mass Drug Administration Month. Ang filariasis ay isang sakit na dulot ng parasitong na ipapasa sa pamamagitan ng kagat ng lamok. Kapag hindi naagapan, maaari itong magdulot ng matinding pamamaga ng mga binti, braso o ari na maaaring humantong sa permanenteng kapansanan at makaapekto sa pang-araw-araw na pamumuhay. Upang maiwasan ito, hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng kulipikadong mamamayana na makiisa sa Mass Drug Administration sa pamamagitan ng pag-inom ng mga ligtas sa epektibo at libreng gamot. Ang simpleng pag-inom ng gamot ay malaking hakbang para maprotektahan ang inyong sarili, pamilya at komunidad. Makiisa para sa isang filariasis-free na Pilipinas. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.5

0: Capsule mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Sulayi! Ang Memo Smart Capsule! Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanahan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule! Para sa kusog na memorya, kusog pun, o diskarte! Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
1: Ni anak ang gamhanan ug himulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news, tungod kay sa matagpalit ninyo so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mugikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mako huwag yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Live ang nang inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran 09-380-02-8888. Tawag na 106.2.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas dos.
4: BBC.lit.lit Balitan.
5: Kabagting o kabalkadas, ani ang BBC Daklit Balita alas dos. Gipusil sa wala mailhing mga sospek ang usa ka sundalo sa Kasulutan Road, Carmelite, Busbus, Hulusulu, alas 7:25 kagabi, Hulyo 12, 2026. Ang biktima na ila nga si Corporal Ernesto Catailo, 28 anyos, aktibong miyembro sa Philippine Army og na destino sa 11th Infantry Division, Sulu, diin nakaangkon kini og daghang samad igo pinusilan og gidala gilayon ngadto sa KHTB Hospital alang sa hinanali nga medikasyon. Maukad to ang BBC Daklit Balita alas 2. Kini si Bagting 8 Shelo Maristura, daghang salamat og maayong adlaw.
4: BBC.lit.lit. Balitan.
2: 106.3.

0: ang habulin nyo, nasa tamang lugar ka na. Welcome to the PCSO Lottery Draw this lucky Monday, July 13, 2026. Handa na ba kayong i-kick off ang week na to, Lotto Barkada? Mas malakas pa sa bugso ng ulan ang mga papremyong dala ng 2D Lotto and 3D Lotto Games ngayong hapon. Kaya ready your tickets dahil baka nasa iyo na ang panalo. Pero before we start, ground rules muna, Lotto Barkada. Only players 18 years old and above lang ang pwedeng maglaro ng kahit anong games ng PCSO. At kahit hindi lang sulit, pero charitable rin ang pagbili ng tickets ng Lotto, lagi tayo maging responsable sa ating paglalaro. Let's play safe, play smart, and play responsibly. Alright, Lotto Philippines, simulan na natin ang kasiyahan this afternoon by welcoming our Lotto Draw panel of judges who will witness and certify our live lottery draws. At makakasama din natin ngayon ang mga representatives from the Commission on Audit at PCSO. Magandang hapon po. And of course, our ever-reliable PCSO Draw Coordinator. Magandang hapon din po. In our never-ending commitment to strive for absolute fairness for all our games, we regularly conduct pre-draw procedures every morning. Para sa highlights ng activity kanina, panoorin po natin.
1: Sa isinago ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
0: Sara ng panalo is on the way, kaya it's time to manifest the luck. Tara na, let's play Lotto!

0: Lotto players, sawa ka ng lucky tickets ninyo. 4,000 pesos ang pwede nyong maiuwi basta mag-match ang two numbers nyo sa mapipiling 2D Lotto winning combination in exact order. You can also try the Rambolito system play where you can take home 2,000 pesos. Reminder po sa lahat, only 18 years old and above can play and win in any of the PCSO games. There you have it, our 2D Lotto winning combination for the first number, 30. And the second number is 13. Again, our 2D Lotto winning combination for the 2 PM draw is 30 and 13 in exact order. Your lucky three numbers are next sa aming pagbabalik.
1: Pwede po bang makabili ng ticket?
2: Ay iho, sinong kasama mo?
1: Wala po, ako lang.
2: Naku, hindi ka pa pwedeng tumaya ng loto, iho. Sino bang nag-utos sa'yo?
1: Yung lolo ko po, hindi na po kasi siya makatayo.
2: Hindi pa rin pwede eh. 18 years old lang pataas ang pwedeng tumaya ng loto. Pakisabi sa lolo mo na sa mas matanda na lang ipataya ang numero niya. Okay?
1: Okay po. Salamat.
3: Play responsibly. Paalala mula sa IBC 13, PCSO at D8 TV.

0: tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
1: Si Mark po, no, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
2: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
1: Talagang, ano, maganda yung, ano, niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-dumi. Nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang nakakaginawa, ano, Kuya Boy.
0: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ni anak ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana o nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alam sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news! Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mako huwag yun sa tanan, 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Live na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na! 106.2 This song is brought to you by Virginia Hotdog. Basta Hotdog, Virginia!

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas tres.
4: Oras hatugan nato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilangco.
5: Umano ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
6: 6.BBC.lit.lit Balitan.
7: Kabagting o kabalkadas, aniya ang BBC Daklit Balita alas 3. Nadakpan sa checkpoint operation sa Pagadian City ang usa ka PNP personnel nga na-assign sa Camp Crame human nakuhaan og 251 nga rims sa gituhoang smuggled nga sigarilyo nga nagkantidad og 1.285 million pesos kagahapon Hulyo 12, 2026. Gipahigayon ang operasyon sa Pagadian City Police Station uban sa koordinasyon sa Bureau of Customs. Inyong nabati ang BBC Daklit Balita alas 3. Kini si Bagting 8, Shelo Maristura. Daghang salamat ug maayong adlaw.
6: BBC Daklit Daklit Balitan.
8: 106.2.
9: Uy na, may ganiyan ka. Ali, mga onad ta.
8: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
10: Nay, uy, kung saan mo nga kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
8: Mao ba? Hangiyoon lang sa nato, nakbiwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
10: Pero nay, gihangyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
8: Unsaon kani nato ba? Ay, pagdali diyag ka onag, aron kuyugan ko nimo.
10: Nay, uy, na problema na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dito na eh?
8: Dili taman laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop. Ako ni iprinda akong kulintas. Ug sinse, nagihatag itatay ni mo. Ako lang yung lukaton puhon. Inig makapadala na siya og kwarta.
11: Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store, nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Colmone Street, ug ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capital Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
12: Mga ginikanan. Kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, pasing kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa MemoSmart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghuna-huna. Ang MemoSmart Syrup mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106.2

0: 106.5.
1: Adiri ko Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukat pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Adiri ko Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong panan-aw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud anon ug kasaligan. Your vision is our passion.
2: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
3: Mio,
4: okay po si Tatay Mio.
3: Opo, pero tunay po pong pangalan ay Romeo.
4: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
3: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay... Ang trabaho ko po ay para excel po baga sa bukid. Sabi ko sa misis ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po kuya ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: July 17 is National Cardiopulmonary Resuscitation Day. Ang CPR ay isang mahalagang life-saving skill na maaaring gamitin sa mga emergency tulad ng cardiac arrest. Sa tamang kaalaman at agarang aksyon na maaari nating mailigtas ang buhay ng isang tao habang hinihintay ang tulong medikal. Ngayong National CPR Day, hinihikayat ang lahat na matuto ng basic CPR techniques at maging handa sa mga hindi inaasahang pangyayari. Tandaan, ang mabilis at tamang tugon ay maaaring magligtas ng buhay. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
6: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupagid ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil. Inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong baligo na rumakuha huwagin sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na! 106.5

0: The man, huwag ang station sa tanan. Isingit pa nga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 3 y media.
2: Zed, health testimonies.
3: Health testimonies.
2: Si Sir Pablito si Mudlan na kasinati o kidney problems. Nisandig sa Zed Kogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya.

0: Naulian.
1: Skid lang yun ayo akong kilid na naka hindi yun ko dugo. Mautong nakadungman ko sa radyo nga kogon o panyawan. Ipalit na yun ko kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman ko yung bati. Niya kahantog ka rin. Nagmimitin ako. Kahantog ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito si Modlan. Amon isa isin. Tanakapin. Sabay na bista.

0: 106.3
1: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
2: Kaya kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit turawan eh, gani ay. Sa diya nga nagmuntin ko, ano ay, pati na iyahari ang lawa. Magrapagin ko ato mga gulo yun.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
4: Ana
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas. Antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
6: Ani ana ang gamhanan ug himulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil, inyong maangkod ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 0938002888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong maangkon. Ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mga suliran. 0938002888. Tawag na! 106.2
7: Flow Rider. Bad boys, bad boys. Alexander Girl.

0: 6 points.
1: Now, Zed Health Testimonies.
2: Health Testimonies.
3: Ang edema o papanghupong adun ay pipila ka mga rason. Pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
4: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il. Maghigda rin yung gumirme kay gitulog na ko. Hupong mo siya gmayo. Ginaim naman po na ako Zed Panyawan with Magusin. Landan o mga lokasimanan. Pag nakabaklay-baklay na ako sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr. Taga Poblacion Hagunoy, Davao del Sur. 40.
5: Ani ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay aron mahawas ka mo gikan sa kalisod kapitos o kapiki sa kinabuhi karon nga panahon ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09380028888. Akong balikon aron makuha gyud sa tanan 09380028888. Be a super VIP member. Lighter na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mga suliran. 09380028888. Tawag na.
6: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
7: Sana
6: paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede na usab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
8: Oh no!
6: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
9: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
10: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Kahit mga 83 na taon.
11: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
10: Ay, nakakalakas kuya boy ng katawan. Nakapagtabas na ako kuya boy sa mga pinapil.
11: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
10: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

0: Break it down.
1: Horas a las 4:30.
2: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
3: Kagara ug tambal gipang inom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, ako ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya mag capsule. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
2: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Are you planning to
4: build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, uguban pa. Adao sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture ug bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gyud kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

0: 106.0.
1: Ni anak, ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil. Ang nailana o nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alam sa mga dunay mga balatian. Sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mako huwag yun sa tanan, 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lighting na ng inyong maangkon. Ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
2: Seth, Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
3: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katuhang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Seth Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kati ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
2: Ang Seth Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol. 106.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. A las 5.
4: Oras hadto ginato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
5: Si Delphine Hitiso nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak diri sa may pilapin ako nya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Sad Kugon Herbal Cap.

0: Virginia.
1: Third week of July is National Disability Prevention and Rehabilitation Week. Alam mo ba na sa pamamagitan ng tamang pag-iwas sa kapansanan at maagang rehabilitasyon, mas napapabuti natin ang kalidad ng buhay ng bawat isa? Ang tamang kaalaman at agarang therapy ay malaking tulong upang maiwasan ang kapansanan at matulungan ang mga taong may kondisyon at makabawi at makapamuhay ng mas malaya. Ngayong National Disability Prevention and Rehabilitation Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na suportahan ang mga programa para sa prevention, rehabilitation at inklusibong lipunan para sa lahat. Maging bahagi ng isang lipunang may malasakit, pagkakapantay-pantay at pag-asa. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Horas. A las 5 y media.
4: At ating pwede kayong bumisita sa ating Facebook page Sigaw Mindanao at sa Facebook page ni Tony Cerillas. At dito mga marinig ninyo sa Mindanao sa DXBJ 756 Radio, Bagting AM. At sa Mindanao pa rin, DXCA 106.3 Bell FM. Pag-usapan po natin ngayong hapon ang impeachment. Pero, nasa nakuyan pa, nagpipresenta ang prosecutor at ang mga depends, of course. So, di pa dapat tayong pag-usapan sapagkat tuloy-tuloy pa rin ito. Ang mga tanong na mag-embaring natin, paano ito? Yung isang senador, si De La Rosa, nagtatago. At yung dalawang senador, nakabilanggo. Si Jingo Estrada, si Senator Marcoleta. Paano yan ngayon? Well, sabi nga ni Justice Ascuna, let me quote him. Sabi niya, sa ngayon, I'm quoting Justice Ascuna, retired Justice Ascuna.

Sa ngayon, ang magic number, sabi niya, is still 16. To convict Vice President Sara Duterte. Pero, sabi niya, kung si Senator Ronald De La Rosa ay madeklara na fugitive or disentitled, the prosecutor may need only 15 votes. Sabagat, hindi matin. Or, the senator may be considered as constructively resigned. Diba? Kaya, alam naman at lahat. Dismissive votes, may put lang nung gusto mong i-send president si Alan Cayetano. Ito po ay ang base sa kanyang interview. At sabi nga niya, ang voting threshold talaga ng Senado ay decides whether or not those members are present or able to actively participate for as long as they remain members of the Senate. They should be counted in computing the two-thirds. Yan. Yun po sinabi niya. So, naniwala siya, dapat anumero, decides talaga. Pero, may sinabi pa siya. The Constitution does not exclude members unable to participate in counting the two-thirds. Uy. So, pwede mo makasama yung tatlo. There's a reason for that, and that is to make sure that the process is not very easily obtained to protect the tenure of highest official, high official. Yeah. The Constitution is very strict about two-thirds vote before it's even known nung bago itong Constitution na ito, three-fourths lang. Ngayon, ginawang two-thirds. Pero, of course, may mga ibang view. Okay. Ano yung view ng iba? Yung mismong chairman ng Committee on Justice, si Congressman Luis Ro, sinabi niya, sabi niya, they oppose proposals allowing senator judges to participate or vote remotely in the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Yun po sinabi ni Congresswoman Jervil Luistro. The gravity, as I said, the gravity of the proceedings requires the personal presence throughout the trial. Dahil kung mabigat ang kaso, kailangan talaga personal siyang umaten sa hearing. My humble submission about the issue is dapat personal na nasasaksiyan o ma-witness ng senator judge ang trial. At dapat personal din siyang buboto dahil napakahalaga ng prosesong ito. Because the senator judge must personally witness the trial and personally vote on the verdict because this is a very important process. Yung po sinabi ni Congressman Luisto, Congressman Luisto, nung siya po yung na-interview. At sinabi mo niya, that Senator Randy Marcoleta floated the possibility of allowing Senator Bato De Rosa to participate and vote through Zoom during the impeachment proceeding. Ito po yung bago nakulong si Marcoleta. Sabi pa niya, with all due respect kay Senator Randy Marcoleta, a former colleague, I expect his opinion. But, however, Samia, we need to consider the significance and importance and the power of the impeachment process.
Judges, set of judges must personally observe witnesses, documents, video evidence presented before the impeachment court. Father Cook, napakahalaga po na personal nakikita ng set of judge ang bawat testigo at napakalaga po na personal makikita ng bawat set of judge ang bawat papel na nilalatag. Nilalatag sa doon po sa kanila. So, sabi ni Ascuna, may other view. Ito po yung other view. Siyempre naman, ako, abogado rin ako. Pag nag-cross-examine ako, titingnan ko yung witness kung mali-mali ba yung kanyan, nervous ba? Because it counts. But the judge, nag-observe ba yan? Kung yung nanginginig ba yung witness, sa yun sa witness stand. Yeah, I agree with that aspect. Hindi pwede yung nakakulong ka, wala ka dyan personal, may mga pinipresent ang mga testigos, pero wala ka. Hindi mo nakikita kung nanginginig ba yan. O, dapat, you are a judge. You have the strength of that, you are a judge. And the final quote, Congresswoman Malvistro, personally observing a witness demeanor is critical in determining credibility and truthfulness during the trial. Importante ito. Diba, katulad ng mga maris sa maleta, tawag nila. Paiba-iba. Pagkasama na sa kanila, hindi nakita, katulad ni Legarda, hindi nakita. Pero pag sumama na sa naging present na sa Senado, uy, nabigyan na maleta. So, makikita natin yung mga, yung mismo mga maringin, ewan ko lang kung magpapakita ba yun. Kasi yung amo nila, yung director nila, si Mike DiPenso, nakakulong din. Ha? O, Paul Flander. Yan ang marami hindi maintindihan ng mga tao. Akala nila, ang Flander ay public funds lang. Kung tatanda nyo, si President Estrada, yung isa sa mga akusasyon sa kanya ay mga waiting money. Waiting money. Ang waiting money, galing sa waiting, hindi po pera galing sa gobyerno. Isa yun sa mabigat na akusasyon sa kanya. Kaya lang, ha? Nag-walk out ang prosecutor, kaya hindi natuloy yun. Pero sa korte, doon po siya na-convicted for plunder case. Yun po ang ginamit. Yung waiting money. Ha? Para matandaan yan. Baka nakalimutan yan. Kaya kung sasabihin nyo, ay, kikmalkulit na kinipenso at saka yung isa pa, ay, hindi na pwede gobyerno. Meron na po tayong example niyan. Si President Estrada ang ginamit po sa kanyang castle plunder ay yung pera galing sa wedding. Okay. Meron din pong opinion. Sinabi ko na kay Ascuna. Sinabi ko na kay Listro. Gusto ko na ma-quote si dating Integrated Bar of Philippines President na isang constitutional lawyer, Attorney Domingo Cayosa, sa kanya pong interview ni Kathleen Ibilia. Sabi niya, kailangan ang Senate judges should be present to participate in impeachment trial. Dapat present, ha? Oo. Totoo naman. Paano ka maging judge? Tapos absent ka. Paano ka maging judge?
meron ba tayong korte ang judge? Wala. Yeah, yan ang isipin ninyo. Pag ang judge wala, hindi wala ang hearing. Di ba? Pero sabi niya, 24 naman yan. Kaya nga, hindi naman sila, individual naman kanilang pagboboto dyan. Individual. Kaya binibigyan natin sila ng elbow room na wala ng partido. Itignan na nila yung ebidensya. Importante doon, yung ebidensya inahain doon sa mismo sa trial, mismo trial. Sinabi niya, ang Constitution, dito sa kaso na ito, and I quote him sa English, sabi niya, the Constitution tried to harmonize everything or interpret it in such a way that the law becomes operative or effective, not inutile. Not inutile, yung po sinabi niya. At sinabi mo niya, ano yung operative concept? Ibig sabihin, ang interpretation ng word two-thirds of all members of the Senate, nasa Constitution po yan. Pero, looking at the wording, I'm quoting him, it is correct that two-thirds of the current Senate are 16, but it looks like the intention is not the absolute number. It is a relative number. Yun po. Tinitingnan po niya ang intention. The first day, tinanong siya, sinabi ni presiding officer, Senator Escudero, sinabi niya, sitting as an impeachment court, we need at least 16 votes to convict Duterte. Pero, nung tinanong siya ni Senator Lacson, King Lacson, sabi niya, sa second day, kasi may tatlong senador, hindi pwedeng sumipot, si Jingoy, Marcoleta, at si Bato. Bato naman, hindi natin malaman kung saan nagtatago. Yung pinakamatapang na polis ni Duterte. Sinabi naman, tinanong siya ni Senator Lacson, ano ba ang voting threshold sa inyong opinion? Kasi may tatlo nga ang senador, wala. Sinagot naman ni Scudero, this is a justiciable issue. Ano ibig sabihin nito, this justiciable issue denotes that a specific dispute, offense or issue is suitable for a court to hear, evaluate, and resolve based on established legal principles. So, pwede itong iandak sa court for interpretation, pwede itong isampa sa Korte Suprema or they themselves, because the Filipino people is looking at them. Nasabi ni Atty. Cayosa, sinabi niya, and I quote, they know that when you declare two-thirds of the remaining senators, there will be a chaos and the opening of the trial will be with delayed. So, baka hindi madelayed, yun ang sagot niya. Noting that the presiding officer choose to begin the proceeding with the presentation of evidence unhampered. Para walang gulo, kasi kung sinabi niya iba, pinag-usapan na yan, wala dyan, tatagal doon lang, matagal. Kita naman yung objection ng counsel ni Duterte.
Pare-pare lang English tanong eh. Objection na objection eh. Lalo na ito kung na-raise to kagad. Iniiwasan. Ang purpose ni Escudero doon para maiwasan na hindi madelay ang hearing. Isa pang tingin ko na dapat bigyan pansin ni President Marcos is payagan na ang BIR na ilabas yung kanyang salin. Yata pa ang kaya binalik yung mga salin ni Vice President Sara Duterte sapagkat wala pa pong approval ng presidente. Wala po tayo misalin. Nasa BIR po yan. Custody ng BIR. Pero kung napansin nyo, yung dana ng BIR binalik sa BIR kasi yung salin ni Sara kasi wala pang approval si President Marcos. Sana naman aprubahan ni President Marcos kasi yung issue yung mga account trade account niya sa Espanya na nireklamo ni Senator Trillanes at yung joint account niya sa kanyang tatay makita ibabase po yan sa kanyang salin. Yung kanyang salin po kung hindi mga batay sa kanya ang nakalagay sa kanya sa bangko, ay siguradong tatamaan siya. Kaya lang, siguro gusto ni President Marcos, ayaw niya makialam. Pero, Mr. President, for fairness sake, so that the people will know, dapat aprubahan mo na ang paglabas sa salin ni Vice President Sara Duterte. So, the people should know para malaman kung sino ang abusado, magnanakaw, sino yung as alleged by Senator Silanes, sino yung kasabot o drug lord, saan ang galing mga pera nyo? Alam naman natin, ang sweldo ng mayor, limitado yan. Ha? Maski presidente ka, limitado yan. Kaya, siguro, isa yan para hindi madelay itong impeachment trial na ito. Dapat ipalabas ang aprubahan ni President Ferdinand Romualdez Marcos ang pagpalabas ng salin ni Sara Duterte. Maganda yung strategy ni Senator Escudero. Kasi nung tinanong siya ng first time, ang sinabi niya, ang threshold number is 16. So, hindi naging issue yun. Tuloy-tuloy ang impeachment proceeding. Kung sinabi niya hindi, ganito, kailangan justiciable issue pa yan, tatagal yan. I agree with Attorney Domingo Cayosa that we should look at the spirit of the Constitution. It is not restrictive. Di po. Kailangan it has to adjust with the present scenario. Lalo na, for example, kung mahuli si Bato at ando na. So, wala na yun. At yung dalawa ay hindi talaga makakasipot sa kanilang impeachment trial sapagkat nakakulong. So, magkakaroon po yan ng either tingin ko because silang gagawa na rin sila at huwag nila kinesa siguro majority niyan nila ang magro-rule niyan. At yung decision ng majority pwede rin iangat sa Korte Suprema or yung issue ng justiciable or legal issue pwede mismo
iangat sa Korte Suprema. Now, ang bottom line dito is, gusto nilang tuloy-tuloy ang hearing. Hindi muna pinag-usapan yung threshold or yung 16 votes o pwede ba makaparticipate yung mga nakakulong o pwede ba makaboto si De La Rosa. Hindi muna pinag-usapan yan. Pero tayong lahat, alam naman natin, paano ang judge makakabigay ng decision kung wala siya? Kaya nga doon sa Mindanao, yun po ang reklamo na mga may mga kaso sa Court of Appeals. Bakit kamo? Bag yung assigned judge ng kaso na yan, ay biglang lumipat sa Manila, so maghihintay ng panibagong raffles. So, delayed na naman. Bakit? Bakit hintay yung bagong judge? Sabagkat kailangan talaga andun siya present. Madidelay nga kung kaya present siya. Municipal judge, wala pong decision municipal judge kung hindi present siya. City judge, kailang present siya. ATC judge, judges, kailang present sila. Court of Appeals, dapat majority nga sa kailang division present. Kailang din sa Nikay Bayan, Korte Suprema. Court division, dapat sila. Present sila lahat. So, ano ibig sabihin nun? Remember, my friends, the Senate now is acting as an impeachment court. So, it's a court. Ibig sabihin, kung korte yan, ang judge dapat present. Hindi nagtatago. O kaya, ayaw man magtago. Pero ang problema, nakakulong. Yun ang problema. Break muna tayo. Bye-bye.

Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alasais Imedia.
4: Paragis Villavilla. Gusto ka bang mutilaw sa Paragis Villavilla Coffee?
5: Ang pwede ko Paragis Villavilla kay nagatilaw sa ako kiso. Ngayon siya nga alindot ko kayo. Pwede ko Villavilla o sa kabaks muna.
4: Makalagsik kini. Makapapaskog kini.
5: Then after o sa kabaks paminaw sa paglawas, may mga panghihi. Wala may batiyon ko. Sa lahat mga coffee, wala yung mga batiyon. Buto-buto na dubdub sa lahat ng coffee. Pero yun sa Paragis Villavilla, na-feel ginagawa na wala nang buto-buto sa dubdub. Mga ginagawa na bantay sa Villavilla. Maayag yung kapi ha. Royal Custodio ang Panoigon 51 anyos.
4: Paragis Villavilla Coffee. Dili na ka, mag-agwanta pa.
6: Panarap, my love. Unutan ako ni mo. Mahal ko ni mo. O dili.
7: Dili.
6: Puslan ng way nagmahal. May pamatay.
8: RMN Production Center. Mudalit ka ninyo ning naggiat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinka.
6: Nganong mauman kini ang akong kapalara. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babay nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron magtibuay ni tanan.
8: Paidigot!

0: No, basta!
1: Bati, asa ni mong naumuhi lang. Ay, uy! Masakang sa tadil mo!
0: Isamot ka, bati, mong naumuhi. Gamihilak ka, bajigaw!
1: Gikan ka rin! Dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
0: Dugo! Dugo, dugo!
1: Na ang pulo silang ko.
2: Imo na ko, Checo. Pero, bakas niyo na ko. Gato na agad ka.
1: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
2: Bunsa?
1: Duna na'y laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. Uga na, way laing kundili si Takla.
3: Tinuod ba ang imong gisulti, Jeko?
1: O, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay nako sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't breathe without you.
3: Jeko.

0: bot o pipingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpuk Rakasa. Bot o pipingka.
1: Kini nga drama gidalit rinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapodapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Kung kita dili makapagawa sa atong hugaw sa lawas, delikado nga makasinati kita og bloating kung pagbusog kanunay sa tiyan. Makasinati sabta og kanunay nga pagkawala sa konsentrasyon tungod kay bothered man kita sa atong tiyan. Ang constipation delikado usab tungod kay mamahimo naman kini nga ma-transform into toxins kun hilo nga makadaot sa atong lawas. Sige nang pinkanyas, usa ka igsuon nato nga nakasinati sa kondisyon nga constipation. Atong paminawon.
4: Pinkanyas, taga Matiaw.
5: O sa'yo mo ginatik?
4: Capsule. Kaya ako mo kong gipamati, kanang dili ko kabawas. Once a week lang ko magbawas. Sukad nga giopiran ko sa kong anak. Nagkakuan siya ng bila-bila. Motong ako ang ginatumar na ako. Three times a day na ako. Nga sukad ato, nagkuan na, naghinahinay na, matuwi sa day na kumakabawas. Anak na anak to primero niya, motong pagkakuan na balik na sa normal.
5: Pero dili ka kainom?
4: Na, balik nga, dili na po ko kabawas. Nga lain man kung dili ko kabawas, kailain man kung paminos kong tiyan. Munang magpangita jud ko, kapsul. Magpangita jud ko niya karon. Nahapit jud ko diri, kailain man akong paminos ko ang kilid na po din. Kung diri lagi kay magsakit man.
5: So Paragis Bilabila Capsule, rin di mong pag-asa?
4: Mauro jud na ako ang pag-asa. Paragis Bilabila Capsule.
3: Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Makatabang og dako, ilabi na kung ang bawas sa imong hugaw ang imong suliran. Ang mga sangkap nga anaa sa maong capsule, inampingan kaayo ang pagpili, maong ang mataglugas sa ingredients, makatabang gayud, ilabi na ang paghumok sa atong kinaon. Busa, sama ni Ginang Pinkanyas. Kung kita adunay constipation, pagparagis bila-bila dayon. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

Adlaw, mayong gabi, mayong kadlaw. Natuntanan niya na saan ang lain na tong hugna sa makalingot ang sugilanon. Apan ni Arsap niyong higalas kanginan, Ray Arellano o ni Lloyd Gabiana. Bueno mga igala, sa dilipa, higop sa tagkapeng, maraglaig atong lawas na. Eh, moro ni magkapalagsik na kapauli na sa kong kalagsik pa. Kway lay ko nilikinin paragis, Bila-Bila Herbal Coffee. Salamat kayo kang kitagaan na ni Bisay o Bila-Bila. Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mora ni magkapalagsik na ko. Kaya pagtigyo na kong kapuya. Salamat kayo, Bisay. Okay. Pero may ganap. Sali ba shoutout time? Lotto Pantolino City, Silis Bungkoy, Baskar, si Kuring Patiga, Buning, Muling, Canelio. Diya, gikan kini ni Pedro Pungase, no? Okay. Unia, lain na sana ito nga shoutout si Eden Aranias, Jose Hurbuda, si Father Roy Aspera de Astalizay, gikan sa itong founder sa Bisay Bangun, sa ilong waylay ko na itong writer-director, si Oji Kumpok Rakasa. Unia, lain sa natin itong shoutout kapo, no? Si Marvin Tante, taga Kampar Pardo, si Alvin Arda, Dias Katmon Sibo, Lucia Buloy, Dila Rosa, Dias Dila Rosa, Calatrava, Negros Occidental, Gika ni Ricky, Pangis, Karing, Oglain, sa langong paibaw, mga igalagin sa katong dagang kayo dahil salamat sa tanan nga nagpadrama sa atong budbud og bibingka, no, diha sa Mindanao, ingulman din isab sa Kabisayan, labi na sa Dias Bohol, ingulman sa Leyte, salamat kayo ninyo, alang sab sa gusto nga magpadrama o magpasyo sa inyong rapit, alang sa inyong kalingawan o kapistahan, di ba ron, na tawalan ninyo yung numero 0923-535-7697 at kung usbon 0923-535-7697. Okay? Kung nalain sa numero, pwede niyo tawagan nga po sa 0991-205-5301. Muna ko, 0991-205-5301. O pangita lang atong writer, director o founder sa BSI sa ilong wala yung atong writer-director Oji Kumpok Rakasa na mo'y naghatag na tulung Paragis Bila-Bila Herbal Coffee sus lagsik kaming tanan din kinakainom yun. Salamat kayo. Bueno, panayon tayo mga ikala atong mahinomduman nga masukanon kayo si Lalat nga nagtanaw ni Jigo o Takla nga mibuhi o mga matamis ng mga pung o gisayangan kayo ang maldita sa dagang kwarta nga maiya unta pero iyang gibalibaran tungod sa plano nila ni Bogart. Unya sa lain pa sa Pacquias in Town sila si Don Arturo Silantoyo sa Iligan kay gibakakalma sila ni Insikwakang na balik sa atong bida nga si Jigo iya nang gipaandam daan si Nonoy sa kwarto nene dito sa mansyon alang ni Takla ug Gian. Unya samtang nagsulti sila si Don Arturo ug Hercules ingon nini ang nahitabo niya din ang sumpa ni Hercules si Dilanon budbud ug bibingka.

0: Unsay buhato ni mo, Hercules?
1: Atubangan.
0: Atubangan, akong tumoy.
1: Usayan.
0: Unsay buhato ni mo, Hercules? Pinangga, magkako ni mo. Unsa?
1: Bangad sa ilong.
0: Tumagya ko, Hercules. Imo bagyapon kining sopsopon og eloa sama ini. Kwa? Pinangga maguni mo. Aron maluwas ko, babuhi. Uy, paya. Nagsuka ka, Hercules.
1: Di mada. Kwan, Arturo. Ako lang tagos mambina o akong ipasop-sop. Ipaluwan ako, Don Arturo.
0: Bangad sa ilong.

totoong orasa ay. Huwag yun paramdam na ako si Bogart. Asa na katong kanyahan? Kaya tagkuraban niya ang tanan akong kwarto. Kay matod niyo, kinanglan ko nuko og cellphone. Aron sa yun lang kuno kay kong kontak ko niya. Kay may cellphone man siya, o niya ako. What man? Kay... Unsaan man sab na ko nga makatikom ko? Namudahin man siya tangkang sa iyang kamot tong kanahan na to? Ako may kimong gatasan? Ay, asa na ka tong tawhana?

Ay, ubay! Ubay, ubay, buhol! Ang akong napalit. Ansa nga ni mahal ang bugas, di barato mas ang butang. Tirahan bi, bung, bung, bung, bung. Ah, karan, karan, karan. Suyupon ko na ng utots demonyo. Ah, kalami, kalami. Ah, maragkalamay sa buhol. Impasil po nilalatin eh.

0: Nautan juuri panahon dunar turu. Tung karun, way hunong ang pag-uwan.
1: Labing siguro. O na, mubaha na sab. Ay.
0: Grabe naman ang atong baha sa Pilipinas, dunar turu.
1: Morni projects gobyerno nakita yun ako. Dako kayong project. Dakong baha. Gumikan sa grabing korupsyon sa mga politikong namunuan sa atong nasod. Murang kabayag nagsakay kabayo. Usahay dili na tumasabtan ang nahitabo karon, Hercules. Tiaw mo'y ang kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte na priso sa laing nasod bisan wa pa kini makumbikto sa gipasakang kaso batok niya. Pero kining tataw o klaro nga nangurakot sa trilyones nga kwartas katauhan, baya gawas nun sa laing nasod nga nagsuroy-suroy gamit ang kwartas katauhan nga gikurakot sa gobyerno.

0: Uy, hola. Hola. ¿Qué tan desabogado es Jesús?
1: ¿Quién es Jesús?
0: ¿Cómo estás hablando?
1: Un saco en el mundo para norte. Salida, mana, bay.
0: Salida, bay. ¿Qué tan de cara salida, de ahí?
1: Oh, ¿una?
0: Hola.
1: ¿Bunda que sanguan?
0: Hola, ¿qué cosa?
1: Hola. ¿Qué cosa, Salino?
0: Hola.
2: Tungod sa gihambing nga sakit nga diabetes. Ugi padayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminaon ang iyang storya.
3: So kadyon pag-apply sa kumbana, sir, or ako, sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon. So kad nga nag-apply, mananag yun ka-kalainan. Nga nausab na yun, buspanto siya, karon, may nakayo.
4: Taas din ang sugar sa mga asawa sa
3: 11.7.
4: Karon?
3: Karon, nagkuhan mi atong miaging semana pod 7. Karon, 6 na lang jud na ang result.
4: Aning baba?
3: Baba na. Gikan mong kudiha.
4: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw?
3: Ang akong ikasulti, sa kadlong nagamit og bilabila kapsul, kadto ra gyud nga kini, ipadayon jud gyapon.
4: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
3: Evangeline Cañete.
4: Simong
3: Bana Amado Cañete.
2: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bilabila herbal capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong magkugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihapla sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
5: Usay mo kasi na tiyan, sir?
6: Patinood lang yun. Ako, biyahe-biyahe dyan ko. Kaya ako, na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Bahay ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, yun na. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan. Bahay, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit, yun. Nga haplas, nga bila-bila. Kaloy sa Diyos, mawala, yun akong paminod sa akong kalawasan.
2: Si Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
6: Sa bila-bila haplas gyud kay mao nay makahatag katong mag-uuma nga maabtan og ulan init, pag uli nyo haplas gyud sa bila-bila, barato ra. Haplas bila-bila tinuod gyud ako na sinati nako karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag gyud kaayuhan sa akong panglawas. Bila-bila gyud nga haplas gyud, bila-bila. Na ako sa Ginguna, purok sumikap dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga Dodong.
2: Usa kakasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Mga higala, nasayot ba mo nga ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil? Dili lang tambal sa mga pamaul o panuhot? Ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil. Tambal usap kini, alang sa sakit sa ngipon, pagbutang o bilabila sa gapas, o isuk-suk lang sa nagsakit nga daot ng ngipon. Maayo usap kini sa mga dunay kuto. Butangi o Paragis Bilabila Plus Liniment Oil ang imong ulo o makita yun nimo nga mga tagak ang mga kuto. Kay ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, maski pakusgan pa tungod kisagulan kini o daghang mga herbal ingredients. Busa, palit na o Paragis Bilabila Plus Liniment Oil sa inyong mga suking butik. Apili po nagpalit og Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule alang sa lagsik na panglawas. Sa Paragis Bilabila, dili na ka magagwanta pa. Ginama sa GFMQ Marketing.
8: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.

0: abnormal nga bata-bata.
1: Dili ra man natutos akong tapad ganina. Pero nagdali kong sound sa imong kwarto kay nangayok ang tabang.
0: Basag dito, sound sa bahay.
1: Ay, dili mahimo. Kinang naluwason ako siya.
0: Ayaw! Takli, ayaw! Delikado na kayo! Matumbakan ka sa bahay! Ay, kahit ko! Huwag yun, bahay! Huwag yun, maminaw! Midagang din siya sound sa bahay!
1: Natumpag ako bang bahay ni Baya? Gian! Gian, asa ka? Gian! Huwag na si Denise sa suot sa kwarto. Gian!
2: Ate Takla! Oh,
1: naamo ko taong kinias gamay ang altar! Huwag ikakusti mo ang imahe ni Santo Niño!
2: Nagpray man Gian o nang nalilinog!
1: Gian! Kini hunong ang linog.
2: Yay! Dito man ni Senyor Santo Niño, Gian Ampo.
1: Salamat, Senyor Santo Niño.
2: Yay!

0: Ay, no, ni qué tan lindo, me chico. Pergi ku suka anak tahun-tahun YouTube chico.
1: Selamat in tahun. Pero ayo kumpansah kai matul pa. Basta dunay kusog kayong linog. Naasay aptiosyak.
0: Nay, daghang nga buag, Pichigo.
1: Ang masandilir ka na. Nga tagak tungod sa pagtayog sa kusog na iyong linog.
0: Ay, sandilir?
1: Samday nga na.
0: O lagi.
1: Anak, magyod na. Basta dato, doon naman gyoy mga sandilir.
0: Maog yun?
1: Maog yun. Dali na ba yun?
0: Ay, kuyawan ko. Masi na yun nga tumba na yung nagkukin puno at putraw.
1: Ah, susiyon itong palibot mansyon. Manduan ako unta ng mga sakop sa mansyon. Tingalig doon na pa yung mga crack. Oka, doon na yung sinkhole sa palibot. Inigban ining mansyon.

0: Bay chikaw. Uy, wala may nakrak sa tibuok bahay ining mansyon.
1: May hinoon, pero...
0: Pero unsa?
1: Nakrak yun kining bahina sa yuta, bay. Na, misiak. Lalaom ra ba ni?
0: Malapit tao, no? Wala.
1: Uy, may miliyok sa ilaom. Nasiak ng yuta, bay.
0: Ala, miliyok? Miliyok? Igulong sa may... Mugawa sa ilaw sa iyo, tabay, chikaw!
1: Managanda ba yan? Managanda!

0: Kung magkaedaran na ang usa ka tao, da na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini ugi ubanan sa saktong diet og exercise.
1: Unsa man ang atong balitian nga sige makabalik-balik palit sa tuang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Tana rawang ko andong kanira gyud akong diabetes. Mm. Ya, panakit sa lawas, maulian man ko. Kana capsule.
1: Ikapila man mo si Imnon.
2: Sige, katulo sa isa ka adlaw.
1: Unsa gyud ang imong gibati sa una nay nga wala pa ka nagtumag sa tuang Paragis?
2: Dili ko kalakaw oy. Hmm? Tanaw ra ko nang kuan sa kong sa kuan oh diabetes. Kani oh, oh. Pero nagbintin lang ko, wag yung kumabiya, hantun mo, sobra tuig na. Hantun ka ron. Eh parang, way problema.
1: Haplas, nagagamit ka haplas sa nai?
2: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
1: Tagaasa?
2: Takan, upper lima to.
1: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nai, nga naminaw ka ron.
2: Kapito na ko sila, nga mamalit sila, parang maulian sila anang produkto sa Paragis. Kaya ako na ulian yung ko.
0: Mga kaparagis. Isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.

0: sa isunod nga mahitabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Budbud ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidali trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Puno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumarniya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
4: Ako dai si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Na ako'y pulip dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong gi kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis, ako na dunggan sa radyo, then kuan kana na ang nakapalit mig 20 pieces. Pura ta akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding. At sa di anak spotting manggog ko. Sige, kuan ka nang mawala, di mo kalit na pulukan, ginagmayra ba, di nakulbaan ako. So nitry ko. Karon, pag-uban na akong inom sa 20 kabuok, nawala naman ang akong spotting.
5: So nakita niyo nga, proven and tested yun ang kapitibos?
4: Yes, oh yes. Maayo yun ang Paragis Bilabila Capsule.
3: Proven and tested gayon ang pag-maintain sa Paragis Bilabila Herbal Capsule kay si Tata Turno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matagabi-i. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa. 106.2
6: Oras, alas 7.
7: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patutuon ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y minumuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
8: R-I-S-E,
7: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
9: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rise Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Binabalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligta sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rise Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, Rise Up with Rise Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Layunin ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kadilampang araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahan, pang-araw, kagalingang hatid ng Rise Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rise Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ng tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao. Iba-ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mga Facebook account. Rice Brand, saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na at tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa ating po naman paladudunan. Siyempre hatid dyan sa atin ang ating po naman pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang ating malamang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Wala nang patumpik-tumpik pa at meron na po tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan po, sir.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Ibig kong sabihin po, sir, taga ako pala si Icon po. Daniel Chuliba po sa Mountain Province po.
0: Daniel, okay. Tatay Daniel, taga Mountain Province. Okay po. Ilang taon na po kayo, tatay?
1: Ibig kong sabihin po, sir, 35 po.
0: 35. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Hindi pa po, sir. Kaya ibig kong sabihin, gusto ko sanang subukan po, sir.
0: Mm-mm. Gusto po ninyong masimula na din yung pag-iinom ng ating rice coffee? Na paano po ninyo nalaman yung ating rice coffee, tatay Daniel?
1: Kasi ibig kong sabihin, naririnig ko po sa konto sa radyo po, sir.
0: Naririnig niyo po sa radyo. Meron po ba kayong iniindang karamdaman?
1: Meron po, sir.
0: Ano po yun?
1: Yung kwan po, high blood, ganun.
0: High blood po kayo?
1: Opo.
0: Matagal na po ba yung high blood po ninyo?
1: Medyo matagal na po, sir.
0: Matagal na po yung high blood po ninyo. Meron po ba kayong iniinom na gamot galing po sa doktor?
1: Wala po, sir.
0: Wala pa po. Okay po. Dapat po talaga makapagsimula na po kayo ng pag-iinom ng ating rice coffee. At para po ay matulungan po kayo ng ating po namang produkto. At alam nyo naman po na naririnig nyo naman sa ating po namang programa mga testimonya ng ating mga kababayan. Di po ba? Na natulungan na ng ating po namang rice coffee. Sa tuloy-tuloy po nitong pag-iinom. Basta po tuloy-tuloy lang. Araw-araw yung pag-iinom po ng ating rice coffee, huwag po nating puputulin dahil doon po sa tuloy-tuloy na yon na pag-iinom po ng ating produkto ay doon po natin nakukuha yung kagalingan na hinahanap po natin dito po sa ating rice coffee. Okay po.
1: Opo, sir. Ibig kong sabihin po, sir, saan ko po mabibili yung rice coffee po, sir?
0: Diyan po sa Mountain Province, ang alam ko po meron na po dyan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong lugar. Available na po yung ating rice coffee. Basta po, hanapin lang po ninyo yung tamang produkto po natin. Yung kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng ating rice sa ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay R-I-S-E. Kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po ang spelling po nito R-I-S-E.
1: Opo, sir.
0: Okay po. Tandaan nyo po yun para hindi po kayo magkamali at hindi po masayang yung pera po ninyo. Yun po yung hanapin po natin. Diyan po sa karton na yan, sa kulay gintong dilaw ng karton, makikita po ninyo, meron po yung larawan ng isang tasa po ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Buamera po yan. At meron pong sikat ng araw sa taas. Yun po yung hahanapin po ninyo, Tatay Daniel, para hindi po kayo magkamali at hindi masayang yung pera po ninyo.
1: Opo, sir.
0: Okay po. Tapos tawagan nyo po ako kung nakabili kayo o halimbawa wala kayong nakuha, nalibot nyo na yung mga butika dyan sa inyo at wala kayong nakuha ng ating rice coffee, balikan nyo po ako, tawagan nyo po ako muli para masabihan po natin yung ating po naman mga deliveries. Nang sa gayon madalhan po dyan sa inyo. At pwede rin po kayo, halimbawa, kung talagang gustong-gusto nyo na pong makapagsimula at wala po kayong nakuha dyan sa inyo pong lugar, sa mga butika po dyan sa inyo, pwede kayong mag-order sa TikTok, sa Shopee, o kaya sa Lazada.
1: Ganun po ba, sir?
0: Yes,
1: po, sir, salamat.
0: Pwede po doon. Basta tama po yung produkto na hahanapin po ninyo yung sinabi po nating kulay gintong dilaw na karton, R-I-S-E. Tapos meron pong larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog tapos may sikat ng araw sa taas. Yun po yung hanapin
1: salamat
0: po natin
1: po, sir.
0: Balikan niyo po ako, tatay, ha? Tatay Daniel, balikan niyo po ako. Okay po, maraming salamat po.
1: Ibig kong sabihin, magkaroon naman po yung sarium kanya isang pack.
0: Tama po yan, napakagandang tanong. Ang isang karton po ng ating rice coffee ay nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box.
1: Ay, sige po, sir.
0: Ah, yun po, ha? Yun po yung ano natin, meron pong ano yan, meron pong 10 sachet na laman yung ating po namang rice coffee. Yung isang box meron pong 10 sachet na laman.
1: Opo, sir.
0: Okay
1: po, sir. Salamat.
0: Maraming salamat po sa inyo. Asahan ko po yung tawag po ninyo ulit, Tatay Daniel.
1: Opo, opo, sir.
0: Maraming salamat po sa inyo. Mag-iingat po kayo. God bless po. Maraming salamat.
1: God bless. Ikaw din po, sir. Mag-ingat din po.
0: Thank you very much. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan. Yan po ay all the way from Mountain Province. Si Tatay Daniel, magsisimula na pong uminom ng ating rice coffee mga kaibigan.

0: Tawag po kayo mga kaibigan sa ating mga numero 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan mga kaibigan. Tawag lang po sa ating mga numero 0969-226-9623 yung ating mga numero. Another caller on the line. Hello, magandang alusugan po. Magandang alusugan po. Sino po?
1: Si Nanay Violi ito ng Baguio City.
0: Nanay Violi ng Baguio City. Okay, Nanay Violi, tumawag po kayo sa akin dati, di ba? Nanay.
1: Po ako.
0: Ano po?
1: Po.
0: Opo. Nanay Violi, ilang taon na po kayo? Ilang taon na po?
1: 79 po.
0: 79, okay. Nanay Violi, umiinom na po ng rice coffee?
1: Hindi pa po nga eh. Hindi. Gusto ko nga. Wala naman kayong ano, delivery.
0: Wala na po dyan sa Baguio?
1: Wala na po, matagal na.
0: Nalibot nyo na po yung mga butika dyan sa Baguio?
1: Opo, pati yung Cordillera, nahanap ko, wala po.
0: Opo, dyan sa Baguio, sa Orion Drug?
1: Opo, wala Orion sa Farmacia Angelina, sa Coramed, wala po, matagal na daw na walang delivery.
0: Okay po, noted po Nanay Violi, sasabihin ko po ito sa atin po namang deliveries. Actually, nasabi ko na po ito sa ating mga deliveries at ginagawa na po ng paraan.
1: Opo.
0: Sige po, Nanay. Antayin po ninyo. Pero pwede kayo, Nanay, na kung sakali talagang kailangan nyo ng uminom ng ating rice coffee, pwede po kayong mag-order sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada para pansamantala.
1: Nag-tix na po ako sa pamangkin ko. Uuwi ako bukas
0: sa
1: Bawang. Uuwi pa ako bukas sa Bawang.
0: Bawang?
1: La Union.
0: Ah, La Union. Meron po doon?
1: Po?
0: Meron po doon sa La Union ng ating rice coffee?
1: Ay, ganun po.
0: Opo, La Union. Wait lang po, Nanay. Titingnan po natin. Sa Bawang? O, sa Bawang po, Nanay. Cecilia's Pharmacy. Gwen's Pharmacy. Easy Med Pharmacy. Good Neighbors Pharmacy and Gagtan's Pharmacy. Lahat po yan sa Bawang, La Union.
1: Sige po, punta ako bukas. Uwi ako.
0: Opo, puntahan niyo po yon at meron po doon ang ating rice coffee, Nanay.
1: Opo.
0: Doon po sa Bawang.
1: Mag-fix ulit ako pag nakabili ako.
0: Okay po. At,
1: uwi din ako.
0: Tama po yun. Aasahan ko po yung message po ninyo, Nanay. Okay, tawagan niyo po ako muli ganitong oras para malaman po natin kung nakabili po kayo sa Bawang o hindi. Pero yung pong sa Baguio, sasabihin ko din po sa ating po naman mga deliveries na naubusan na doon sa Baguio. Para malagyan po muli sa Baguio.
1: Every other day nga po, nagpupunta ako, wala.
0: Wala talaga, opo. Sige po, hayaan po ninyo, Nanay, at doon muna po sa Bawang, kasi uuwi naman po kayo sa Bawang. So, doon na muna po, pwede kayong makabili po doon ng ating po namang rice coffee, Nanay. Doon po sa Cecilia's Pharmacy, Gwen's Pharmacy, Easy Med Pharmacy, Good Neighbors Pharmacy, Gagtan's Pharmacy. Sa Bawang po yan, Nanay.
1: Yes. Hanapin ko lahat-lahat.
0: Yes, hanapin niyo po at tawagan niyo po ang umuli, Nanay, ha? Parehong oras.
1: Paghapon po kasi uwi ako sa hapon. Kung ang oras ako darating dito, mag-text po ako.
0: Sige po, kahit po gabi, pwede kang mag-message po, Nanay, alas 7:30 ng gabi. Pwede kang tumawag para po magkausap tayo.
1: Nakikinig po ako sa program niyo, 9 to 9:30, DCWT.
0: Opo, 7:30 to 8:30 po, Nanay, live tayo niyan ng gabi.
1: Opo, okay. Salamat po.
0: Asahan ko po yung tawag po ninyo. Thank you, Nanay. Kami po yung dapat magpasalamat. Basta, Nanay, ha, tawagan niyo po ako para makatulong tayo, hindi lang po sa inyo, kundi po sa iba nating mga kababayan dyan po sa inyong lugar.
1: Opo.
0: Salamat.
1: Salamat.
0: Thank you very much, Nanay. Mag-iingat po kayo. God bless po.
1: Thank you po. God bless din.
0: Salamat po, Nanay. Mag-iingat po kayo. Bye-bye.
1: Bye-bye po.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Mga kaibigan, si Nanay Violi ng Baguio. Diyan po sa Benguet, ano po, mukhang nagkakaubusan na rin. Sige po, ayahan po ninyo at ipapaabot po natin yan sa atin po naman mga deliveries. Para po magawa ng paraan ng atin po naman mga deliveries. Actually, nabanggit na natin yan at alam ko na ginagawa na po ng paraan ng atin po naman mga deliveries na malagyan po muli dyan sa Baguio City ng ating po namang produkto dahil po naman ay nagkakaubusan po talaga dahil po sa dami po naman ng mga kababayan po natin na umiinom na ng ating po namang rice coffee.

Tawag po kayo mga kaibigan sa ating po namang numero 0969-226-9623. Yung ating po namang numero pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan mga kaibigan.

0: Kung may mga katanungan po kayo na nais po ninyong ibahagi katulad po nila na nagpapaabot po ng kanila po naman mga tanong dito po naman sa ating programa, feel free mga kaibigan, huwag kayong mahihiya. Ha? Sa inyo po ang programang ito, ano po, ginawa po ito para po sa inyo. Kaya huwag po kayong mahihiya mga kaibigan na magtanong patungkol po sa pag-iinom po ng ating rice coffee at kung saan po ito pwede po ninyong mabili. Diyan po sa inyong mga lugar kung bago pa lang po kayo na iinom ng ating rice coffee at maghahanap po nito. Mas maigi po na itawag niyo po sa amin ang ating po namang linya. Ang ating po namang numero 0969-226-9623 mga kaibigan. Yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan. Dito po naman sa ating palatuntunan mga kaibigan. Tawag nyo na yan, 0969-226-9623. Another caller on the line. Hello, magandang alusugan po.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang alusugan po. Sino po sila?
1: Stephen po. Alex po.
0: Alex. Apo. Tatay Alex, taga saan po kayo?
1: Baduk po. Tatatanungin ko lang po.
0: Tatay Alex, taga saan po kayo?
1: Ilocos Norte po.
0: Ilocos Norte. Okay po. Okay. Ilang taon na po si Tatay Alex?
1: Kwan po. 40.
0: 40. Okay. May tanong po kayo. Go ahead po, Tatay.
1: Tanungin ko lang po kung may rice coffee po ba kayo dito sa Ilocos po, Baduk.
0: Sa Ilocos Norte. Saan po kayo sa Ilocos Norte, Tatay Alex?
1: Baduk po.
0: Ilocos Norte. Ang mga nandyan, mga pwede nating mabilhan sa Ilocos Norte, Batac, Lawag City, San Nicolas. Oh, yan po yung mga ano. Saan po kayo malapit dyan?
1: Batac po, pero malayo din po. 30 minutes siguro ang biyahe.
0: 30 minutes yung biyahe. Pero ang alam ko po kasi, Tatay, dyan po sa inyo sa mga butika po dyan sa inyong lugar, meron na ng ating rice coffee. Kailangan nyo pong ipagtanong-tanong. Itanong niyo po dyan sa mga butika dyan yung tungkol po sa ating produkto. Hanapin po natin yung tamang produkto po natin, yung kulay gintong dilaw na karton. Tandaan niyo po yon, kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng ating rice sa Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, ang rice po ng spelling po ng rice natin, R-I-S-E. Okay? Kasi hindi po kasi ito, hindi po kasi ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po ang spelling po nito, R-I-S-E. Kuha po ninyo?
1: Kuha po.
0: Kuha ninyo, okay. R-I-S-E, nasa kulay gintong dilaw na karton. Diyan po sa karton na yan, Sir Alex, sa karton po makikita po ninyo yung larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog, buamera po yan.
1: Okay, sir.
0: Okay? Tandaan nyo po yon para hindi po kayo magkamali sa paghahanap po ng ating rice coffee. Yun po yung hanapin po ninyo. Okay? Meron pong 10 sachet po yan na laman. If ever po, Sir Alex, na nalibot nyo na yung mga butika dyan sa inyo at wala ng ating rice coffee, halimbawa, nalibot nyo na lahat yung mga butika dyan sa inyo at wala po ng ating rice coffee, tawagan nyo po akong muli. Ganitong oras din, parehong oras. I-save nyo na po yung numero na yan, number na yan, at tawagin niyo po ako muli para masabihan po natin yung ating mga yung ating po naman mga deliveries para madalhan po dyan sa inyo. Okay po.
1: Okay po.
0: Okay po. So tatawagan niyo po ako. Asahan ko po yung tawag po ninyong muli sa akin, Sir Alex.
1: Opo, sir.
0: Okay po. Maraming salamat po sa inyo. God bless po. Wala na po ba kayong ibang tanong?
1: Mga one po. Paano po iinom po yung ilang inom po sa isang araw po?
0: Tama po yun. Ang pag-iinom po ng ating rice coffee, 2 hanggang 3 sachet sa isang araw. Yan po yung pinaka-the best para makuha po natin yung tulong na hinahanap po natin sa ating rice coffee. Kung naririnig po ninyo yung mga testimonya ng ating mga kababayan, ganun din po yung mga ginagawa po nila sa pag-iinom po ng ating rice coffee.
1: Okay, sir.
0: Okay? Kahit anong oras, kahit anong oras pwede kang uminom ng ating rice coffee. Pwedeng-pwedeng uminom ng ating rice coffee kahit anong oras.
1: Okay, sir.
0: Okay? Kahit wala pang laman ang yung tiyan, pwedeng-pwedeng uminom ng ating rice coffee. Walang problema pag, yon. Walang magiging pag, side effect, walang magiging overdose.
1: Okay po, sir. Pag bata po, sir, pag mga 18, pwede po ba uminom ng ganun, sir?
0: Yes, 2 taong gulang pataas pwede nang uminom ng ating rice coffee. Yes, okay, pwedeng-pwede na yon. Kaya sa mga bata, halimbawa na gustong uminom ng ating rice coffee, basta 2 taong gulang pataas, pwede na. Pwede nang uminom ng ating rice coffee.
1: Okay.
0: Okay po. Meron pa po ba kayong tanong?
1: Wala na po sir, yan lang po sir.
0: Okay.
1: Saan po banda po yung mga butika na meron, butika lang po ang pwedeng pagbilan ng rice coffee, sir?
0: Yes, mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores, meron po ng ating rice coffee.
1: Okay po, sir.
0: Okay po. Kung sakaling wala, alibawa na ubusan o wala pa dyan sa inyo, sabihin niyo po sa akin, Sir Alex, tawagan niyo po ako para masabihan natin yung ating mga deliveries nang sa ganun ay malagyan po dyan sa inyo.
1: Okay, sir.
0: Okay?
1: Okay po, sir.
0: Sige, maraming salamat. Tatawagan mo ako muli, ha?
1: Opo, sir. Opo, sir.
0: Thank you very much. Maraming salamat. God bless po, Sir Alex. Mabuhay po kayo. Mag-iingat po kayo.
1: Mabuhay din po kayo, sir. Opo,
0: thank
1: sir,
0: you very much. Maraming salamat po.
1: Okay po, sir.
0: Kaibigan, si Sir Alex ng Ilocos. Ilocos Norte, magsisimula na rin po sa pag-iinom ng ating rice coffee, mga kaibigan, overdose. Kaya naman, sa lahat po ng mga kababayan po natin na hindi pa po nakakapagsimula na uminom ng ating rice coffee, simulan na po natin, mga kaibigan, dahil napakalaki po ng pwedeng maitulong po nito sa ating po namang kalusugan. Simulan lang po natin yung pag-iinom po nito, mga kaibigan. Hindi po tayo magkakaroon ng kagalingan na hindi

0: Araw-araw yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Marahil marami po sa atin, ano po, yung iba natin mga kababayan, yung mga bago pa lang, ano po, mag-ilan-ilan sa kanila, ay nagtatanong, hanggang kailan ako, Kuya Boy, iinom ng rice coffee? Ang sagot ko, simple lang, hanggang kumakain po kayo. Kasi ang ating rice coffee po ay nagsisilbing cleanser, tagapaglinis po naman at nourisher, tagapuno ng kakulangan ng nutrisyon sa loob po ng ating katawan na siya pong nagiging sanhi ng pagkakaroon ng iba't ibang uri ng karamdaman. Ang pagkakaroon po ng kakulangan ng nutrisyon, supply ng nutrisyon sa loob po ng ating katawan ay siya pong nagiging sanhi ng pagkakaroon po ng iba't ibang uri ng karamdaman. Kapag kulang po yung nutrisyon na kinakailangan po natin sa ating po namang katawan, diyan po nagkakaroon ng problema. Pwede po bang hatiin ko lang ang sarong sachet aga hapon? Ilena po ito ng Balaynan, Goa, Kamsur. Pwede naman po, pero mas maigi po kung ano, kung isang yung isang buong sachet, yung po yung ititimpla po natin at yan po yung iinumin po natin. Kasi buo na po yun. Yun na po yung ano po ninyo. Kahit po paisa-isa lang kayo sa isang araw, okay lang po yun. Pero ang pinakamaganda nga po na sinasabi po natin, dalawa hanggang tatlong sachet sa isang araw. Yan po yung pinaka-the best. Basta po meron po kayong iniinom na rice coffee araw-araw, okay po yun. Ituloy-tuloy lang po natin yung pag-iinom, mga kaibigan. Dahil nga sa atin po namang sinasabi na kapag tuloy-tuloy yung pag-iinom po ng ating rice coffee, doon po natin nakukuha yung kagalingan na hinahanap po natin sa pag-iinom po ng ating rice coffee. Araw-araw po, mga kaibigan, huwag nating puputulin yung pag-iinom po ng ating rice coffee mix herbal coffee 14 in 1+1. Anyway, mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating paladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
1: 106.3 Oras, alas 7 y media.
2: Testimonya. Oh, kasinatila.
3: Nga nung nagtiili mo mamaso si Ma, milagguman, umiyak ni hugo ka.
4: Tungod siguro ni sa akong sakit ka diabetes.
3: Paglikay na lagi anang mga ginadili ni mong pagkaon, Ma.
4: Ay, nilikay naman bitaw.
3: Tanahin noon sa klinik, Ma, kaya ipa-check up ni ka, dali na.
4: Ah, di mangani ko makalakaw.
3: Unsa, mas maayo pa siguro, Ma, nga ipa-admita na lang ka sa ospital.
4: Ayaw na, palitin na lang hinungon ko palihog atong nabati na ako sa radyo. Daghan kayong testimonya nga, nakapamatuod sa kaipit. Tibo ni ini.
3: Unsa man ama?
5: Mga kaparagis, niya karon sa tong istasyon. Ang usa ka nanay nga buot mo pabati sa iyang kasinatian. May adlaw nay.
4: Ah, maayong adlaw sab sir. Ako di ay si Susi Madagsaan nga taga Upper Limato.
5: O sa mga ibang balatian ay, nga magsige magka o balik-balik sa pagpalit sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Diabetic man ko sir. Unya manakipirming ako kalawasan. Maulian man ko basta makatumar ko.
5: Kapila man imo imno?
4: Katulo kada adlaw.
5: O sa mga kinay imong gibati sa una nay, kantong pagka magtumar sa itong produkto.
4: Na, di ko makalakaw, sir. Oy, tanawa na gud ng akong tiil. Lagom kay nasuna. Masamad, dugay kay maayo. Pero nagmaintain lang ko. Wa, di ko mabiha, sir. Sobra tuig na para wa, nagi ko'y problema.
5: Gamit sa kya sa Paragis Bilabila Herbal Oil?
4: Oy, maoy akong haplas.
5: O sa mga ika-advise ni mo sa itong mga kagsuunan, nga naminaw karon, nay.
4: Ako, gud silang dapiton, nga mamalit sila sa maong produkto sa Paragis Bilabila. Kay ako, naulian yun ko. Maugid na ikamatuuran.
5: Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatay

0: Abang sa panuhot sa tiyan.
1: Mas ayo akong tiyan nga grabe ka tuduwad na ko sir. May gani kay ato nga tay mga ko sir, wa pagit ko nabihi. Dayon pag magabli, mao to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 AM ko na nga plus. Pagka 6 sa morning wala na jud sakit akong tiyan. Effective yun kay siya Ami duyag pakareta of pagadian.
0: Maayo gani kay ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian.
2: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan o mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayanan nga nagpangidaron o 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex-abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang buhatan nga nahimutang sa may Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1900 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
3: Isip po sa ka-driver, si Joseph Dodong Buntag, nigamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug maayo na ang iyang gibati karon.
4: Ako, biyahe-biyahe, Jogo. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, gina. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ng ula itong masugatan. Mauna akong ginagamit, yun. Nga haplas, nga bila-bila. Kaluoy sa Diyos, mawala, gina akong paminod sa akong kalawasan.
3: Kiniginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka, mag-agwanta pa.
5: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa silay deliver services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upuon o Balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware. Let's build together.
0: Health testimonies. Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
6: Naamang ko po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka nang murag perminti. Kung madunlan na ilikaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong seed panyawan capsule. Kaya karoon, dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
0: Ang seed panyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pa kini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
2: Fourth week of July is Diabetes Awareness Week. Ang diabetes ay isang seryosong kondisyon na maaaring makaapekto sa ating puso, mata at iba pang bahagi ng katawan kung hindi maaagapan. Ngunit ito ay maaaring maiwasan at makontrol sa pamamagitan ng tamang pagkain, regular na ehersisyo at healthy lifestyle. Ngayong Diabetes Awareness Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging maalam sa mga sintomas ng diabetes at regular na magpatingin sa doktora para sa maagang pag-detect at tamang pag-aalaga. Tandaan, ang maagang pag-iwas at disiplina sa kalusugan ay susi sa mas mahabang buhay. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

0: TLC, True Love Conversations.
1: Welcome to TLC.
2: True Love Conversations.
1: TLC.
3: All right, 49 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. How are you doing, guys, over there? Kumusta ka ito mga sugitig babinaw? Ning maulan ka kagabihon, no? Grabe. Okay, so abin na kong maundang agulan kanina. Oh, may ginaay siya na human. All right, 7:40 on the clock. Maayong gabi sa tanan. Welcome to the air of my show. This is TLC, Control Love Conversation. Kumusta ang mga naminaw din na gano'n? And of course, ito ang mga naminaw all throughout Zamboanga Peninsula. Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, and Zamboanga, Cebu, guys. At ito sa mga magasukitik maminaw, din na sa may Lanao del Sur and Lanao del Norte. Kumusta? And how are you doing, guys, out there? Also to the people of Misamis Oriental and Misamis Occidental. And ito ang mga sugitig babinaw sa din sa may SND, Sultan Daga Dimapuro, din sa may area sa may Cotabato. Kumusta inyo ang sitwasyon din na karoon? Medyo uwan-uwan na bahan. So, kinahanglan mag-amping ka dunay. Aron kita mahayahay. Anyway, nga ito ang programa TLC. Hatod usab ka nato sa gamahan at kibulungan nga produkto. Ang Target Line Superfoods Perolina, kauman ang Target Line Power Scent Liniment Oil. Ang ito ang produkto, mga higala nga di na ilan na o nabantog na sa kabisayan madugmin din na. Makaayo sa mga balatian, makatabang sa dunay mga balatian, labos tanan ang ato nga kadaugan unya o kasulbaran sa problema o mga suliran. Sa inyo alam mga buhaton, sa ato ang mga mag-avail sa ato ang product package, one bottle of Target Line Superfoods Perolina, kauman ang 3 bottles, no, tulo ka bottles sa ito ang Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong buhaton, i-text lang inyong pangalan, inyong address o inyong contact number ngadto sa 0938-0938-002-8888. Again, ang ilang TM talk and text number 0938-002-8888. And then ala ang TM number 0935-588-5488. Again, that's 0935-588-5488. 42 minutes past the hour of 7 o'clock, mga kaibigan. Ha? Sa toang magandaminaw din na karon, wherever you are, whatever you are doing, just listen. Alas sa to ang official text line number sa inyong mga greetings, shout out sa to ang programa karong TLC. You can send out the 1-0998-997-8890. Again, it's 0998-997-8890. Muna nga to ang official text line number. Ayun, so 7:42 on the clock. Martin D, kung maka-purchase, maka-bill me sa Target Line Superfoods Perolina o sa Target Line Power Scent Liniment Oil, makadawat na ba mi o paswerte? Yes naman. Oy, mo galit na akong giingon na kanunay ginainyo madunggan po sa itong programa o dini sa itong advertisement sa Target Line nga once nga maka-purchase mo sa ilang product package, no, affordable raman kaayo, makayang kaya. Nakanindot ani kay once gi maka-purchase mo, automatic nga makadawat na mo sa ato ang grasya nga libre o kalipayon. Sa mga mahiligon o sweet dress, o yan. Diera. Good evening, Kuya Martin D. Pag-greet lang ko sa Macam Family, Salva, Vega, Anthony, o sa Malaysia, Anthony, Simbahon, and then to all my friends, o kay Bro Aljun na Pukatkat, especially sa kuang palangga na si Ma'am Ate Giselle Macam, dali sa Osminia, Zamboanga del Norte. Thanks, Kuya Martin D. Request ng kong song, Mundo Ko'y Para Lamang, parang Langit Na, ayan, by Cesar Barreta. And then Only Love by Trademark. It's coming from Lover Boy. Thank you kaayo, ha. Dagagay salamat, Lover Boy. Magandang umaga, magandang gabi po sa lahat ng mga nakikinig dyan. Yes, okay. Action kong kabalaka, abi na kong para na para raman di ay nila.
4: 24 minutes past the hour of 7 o'clock. You are with Martin D. sa programang TLC.

0: right here on Bell FM. Kung magkaidaran na ang usa ka tao, diyan na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
1: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik palit sa tuwang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Tana raw ko andong kanina yun akong jabiti. Ya, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsul.
1: Ikapila man mo sa imnon.
2: Sige, katulo sa isa ka adlaw.
1: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa tuwang Paragis?
2: Dili ko kalakaw oy. Tanaw ra ko nang kuan sa kong sa kuan oh jabiti. Kani oh. Pero nagbintin lang ko, agi ko mabiya, hantod mo, sobra tuig na. Hantod karon. Eh parang, way problema.
1: Haplas, nagagamit ka haplas sa nai?
2: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susi madagsaan.
1: Tagaasa?
2: Takan, upper lima to.
1: Unsa maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nai, nga naminaw ka kon.
2: Kapito na ko sila, nga mamalit sila, parang maulian sila anang produkto sa Paragis. Kay ako na ulian dyan ko.
0: Mga kaparagis. Isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
3: Nakasinati ka ba? O galit na pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal na sangkap o importante mga bitamina na makatabang sa pagpalig-on sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
4: Ana ang gamhanan ug himulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09380028888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09380028888. Be a super VIP member. Live na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran 09380028888. Tawag na.

And also, ito ang programa is brought to us also by Target Line Superfoods Perolino at Target Line Power Scent Lenimit Awel. Ito ang mga gusto din ha, nga maka-angkon o libre nga grasya o kalipayon sa mga mahilig nga mutaya sweatress. Mauna ni inyo ang chance ha, o mapuhon. Pwede mo nga mo purchase no exclusive alang sa Target Line. Alright? So pwede mo nga mo text or mo tawag sa ilang nga contact number 0938-002-8888. Mauna ila ang nga contact number sa talk and text. Ang ila nga TM number 0935-588-5488. So pwede na ninyo sila matawagan or kaba mateksan kung interesado mo nga mag-avail sila ang product package aron libre na nga maangkon unya ninyo ang grasya o kalipayon niya. Regular na dahil mga makadawat o kininga gitawag na to og pahalipay. 8:12 alas 8:12 na ang tagna sa gabi right here on 106.3 Bell FM simulcast with DXBZ Radio. Bagting.

0: right here on Bell FM.
1: Papaminod sa gamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ania na ang NerfFlex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa papaminod og kapoy sa lawas. NerfFlex Capsule, atong gamiton. NerfFlex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Na ang gamhanan o kahimulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana o nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagang pang mga balatian. And here's good news! Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina, plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na

0: difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Testimonya.
3: Grabe na kikinga ko pagdugo dong. Dali na kiti normal. Gikul ba na kikong hindi? Tingalik ko si Mahita mo na ko.
4: Tata!
5: Magka-apikto kini sa tisyo sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane. O posible niya budibilop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit, misis.
3: Mao ba, Dok?
5: Needed ang operation aron ma-address ang imong sakit nga polyp.
3: Ginoo ko. Padayon man gihapon ang ako pag-bleeding. Ubay-ubay na bayang ang mga klase sa herbal ang imong ipainom na ako. Pero huwag itingali ko makauyon. Huwag itingali makauyon ang akong lawas.
4: Kinahanglan na git siguro nga maoperahan ka ta.
3: Dili dong. Musuhay una ko sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.

0: right here on Bell FM.
1: Uy na, may kanian na ka. Ali, mga ano ta? Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Hey, nay, uy, unsa akong magod nga kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangyoon lang sa nato na biwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gihangyo naman ako, dili gyud daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kaan inato ba? Ay, pagdali gyud kaonak aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy. Na problema na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dito nay?
1: Dili ta man laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas ug singsing nga gihatag ni tatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store na gadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmones Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capital Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: Sa panahon karon, naandan na. Napirmig yung tagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
4: July 28 is World Hepatitis Day. Mga kababayan, mahalagang pangalagaan ang ating atay at kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas at tamang kaalaman tungkol sa hepatitis. Ang hepatitis ay maaaring magdulot ng seryosong sakit sa atay tulad ng liver failure at cancer kung hindi maaagapan. Ngayong World Hepatitis Day, hinihikayat ng Department of Health ang bawat isa na magpa-check up, magpabakuna laban sa hepatitis at maging maingat sa mga gawain na maaaring magdulot ng impeksyon. Makiisa para sa isang malusog at hepatitis-free na komunidad. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
5: Adni ana ang gamhanad ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupag yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkon ang libre lang agraso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin o niya, maukini ang tulay. Aron mahawas ka mugikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binobola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat

0: ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator, Edwin Almindral Alcoriza, with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Bigwas, with license number 96-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing on.
3: BBC 106.3.

Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: tumpo nga siya mabag-o og aron nga siya makaangkon usab na ining gitawag kaluwasan. Ato kining padayonon ugma og karon panahon na usab nga kumagahimo sa pag-ampo. Akong gayon tanan sa pagpangluhod at ibayaw todo kakamot ngadto si katasaan. Atong piyungon ang atong mamata na itong dunay balatian ihika pangimong kamot sa radyo. Na itong dunay problema isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyong publishingan ang dama na kay magahimo na usab ako sa pag-ampo. Uban sa awit nga naguluhan sa Dios tayong hikap mo Ginoo og sinatia. Si Ginoo sa Kristo ang atong mananambal kay walay dili mahimo sa Dios. Siya mo ayos mabalatian, mo solbad sa mga problema, magtagbos na ng panginanglan o magatubag ni ini nga maong pagampo.
1: Sa Diyutang Hikapugi Noon.
0: Amahan namo nga langit nun Diyos nga balaan, mapasalamaton kami sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Salamat o Diyos nga gusto ka nga kami mahimong mahigugmaon bisan sa makaaway nga among buhaton ang maayo o pasayloon ang mga tao na kasala ka namo. O Diyos, pasayloa kami sa among makasalanan sa pulong sa unahunag sa buhat. Hugasi ang among makasing-kasing o himuha kining putli sa imong atubangan. O panalipdi kami kanunay o Diyos o kurala sa imong gahom, iiway sa nandagway sa makadautan. O panalangini kaming tanan, labi na o Diyos ang makatauhan nga malipayon o kinasing-kasing nga naghatod sa ilay kapulog mga halad o gampingi ang ilang makinabuhi uban silang tibok pamilya. Panalangini ang buhat sa ilang makamot ug ayuha ang nag-antos sa cancer, goiter ulcer, arthritis, diabetes, high blood, sakit sa kasing-kasing sa baga, sa abdo, sa atay, sa ngipon, sa liok, mayoma, insomnia, prostate, UTI, ugahip, ubo, sipon, hilanat, buta, bungol, bakol, amang, piang.
2: Mga grabe ginagmay mga sakit, internal o external gikan sa ulo, hantod sa lapalapas sa tiil, ayuha o Diyos maluoy ka. Og pinagis kamahanan nga ngala ni Ginoo Jesu Kristo akong giabog o ginginlan ang madatong espiritu, masakit o mabalatian. Gula ka mo pawa sa ngala ni Ginoo Jesu Kristo. O Diyos, hikapa og ayuha ang kadausa maluoy ka. Og baguha o Diyos sa hingpit ay mo makatawan og himo ang antibok pamilya maghiusa sa pag-alagad kanimo og hatagig kalinaw among panimalay. Ihataw sa mo Diyos ang kalinaw ni amo nasod nga Pilipinas. Sa Luzon, Visayas, Mindanao sa tibuok kalibutan labi na sa nasod sa Israel. Ipalayo kina Dios makasamok makatalagman mabalatian sa magubat o kapobrehon. Ug amo sang giampo ang kaluwasan sa daghang pamakatawhan gikan sa silangan kasadpan amianan ingon man sa bagatan. Humuka o Dios ang damang ilang makasingkasing aron nga sila mahimo matinuohon. O kaloy-i ang tanang gipublisingan sa mga makatawhan ngan tanan mahimo gayod nga milagroso o epektibo silang paggamit niini. Sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina, uban pa. O gitugot usab nga sa matag adlaw o gabi, labi na nining adlaw nga Martes. Ngang imo lang itong tabang, kaloy grasya, pagpanalipod, pagpanalangin, amon usab nga maambitan. O Diyos, dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat sa pagkamaayo. Salamat sa tubag sa mga pag-ampo. Salamat sa milagro kaayuhan alang sa kinabuhi sa matag usa nga nagkinanglanin. Sa ngalan ni Ginoo Kristo. Amen.
0: Tindogikan sa imong giludhan og pasalamati ang Ginoo og ihinay pagwarawarang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoo Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Ugmang adlawa, Hulyo 15, adlaw nga Miyerkules. Ang ato nga mong panagtigom anha pagaymoon sa residensya ni Nanay Linda Navarro, alas 8 sa buntag, sa gintagbukan Aboyog Liti, pagkalas 10. Anha ako sa City Plaza sa Baybay City Liti. Pagkalas 12 sa udto, anha ako sa residensya ni Nanay Rosario Balingit sa Barangay Ito, Matalom Liti. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Gundin ug Nanay Minmin Abasula sa Mahayahay, Poblasyon 1, Hindang Liti. Hulyo 16, adlang Huwebes. Anha ako sa City Plaza sa Ormoc City, alas 8 sa buntag. Pagkalas 10, anha ako sa residensya ni Chodulo Tahos sa Purok 6, Binabay, Merida Liti at bang sa Jangsyap Boundary sa Apali Isabel o Binabay, Merida. Pagkalas 12 sa Odto, anha ako sa Bitaog, dool sa munisipyo sa Palompon Liti. Hulyo 17, adlong Biyernes, anha ako sa residensya ni Remy Nene de la Fuente sa Block 5, Lot 8, Lanao Unity Park Homes.
2: Lanaw daan bantayan Cebu. Pag alas 11, anha ako sa gawa sa munisipyo sa San Remio, Cebu, diha napit sa Maykabaw. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa Diyos ang una center. Unahan gamay sa Crossing Yolanda, sa doon si Antigua, Bourbon, Cebu, ibabaw sa Porokmanga. Hulyo 18, Adlong Sabado. Anha ako sa Dao Plaza, sa Dao Tagbilaran City, alas 8 sa buntag, dool sa Terminal og Merkado. Pag alas 12 sa Odto, anha ako sa gawa sa Municipal Gym sa Ubay, Bohol. Hulyo 19, Adlong Domingo. Anha ako sa Cocodine Plaza, alas 10 sa buntag, sa Kusalim Street, Cebu City. Luyo sa Cebu City Hall at bang sa PNB. Pag alas 2 sa hapon, anha sa residensya ni Lucy Galindo sa Rotonda, Cambiuhan, Danao City at bang sa Junk Shop. Hulyo 21, Adlong Martes, anha ako sa City Plaza sa Toledo City, alas 8 sa buntag. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Ildi o Nanay Lita Vertusio sa San Isidro, Calatrava, Negros Occidental. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa residensya ni Nanay Lucia Matos sa Lipaton, Calatrava, Negros Occidental. Hulyo 22, Adlong Miyerkules, anha ako sa Cahiras Boarding House. Alas City sa buntag sa Aya, Hacienda Fe, Escalante City, Negros Occidental, dool sa Pentagon o New Escalante City Hall. Pagkalas 12 sa Odto, anha ako sa residensya ni Fidel o Geneva Villalon sa Roja Street, Giolngan City, Negros Oriental, dool sa Central School. Pagkalas 2 sa hapon, anha sa residensya ni Nanay Leonora Manolo sa North Poblacion, Himalalod, Negros Oriental, at bang sa Central School. Hulyo 23 sa Adlong Huwebes, anha ako sa residensya ni Tony Durango, alas City sa buntag, sa kanhi MTI Mabinay, Negros Oriental, loyo sa Public Market, dool sa Iskaygo. Pagkalas 10, anha sa residensya ni Jordan Abrasado sa Obrero, Borgo Street, Baie City. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa residensya ni Nanay Enriquita Carumba Sentina sa Panagikan, Dalagit, Cebu. Hulyo 20 City sa Tanggob, Suminot, Pagadian, Molavi o Josefina. Tambong og sinatia ang kibulungang buhat sa Dios og inyo makuha ang atong lana sa olibo, ang atong haplas nga color blue, og duna sabtay mga kahoy nga sinapsap nga gibutang sa grapa nga huluman sa lana nga kusog mubukal kun adunay daotan. Og makaayo kini sa bisan unsang matang sa mga sakit. Og sa ato may schedule sa bulan sa Hulyo og bulan sa Agosto, aduna kita pagsalusalo nga pagahimoon agig pagsaulog sa ato ika-24 kanibersaryo alang ninimbulhatuna. Og alang ni atong gusto mo tabang ninimbulhatuna, text lang sa kong cellphone number 0907-1111-550. Usbon ko 0907-41-550. O kining akong pagwali din sa radyo, madungog usab sa itong YouTube channel nga Prince Lark o sa akong Facebook account. O hantod na usab ugma kini si Pastor Isto Jim Bation, ang grasya ni Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios. O ang way pagkapalong nga pagdasig sa balang Espiritu, mana kanunay kanaton tanan. Amen.
3: Ang gugma mo, Dios, di matukna.
4: Kung napanalanginan ka niini nga maong tulumanon,
5: ipadala ang imong kinasingkasi nga halad o ikapulo
6: kag Pastor Isto Jim Bation.
7: Panultihon 11:25. Pagmanggihatagon o magmauswagon ka.
8: Daghang salamat o ang Ginoong Diyos magpanalangin kaninyong tanan.
9: A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
10: The strongest.
11: Oras, alas 4:30.
12: Available usab ang Prima Billa Skin Brightening Soap with Collagen Extreme, exclusively manufactured and distributed by Zanday Cosmetics and Skincare Products.
13: Bugas, bugas, pugis, pugis. Uga og itong nga panit! Lagong pagit ko og naong! Hi!
14: Ikaw na di ay? Itong duha ay?
13: Taba! Mga langit!
14: Kinsa ka?
13: Ako ang Diyosa ng kagandahan! Magical nimo?
14: Hatagan mo og powers?
13: No need! Gamit sa labing epektibo nga sabon! Prem
15: Magma Bella Skin Brightening Soap with Collagen. Skin Renew, Skin Brightening, og Micro Peeling pa.
13: Wow!
12: Reduce the appearance of dark spots, hyperpigmentation, and an even skin tone. Revealing a luminous complexion. Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen. Available usab ang Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen Extreme. Exclusively manufactured and distributed by Zanday Cosmetics and Skincare Products.
16: Wala may gana sa pagkaon ang imong baboy o ang imong mga binuhing mga kahayupan? Ani ana ang tubang? Big Grow! Big Grow! Mupagana sa pagkaon sa imong mga anay, baktin, kanding, piso, manok o baka o kuman pa. Big Grow! Big Grow! Para musalay o mudagan o mudagko ang imong mga baboy o kuman pa mga binuhing mga hayop. Big Grow! Big Grow! Adunay vitamins and minerals para kusgan o ligon ang immune system sa imong mga hayop. Barato na o dako pa ang imong ginansya. Big Grow! Big Grow! Mabalita sa mga nagunang outlet o niining sibihan.

0: FV Perfume. FV Perfume nga makapa-attract sa mga kababaihan o mga kalalakihan. Ang perfume nga fresh, ang paminaw kanunay. Ang perfume nga long-lasting fragrance. Ang perfume nga humot og barato kaayo sa bulsa. Try it now. FV Perfume. FV Perfume. A long-lasting scent. Mapalit na sa mga nagunang outlets o sa inyong mga suking, tindahan o niining sibyahan. FV Perfume. Long lasting scents. Pagandang dilag,
1: puso ko'y yung napin. Agay kasakit sa akong likuan.
2: Ani ana ang inyong gipangita nga Haplas. Ang Haplas sa tarang Haplas. Dunkies Herbal Oil. Dunkies Herbal Oil. Aprobado o rekomendado sa mga eksperto. Dunkies Herbal Oil. Wagtang ang arthritis. Sakit sa likod. Sakit sa kaugatan. Rayuma. Sakit sa kaunuran. Sakit sa ulo. Sakit sa ngipon. O sakit sa mga lutahan.
1: Huwag sabay mo gihula.
2: Haplas na. O sulayi ang Dunkies Herbal Oil. Dunkies Herbal Oil. Tanang mga pamaol. Impas. Dunkies Herbal Oil. Mapalit na sa mga nagunang mga outlets o niining sibyahan. Dunkies Turmeric Powder 5-in-1.
3: Oo mga higala,
2: ani ana ang inyong gipangita. Dunkies Turmeric Powder 5-in-1. Napamatudan nga dako og benepisyo og ikatabang para pagpahimsog sa lawas. Ang luyang dilaw. Makatabang kini sa buntag nga sakit daw sa kasukaon. Makapaminos og makapapugong sa mga sakit-sakit sa kaunuran. Mualkontra sa paghubag. Makaayo og makapugong sa hinungdan. Sa risko sa sakit sa kasing-kasing. Makatabang sa sakit nga rigla. Dysmenorrhea, paspas ng metabolismo, pagpaubos sa level sa kolesterol, makaayo sa pagutok o pagpanalipod batok sa sakit ng Alzheimer, makatabang usap ng mabatukan ang mga infeksyon, busa, palit na sa Dunkies Turmeric Powder 5-in-1. Mapalit sa mga outlet, niining sibyahan.
4: Pabuga sales store ni Noy Munding sa matag Miyerkules o Huwebes. Dala ang mga produktong herbal sama sa Bonal Miracle Tiki-Tiki, Casimo Vegetarian Herbal Coffee with Barley Grass, Tomcase Turmeric Powder 5-in-1, Tomcase Herbal Oil, Big Grow para sa ato mga kahayupan, FB Perfume, Patulos Mata, o Prima Bila Skin Lightening Soap. O nangadlaw, alas 8 sa May Gitwan, Agora, Padulong, Spandalan, Barangay Santiago, Pagadian. Alas 8:30, LTO Building, Tiguma, Pagadian City. Alas 8:45, Military Checkpoint, sa May Junction Crossing, Tukuran, Ugpulakan, Labangan, Zamboanga del Sur. Alas 9, Pacific Oil, Lower Pulakan, Labangan. Alas 9:30, Archuay, Terremonte, Alegre, Aurora. Alas 10, sa Barangay Hall, San Jose, Aurora. Contact ni Madam Helen Caniete. Alas 11, I Love Kapatagan, Lanao del Norte. Alas 11:30, Gait Big Shop, Maranding, Lanao del Norte. Alas 12, Romanas Pharmacies, Baroy. Alas 12:30, Tubod Elementary School, Atbang sa Gasoline Station. Alas 1:30, Caltex Gasoline Station, Tanggob City. Alas 12:30, Lotto Outlet, Sumay Tambulig. Alas 3, M Co-op Building, Mahayag Crossing para Dumingag. Alas 3:30, Atbang sa Iglesia ni Cristo, sa May Gasoline Station, Dumingag, Zamboanga del Sur. Alas 4:30, sa May Gate sa Municipal Hall, Midsalip, Zamboanga del Sur. Ang makapalit og one set nga 1,000 pesos makaangkon sa alarma og angle guide ni Noy Munding, Manong Vians og Miss Flor gikan sa Sugbo. Alang sa inyong reservasyon, makontak sa cellphone number 0975-6955-190. Unsa pa inyong gipaabot, sugat na. Ikaduhang adlaw, adlaw nga Huwebes. Alas 8 atbang sa Lotto Outlet sa Gasoline Station Banali, Pagadian City. Alas 8:45 Gasoline Station Balindawak. unahan sa fruit stand. Alas 9:30, Madam Bastor Crossing Kamanga Dumalinaw. Alas 10, Crossing Padulong sa San Pablo sa may kanunan Gipos. Alas 10:30, Magallanes Pharmacy sa Gipos. Contact ni Rico Magallanes. Alas 11:30, Waiting Shed sa Mati San Miguel. Alas 12 sa Odo, Waiting Shed, Parkingan sa Van sa San Miguel. Alas 12:30, Kanhing Luto Outlet sa Ligarda 1, Dinas Zamboanga del Sur. Alas 1:30, Waiting Shed sa Dimataling. Pag alas 13:30, Rina o Gretel Florist Store, Poblacion, San Pablo.
3: Isi pangalan na to, taga din.
5: Ako si Arman Umrizo, taga Pula, Kanlaon.
3: Pula, taga Kanlaon City. O sa katinood, nadungog na mo gikan sa ospital ang bato ni mo sa kidney?
5: Oh, dagan kayong bato na pangihin na kayo. Pero dako kayo itong sakit kayo, pangihin na ko kayo. Dako-dako kayo, pagka guha to, dagan na kayo nagsunod-sunod.
3: So, dako mayo na nigawas?
5: Oh, dako. Sige na, pangihin na ko ito.
3: Unya, pila kanlaon ni mo gibati?
5: Ha? Kuan, masimana?
3: Pero nigamit ka Stone Kiss, Stormer Powder 5-in-1.
5: O, oh, mawag ito yung nakakuan nga, nagawa itong nga ba ito?
3: So, dugay na ka nagamit, no?
5: Meron itong, wala pa kagamit ito, nana yun.
3: Nana?
5: O, nana. Wala pa kainom itong turmere. Sukad-sukad na kainom ko itong turmere. Nagawa na itong ba ito? Salamat po sa Ginoo, sa produkto po ninyo nga naayaw po ko. Sukad-sukad ato, wanagin mo ko ng iyong sakit ako ang puso, na nagawa yung ba ito?
3: So normal na yung pangihi ka ron?
5: Oh normal. Ito muna-una. Di malisyo yung pangihi. Oy, magutol-utol yung pangihi. Isakit kay pangihi. O naayog ikaw.
2: Sa mga dunay gipamati sa kalawasan, gamit na sa Tumkis Turmeric 5-in-1.
3: Ma'am, may buntag. Isa may pangalan ni mo og tagadiin man ka.
6: Maria Marina Malabago. Cambiahan. Balyermoso.
3: Balyermoso. Pila na edad ni mo ron?
6: 28.
3: Si 28. So may sikrito nga mutaas atong kinabuhi.
6: Gamit ko og Tumkis Turmeric Powder 5-in-1. Salamat sa atong produkto nga Tumkis Turmeric Powder 5-in-1. Nagsige ko gamit. Kaluis sa Diyos. Kaluis sa Ginoo. Biyahe kong Iloilo, ako ra usan.
2: Sa mga dunay gipamati sa kalawasan, gamit na sa Tumkis Turmeric 5-in-1.
7: Maukini ang testimonya sa paggamit sa atong produkto nga Bigro.
3: Day Michelle, interviewante ka harus mo yung experience mo sa Bigro.
8: Maayagid ay yung produkto dong, daghan siya bakting na. Sa wala pa ko ka Bigro, lahat yun, buta rin siya bakting.
3: Karon?
8: Karon daghan yun siya bakting nga. Nakagamit ko ano yung produkto nga Bigro.
3: Kuna kabuk anak kung nanganak imong bigal.
8: Sa wa pa ko ka Bigro, risi regi kabuk pagten. Sa nakabigro na ko, ikaduhang panganak niya, nanganak na siya 18 ka buok.
3: 18?
8: Pag ikatulong panganak, nanak nag 21 ka buok.
3: Pag ikatulong panganak,
8: 21 ka buok iyang anak. Tayong pagkaupat, 23 na ka buok.
3: 23 ka buok, Maragoy?
9: Tinuuna.
3: Ha?
9: Itagi ko, 23 ka buok, naghibok.
3: Tara man.
9: Alagay.
3: Lobo ko ng sulok kung anay gibuhi.
9: Kung saon mo ng pagka baktinasin, mabuhi pa na ko, ina.
8: Lisan ko sa narong nakakita.
9: Punta na natin noon.
8: Hasta iyang bata si Jonard.
3: So, kuha pa ka ng Bigro?
8: Dili yung nito, lahir na.
3: Bebok ba na, Bigro ba ginamang ipalit? Bigro ipalit, yan pa rin ko yung naro.
9: Bigro ko, no.
3: Sila nakabuhok?
9: Unong ni kabuhok? Kaya tulong ko kung bigal, ha? Ibalik pa palit na po ko.
3: So, sige ani mo, Naro.
9: Narubaya.
3: Narubaya. Michelle.
8: Ako sa Leg.
3: Sa lugar ninyo?
8: Matuog Basak, Yungan City.
3: Matuog Basak, Yungan City. Okay.
7: Maukini ang testimonya sa atuang Bigro. Busaon sa panyagi paabot. Gamit na sa atuang Bigro alang sa inyong mga hayupan.
10: Ang tud karon, wa Japan ko'y girlfriend. Tungod siguro sa kumpanit. Anga. Uy! Oh. Wow! Snow White? Ikaw ba ka na?
11: Ako ni Oy si Marites nga imong silingan.
10: Dili Oy, kapatini mo, guwapa, hamis ang kutis, o gumot kayo?
11: Tungod kay ang akong sabon, Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
10: Amazing!
11: Ya ka na Arthur Oy, manabay pa ko sa uban sa ka-epektibo na ining sabon ah. Babush! Wow! Kutis artista! Kagwapo na ni mo, oy, Arthur!
10: O may bonus pa! May girlfriend ako!
11: Oh, wow!
10: parehas nagsabon. Prima, Bella, brightening soap with collagen.
11: Dali na, ubani ko.
10: Ah, sumunta.
11: Manabi pa ta sa uban.
10: Marites ka gini ay.
12: Skin Renew, Skin Brightening o Micropeeling pa. Mao ka na ang labing epektibong sabon. Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
13: Available usab ang Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen Extreme. Exclusively manufactured and distributed by Sandai Cosmetics and Skincare Products.
11: Bugas-bugas, pugis-pugis. Ugaog itong nga panit. Lagong pagit ko og naong. Hi!
14: Ikaw na di ay? Itong duha ay?
11: Taba! Mga langit!
14: Kinsa ka?
11: Ako, ang Diyos na ng kagandahan. Majiko na ni mo?
14: Hatagan minimum powers?
11: No need. Gamit sa labing epektibo nga sabon. Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen. Skin Renew, Skin Brightening, og Micro Peeling pa.
14: Wow!
13: Reduce the appearance of dark spots, hyperpigmentation, and an even skin tone. Revealing a luminous complexion. Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen. Available usab ang Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen Extreme. Exclusively manufactured and distributed by Sandai Cosmetics and Skincare Products.
0: Wala may gana sa pagkaon ang imong baboy o ang imong mga binuhing mga kahayupan? Ani ana ang tubang? Bigro! Bigro! Mupagana sa pagkaon sa imong mga anay, baktin, kanding, piso, manok o baka o guman pa. Bigro! Bigro! Para musalay o mudagan o mudagko ang imong mga baboy o guman pa mga binuhing mga hayop. Bigro! Bigro! Adunay vitamins and minerals para kusgan o likon ang immune system sa imong mga hayop. Para ato na o dako pa ang imong ginansya. Bigro! Bigro! Mabalik na sa mga nagunang outlet o niining sibiyahan.

FV Perfume. FV Perfume nga makapa-attract sa mga kababaihan o mga kalalakihan. Ang perfume nga fresh, ang paminaw kanunay. Ang perfume nga long-lasting fragrance. Ang perfume nga humutog barato kaayo sa bulsa. Try it now. FV Perfume. FV Perfume. A long-lasting scent. Mapalit na sa mga nagunang outlets o sa inyong mga suking, tindahan o niining sibyahan. FV Perfume. Long-lasting.

0: mga higala, ani ana ang inyong gipangita. Tumkis Turmeric Powder 5-in-1. Napamatudan nga dako og benepisyo og ikatabang para pagpahimsog sa lawas. Ang luyang dilaw. Makatabang kini sa buntag nga sakit daw sa kasukaon. Makapaminos og makapabugong sa mga sakit-sakit sa kaunuran. Mualkontra sa paghubag. Makaayo og makapugong sa hinungdan. Sa risko sa sakit sa kasing-kasing. Makatabang sa sakit nga rigla. Kondisminorya. Paspas nga metabolismo. Pagpaubos sa level sa kolesterol. Makaayo sa pagutok og pagpanalipod batok sa sakit nga Alzheimer. Makatabang usab nga mabatukan ang mga impeksyon. Busa palit na sa Tumkis Turmeric Powder 5-in-1. Mapalit sa mga outlet. Niining sibiyahan.
1: Pabuga sales store ni Noy Munding sa matag Miyerkules o Huwebes. Dala ang mga produktong herbal sama sa Bonal Miracle Tiki Tiki, Casimo Vegetarian Herbal Coffee with Barley Grass, Tumkis Turmeric Powder 5-in-1, Tumkis Herbal Oil, Big Grow para sa ato mga kahayupan, FB Perfume, Patulos Mata, o Prima Bila Skin Lightening Soap. O nangadlaw, alas 8 sa May Gitwan, Agora, Padulong, Spandalan, Barangay Santiago, Pagadian. Alas 8:30, LTO Building, Tiguma, Pagadian City. Alas 8:45, Military Checkpoint, sa May Junction, Cruising, Tukuran, o Pulakan, Labangan, Zamboanga del Sur. Alas 9, Pacific Oil, Lower Pulakan, Labangan. Alas 9:30, Archuay, Terremonte, Alegre, Aurora. Alas 10, sa Barangay Hall, San Jose, Aurora. Contact ni Madam Helen Caniete. Alas 11, I Love Kapatagan, Lanao del Norte. Alas 11:30, Gait Big Shop, Maranding, Lanao del Norte. Alas 12, Romanas Pharmacies, Baroy. Alas 12:30, Tubod Elementary School, Atbang sa Gasoline Station. Alauna imidya, Caltex Gasoline Station, Tanggob City. Alas 12:30, Lotto Outlet, Sumay Tambulig. Alas 3, M Co-op Building, Mahayag Crossing para Dumingag. Alas 13:30, Atbang sa Iglesia ni Cristo, Sumay Gasoline Station, Dumingag, Zamboanga del Sur. Alas 4:30, sa May Gate sa Municipal Hall, Midsalip, Zamboanga del Sur. Ang makapalit og one set nga 1,000 pesos makaangkon sa alarma og angle guide ni Noy Munding, Manong Vians og Miss Flor gikan sa Sugbo. Alang sa inyong reservasyon, makontak sa cellphone number 0975-6955-190. Kung sa pa inyong gipaabot, sugat na. Ikaduhang adlaw, adlaw nga Huwebes. Alas 8 atbang sa Lotto Outlet sa Gasoline Station Banali, Pagadian City. Alas 8:45 Gasoline Station Balindawak, unahan sa Fruit Stand. Alas 9:30, Madam Bastor Cruising Kamanga Dumalinaw. Alas 10, Cruising Padulong sa San Pablo sa May Kanunan Gipos. Alas 10:30, Magallanes Pharmacy sa Gipos. Contact ni Rico Magallanes. Alas 11:30, Waiting Shed sa Mati San Miguel. Alas 12 sa Odo, Waiting Shed Parkingan sa Van sa San Miguel. Alas 12:30, Kaning Lotto Outlet sa Ligarda Uno, Dinas Zamboanga del Sur. Alauna imidya, Waiting Shed sa Dimataling. Pag alas 3:30, Rina o Gretel Florist Store, Poblacion, San Pablo.
2: Isi pangalan na to, taga din?
3: Ako si Arman Umrizo, taga Pula, Canlaon.
2: Pula, taga Canlaon City. O sa katinood, nadungog na mo, gikan sa ospital, ang bato ni mo sa kidney?
3: Oh, dagan kayong bato na pangihin ako. Primero, dako kayo itong sakit kayo, pangihin ako kayo. Dako-dako kayo, pagka guha ito, dagan na kayo nagsunod-sunod.
2: So, dako, may wala ni Gawas?
3: Oh, dako, sakit ako, pangihin ako ito.
2: Unya, pila ka Canlaon ni mo gibati?
3: Kuan, masimana?
2: Pero nigamit ka Storm Kiss, Stormeric Powder 5-in-1.
3: O, oh, mawag ito yung nakakuan nga, naguha itong nga ba ito?
2: So, dugay na ka nagamit, no?
3: Meron ito, wala pa kagamit ito, nana yun.
2: Nana?
3: O, nana, wala pa kainom itong Turmeric. Sukat-sukat na kainom ko itong Turmeric. Naguha na itong ba ito? Salamat po sa Ginoo, sa produkto po ninyo nga naayaw po ko. Sukat-sukat na ito, wala naging kumag, ng iyong sakit ako ang puson, ma, naguha yung ba ito?
2: So normal yung panghihi ka ron?
3: Oh normal, ito muna-muna, di malisog panghihi oi, magutol-utol panghihi, isakit kay panghihi. O naayog ikaw.
0: Sa mga dunay gipamati sa kalawasan, gamit na sa Tumkis Turmeric 5-in-1.
2: Ma'am, may buntag. Isa may pangalan ni mo og tagadiin man ka.
4: Maria Marina Malabago. Cambiahan, Balyermoso.
2: Balyermoso. Pila na edad ni mo ron?
4: 28.
2: Si 28. So may sikreto nga mo taas atong kinabuhi.
4: Gamit ko og Tumkis Turmeric Powder 5-in-1. Salamat sa atong produkto nga Tumkis Turmeric Powder 5-in-1. Nagsige ko gamit. Kaluoy sa Diyos, kaluoy sa Ginoo. Biyahe kong Iloilo, ako ra usan.
0: Sa mga dunay gipamati sa kalawasan, gamit na sa Tumkis Turmeric 5-in-1.
5: Maukini ang testimonya sa paggamit sa atong produkto nga Bigro.
2: Day Michelle, interviewante ka harus mo yung experience si Mos Bigro.
6: Maayagid ay yung produkto dong, daghan siya baktin ba? Sa wala pa ko ka Bigro, lahat yun, buta rin siya baktin.
2: Karon?
6: Karon daghan siya baktin nga nakagamit ko yung produkto nga Bigro.
2: Kuna kabuk anak kung nanganak imong bigal.
6: Sa wa pa ko ka Bigro, risi lagi kabuk pagten. Sa nakabigro na ko, ikaduhang panganak niya, nanganak na siya 18 ka buok.
2: 18?
6: Pag ikatulong panganak, nanak nag 21 ka buok.
2: Pag ikatulong panganak,
6: 21 ka buok iyang anak. Tayong pagkaupat, 23 na ka buok.
2: 23 ka buok, Maragoy?
7: Tinuuna.
2: Ha?
7: Itagi ko, 23 ka buok, naghibok.
2: Tara man.
7: Alagi.
2: Labo po ng sulok kumuk anay gibuhi.
7: Kung saon mo ng pagka baktinasin mabuhi pa na ko na.
6: Lisan ko sa narong nakakita.
7: Kung ka na tinon.
6: Hasta iyang bata si Jonard.
2: So kuha pa ka ng Bigro?
6: Dili yung nito, lahat na.
2: Bebok ba na be? Bigro ba ginamang ipalit? Oh, Bigro ipalit. Yan pa rin ko yung naro.
7: Bigro no.
2: Ilan na kabok?
7: Unong. Unong ni kabok? Kaya tulong ko kung bigal ah. Ibalik po palit na po ko.
2: So, sige ani mo naro.
7: Narubaya.
2: Narubaya. Michelle.
6: Ako sa Leg.
2: Sa lugar niyo?
6: Matuog Basak, Gihungan City.
2: Matuog Basak, Gihungan City. Okay.
5: Mao kini ang testimonya sa atoang Bigro. Busaon sa panyo gipaabot gamit na sa atoang Bigro alang sa inyong mga hayupan.
8: Ang tud karon, wa gyapon ko'y girlfriend. Tungod siguro sa kumpanit. Anga, uy. Oh. Wow! Snow White. Ikaw ba ka na?
9: Ako ni Oy si Marites nga imong silingan.
8: Dili Oy, kaputini mo, guwapa, hamis ang kutis, o gumot kayo?
9: Tungod kay ang akong sabon, Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
8: Amazing!
9: Ya ka na Arthur Oy, manabay pa ko sa uban sa ka-epektibo na ining sabon ah. Babush! Wow! Kutis artista! Kagwapo na ni mo, oy, Arthur!
8: Og may bonus pa! May girlfriend ako!
9: Oh, wow!
8: Parehas nagsabon! Prima Bella Brightening Soap with Collagen!
9: Dali na! Ubanik ko!
8: Ah, samanta!
9: Panabik pa ta sa uban!
8: Marites ka yun, ay!
10: Skin Renew, Skin Brightening og Micro-Peeling pa. Maog ka na ang labing epektibong sabon. Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
11: Available usab ang Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen X3. Exclusively manufactured and distributed by Zanday Cosmetics and Skincare Products.
9: Bugas, bugas! Pugis, pugis! Ugaog itong nga panit! Lagong pagit ko og naong! Hi!
8: Ikaw na di ay? Itong duha ay?
12: Tabang mga langit!
8: Kinsa ka?
9: Ako ang Diyosa ng kagandahan!
10: Magical na rin mo?
8: Hatagan mo ni og powers?
9: No need! Gamit sa labing epektibo nga sabon! Prima Bella Skin Brightening Soap
13: with collagen. Skin renew, skin brightening, og micro peeling pa.
14: Wow!
11: Reduce the appearance of dark spots, hyperpigmentation, and an even skin tone. Revealing a luminous complexion. Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen. Available usab ang Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen Extreme. Exclusively manufactured and distributed by Zanday Cosmetics and Skincare Products.
15: Wala may gana sa pagkaon ang imong baboy o ang imong mga binuhing mga kahayupan? Ani ana ang tubang? Bigro! Bigro! Mupagana sa pagkaon sa imong mga anay, baktin, kanding, piso, manok o baka o uban pa. Bigro! Bigro! Para musalay o mudagan o mudagko ang imong mga baboy o uban pa ang mga binuhing mga hayop. Bigro! Bigro! Adunay vitamins and minerals para kusgan o ligon ang immune system sa imong mga hayop. Para ato na o dako pa ang imong ginansya. Bigro! Bigro! Mabalik na sa mga nagunang outlet o niining sibiyahan.

0: FV Perfume.
1: FV Perfume
0: nga makapa-attract sa mga kababaihan o mga kalalakihan.
1: Ang perfume nga fresh, ang paminaw kanunay.
0: Ang perfume nga long-lasting fragrance.
1: Ang perfume nga humot og barato kaayo sa bulsa.
0: Try it now.
1: FV Perfume.
0: FV Perfume.
1: A long-lasting scent.
0: Mapalit na sa mga nagunang outlets o sa inyong mga suking, tindahan o niining sibyahan.
1: FV Perfume.
0: Long-lasting scents.
2: Magandang dilag, puso ko'y yung napiyong.
3: Agay, kasakit sa akong likwan.
4: Ania na ang inyong gipangita nga haplas.
5: Ang haplas sa tarang haplas.
6: Tumkis Herbal Oil.
7: Tumkis Herbal Oil.
8: Aprobado o rekomendado sa mga eksperto.
9: Tumkis Herbal Oil.
10: Wagtang ang arthritis. Sakit sa likod. Sakit sa kaugatan.
11: Rayuma. Sakit sa kaunuran.
12: Sakit sa ulo.
13: Sakit sa ngipon.
14: O sakit sa mga lutahan.
15: Huwag sabay mo gihula.
16: Haplas na.
17: O sulayi ang
18: Tumkis Herbal Oil.
19: Tumkis Herbal Oil.
20: Tanang mga pamaol.
21: Impas.
22: Tumkis Herbal Oil.
23: Mapalit na sa mga nagunang mga outlets o niining sibyahan.
24: Tumkis Turmeric Powder 5-in-1.
25: Oo mga higala, ani ana ang inyong gipangita.
24: Tumkis Turmeric Powder 5-in-1.
25: Napamatudan nga dako og benepisyo og ikatabang para pagpahimsog sa lawas.
24: Ang luyang dilaw.
25: Makatabang kini sa buntag nga sakit daw sa kasukaon.
24: Makapaminos og makapabugong sa mga sakit-sakit sa kaunuran.
25: Mual kontra sa paghubag.
24: Makaayo og makapugong sa hinungdan.
25: Sa risko sa sakit sa kasing-kasing.
24: Makatabang sa sakit nga rigla.
25: Dysmenorrhea,
24: paspas ng metabolismo,
25: pagpaubos sa level sa kolesterol,
24: makaayo sa pagutok o pagpanalipod,
25: batok sa sakit ng Alzheimer,
24: makatabag busa
25: nga mabatukan ang mga impeksyon.
24: Busa, palit na sa
25: Tumkis Turmeric Powder 5-in-1.
24: Mapalit sa mga outlet
25: ni ining sibyahan.
26: Isi pangalan na to, Tagadin.
27: Ako si Arman Umrizo, taga Pula, Canlaon.
26: Pula, taga Canlaon City. O sa katinood, nadungog na mo gikan sa ospital ang bato ni mo sa kidney?
27: Oh, dagan kayong bato na pangihin na kayo. Primero, dako kayo itong sakit kayo, pangihin na ko kayo. Dako-dako kayo, pagka guha ito, dagan na kayo nagsunod-sunod.
26: So, dako mayo na nigawas?
27: Oh, dako, sakit na pangihin na ko ito.
26: Unya, pila Canlaon ni mo gibati?
27: Nga, kuhan, masimana.
26: Pero nigamit ka Tumkis Turmeric Powder 5-in-1.
27: Oh, mawag ito yung nagkakuan nga. Naguhat nung nga ba to?
26: So, dugay na ka nagamit, no?
27: Pero ito,

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Sibian sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 5:02. 106.2 Bell FM. Radyo.

0: Virginia.
1: Are you planning to build your dream home?
2: Balay ni gusto o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Desk Appliance. Og ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
3: MC1 Hardware.
4: July is Nutrition Month. Ngayong Nutrition Month, sama-sama nating isinusulong ang wasong nutrisyon para sa lahat, lalo na sa mga bata. Ang pagkain ng maso sustansyang pagkain tulad ng gulay, prutas, isda at kanin ay mahalaga para sa malakas na katawan at matalinong isipan. Iwasan ang labis na junk food at matatamis na inumin at piliin ang masustansyang pagkain araw-araw. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
5: Zed Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
6: Namagog po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murag permente, kumadunlan, inigaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong seed panyawan capsule. Di karon, dili na kayo kumagpalpiti. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
5: Ang seed panyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
7: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
8: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
9: Mahina yung katawan at walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara yung maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit yung katawan. Po, at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
8: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
9: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga hindi pa. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
7: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
10: Sa panahon karon na anda na, pirmid yung tagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
11: 106.6 FM.
12: Nagpaminaw ka mo sa Lano sa Bantingan.
0: Alas 5:28 na gabagtingog kabalkadas padayon ta dinhi sa tuo nga pagpanaguman nga gipaluyon sa binisumay kabubuton sa Vitron Vitamins Plus Iron. Vitamin na makaganas pagkaon, makapalig-on sa immune system ug makapalantip sa salabutan sa tibuok pamilya. Of course, dili lamang kini sa pangdaggo gumikan kay pwede usab kini sa puya para sa mga nag-edad og 0 or para sa mga puya nga 0 to 11 months. Vitron drops para sa mga nag-edad og 1 to 12 years old. Vitron Zero pag Vitron tablet alang usab sa 13 anyos pataas aron nga diin malikayan ang pagkaluyahon sa mga kabataan og malikayan usab ang sayong pagkaango-angohon sa mga hamtong og sa mga may pangidaron na. Ayan, 5:29 dinis ito ang tulumanon. Ito ang Vitron Vitamins Plus Iron nga ginamang kini sa RSB Trading FDA approved ug mapalit kini sa nagkanayong butik ug pharmacia sa inyong mga dapi. Ito maglangay kapag tingog kabalkadas kay ubay-ubay ang roundup sa mga balita usab nga natala ni ining buntaga. Ikan usab sa itong mga bagting reporters na din mo inangarap sa mga impormasyon, mga follow-up ng mga reports o mga kompleto ng mga detalye mga kabagting og kabalkadas. Anita, sunahon na ito ning mga report ng ikan ni bagting 28. Kimberly Namuwag, labot ni ining usaka police. Diin nasikop sa pagadian tungod sa giingang smuggled nga sigarilyo. Kabagting og kabalkadas. O gumikan kay pabuton pamaginaton ng lintungan ay kompletong detalye gikan sa nabitang mga awtoridad ay nato na mapadangat ang kinatibuk-an ang mga detalye gawas lamang sa pangalan nga kinahanglan nga nabitang dili ipabutiyag. And anita sa detalye sa report ni bagting 28 unsa man ning ato ang suspect nga kaniditang suspetsado. Diin kanibitong na naman ay suhulan na may sweldo pero giingong nalambigit ang magyapon sa smuggled ka sigarilyo. Detalye sa report ni Kimberly Namuwag, bagting 28.
11: Arestado ang usa ka aktibong pulis nga naga-assign sa Camp Crami, Quezon City ato sa checkpoint operation sa National Highway. PNP Compact, Barangay Tiguma, Pagadian City ni adtong Hulyo 12, 2026. Human magkumpiskahan og giingong smuggled nga mga sigarilyo. Sumala sa PNP, nagpatuman og checkpoint ang mga intelligence personnel sa Pagadian City Police Station na human magkadawat og impormasyon bahin sa giingong pagtransport sa ilegal ng mga sigarilyo. Sa pag-inspeksyon sa sakyanan, na-recover ang 251 karim sa New Berlin nga sigarilyo nga adunay gibaraban ang kantidad nga 1.285 million. Samtang mga nakumpiskang sigarilyo gitugyan na sa Bureau of Customs alang sa hustong disposisyon. Samtang nadakpang pulis anana sa kustudiya sa kapulisan alang sa legal nga proseso. Mato ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. nga walay lugar sa organisasyon ang miskandak o walay bisan kinsa nga labaw sa balaod lakip na ang mga miyembro sa PNP. Sigon ba niya ang pagsalig sa publiko mapadayon lamang pinagi sa matinud-anon og patas nga pagpatuman sa balaod. Bagting 28, Kimberly Namuwag sa Bal FM og Radyo Bagting
0: 106.3 Radyo Bagting. Mga angayan nga i-considerar mga kabagting og kabalkadas nga lisod kay sa pagsulod og ang giagian proseso sa pakasulod ngadto sa nabitong PNP kung naglatas nag-abot imuhang sip-on ang imuhang laway ug ang imuhang mga luha napay uga uban nga magkasamad-samad past training nya paghuman na pag-abot sa punto nga nanaka sa imuhang naabdan na molikoy na ka o mohimo na kag dili maayo unya paghuman na gusto kay tinguha nimo nga unsa man makaangkon og mas dako pa nga income ay naunsa daggo na manggali nag income daggo nagsuhulan pagmanage na lang gid na mga kabagting og kabalkadas uy manggali ning pipila ra gintay income nang daplin-daplin kana pang ikaw panoon sir nga dako kay kag income ayo nagdungagi kung mudugang manggali ka ayo nang sila inautan og katong uban po diha nga nagtingog naghingok-hingok kay basig mga dakpan na sad mo ayo nang din aton katong tinarong. Kanang makapaldo mog tarong. Dili kay malamaan ang inyuhang imahe. Nya maangin pa tong mga nagbinuotan nga kapulisan. 5:33 na mga kabagting og kabalkadas dinhi sa tuang ang pagpanaguban. Motoy update samtang sa pikas bahin. Buktas report ni bagting 19-webet Cheryl Onyot Lirazan pod. Kay high value individual na dakpan sa Zamboanga City. Pero lahi na ni, hindi na po ni, lahi na po ni nilalang. 1.7 million nga ginudahang shabo na kumpiska. Ang detalye sa report ni bagting 19-webet itong sayran.
12: BBC Live Report.
13: Wala na makaipsot pa sa mga operatiba sa Philippine National Police Drug Enforcement Group Special Operations Unit 9 ang usa ka bagong gilang high-value individual atol sa bypass operation sa Clipper Heights Drive, Barangay Baliwasan, Zamboanga City, alaw na 32 sa kadlawon kagahapon, Hulyo 13, 2019. Ang nadakpan gila lamang sa alias Adok, 61 anyos, residente sa Kingdom Drive, Barangay Sinunog, Zamboanga City. Atol sa operasyon, nakumpiska gikan sa suspect ang 5 ka hitsaw plastic packs nga dunay gidudahang shabu nga mutimbang og 250 gramos din gibana banang nagkandidad og 1.7 million pesos base sa standard drug price na recover sa bangus sa kabundle sa budol money nga gipay babuan og 1,000 piso bill isip mark money o sa cellphone og mga plastic bag. Ang suspitsado ana nakaron sa Zamboanga City Police Station 11 alang sa tukmang disposisyon samtang ang mga ebidensya giturn over sa Regional Forensic Unit 9 alang sa laboratory examination. Bagding 19-webe, Cheryl Unyot Lirazan sa Bell FM o Gradio. Bagding!
0: 5:35 mga kabagting o kabalkadas. So congratulations sa mga operating team at mga kabagting o kabalkadas kay kung galing na palusot na sa to sa kamerkaduhan. At literal nga markado kundi maabot na sa to sa mga parokyano kung pag-asa to maabot. Posibleng dako na sabkaig distroso mga kabagting o kabalkadas. Sa dugang pa nga mga update, tabukta nga to sa mga natala usab o nakuha ni Bagting 28. Gumikan kay ni Bagting 28, Kimberly Namuwag, kini may kalabtaunan sa 7.73 million nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo. Nasakmit, 52 anyos nga driver, nasa kote dito sa tukuran. Another sigarilyo na naman, ang detalye sa report, atong sayran, Bagting 28, Kimberly Namuwag.
11: Nasakmit sa mga otoridad ang 49 ka master cases sa smuggle nga sigarilyo nga adunay gibanabanang kantidad nga 7.73 million og nadakpan usab ang usa ka 52 anyos nga driver atol sa operasyon nga gihimo alas 2:25 gahapon sa kadlawon, Hulyo 13, 2019 sa Porokinason, Barangay Panduma, Tukuran, Zamboanga del Sur. Base sa impormasyon gikan sa usa ka confidential informant, adunay giingong gikarga og gitago nga mga smuggle nga sigarilyo sulod sa usa ka minivan nga girespondihan sa mga otoridad ug ang suspect napakyas sa pagpakita og legal nga mga dokumento alang sa mga sigarilyo. Lagip sa nasakmit ang 47 ka master cases sa fourth nga sigarilyo nga nagkantidad og 7,417,949.16 ug duha ka master cases sa Berlin nga sigarilyo nga nagkantidad og 315,657.44. Hinungdan nga adunay kinatibuk ang kantidad nga 7,733,606.60. Samtang nadakpang suspek anaana sa Tukuran Municipal Police Station alang sa hustong disposisyon samtang tanang nakupiskang sigarilyo gitugyan sa Bureau of Customs. Bagting 98, Kimberly Namuwag sa Bell FM o Radio Bagting
0: 106.2 Radio Bagting. Alas 5:37 na mga kabagting o kabalkadas mo. Ito'y mga reports sa sahaba nga nakalap o kito may kalaptanan o sahab sa mga smuggled dragid gihapon. May nalang na mga santa na mga smuggled makukuaan sa na'y maglabad sa po na ilang ulo, no? O kaning dugang pang mga pagpaniid paghihapong buhaton sa itong mga otoridad. Muna, congratulations gihapon ni ito mga operating team. 5:38, nasabi kasbahin sa mga balita. Ani na po sa mga kasayuran, gikan sa update sa usaka sibilyan nga patay. Usa ka sundalong angol sa managlahing insidente sa pagpamusil sa Sulu. Oga diin na tong pabalikon si Bagting 29 at Sherry Elonyot Liraza.
12: BBC Live Report.
13: Nakabsan sa kinabuhi ang usa ka sibilyan samtang angol ang usa ka sundalo sa duha ka managlahing insidente sa pagpamusil nga nahitabo sa Hulusulo ni adtong Domingo, Hulyo 12, 2025. Ang biktimang namatay na ilang si Ibrakin Mamong Nor, 42 anyos minyo, og residente sa Kalimayan Village, Barangay Lati, Patikol, Sulu, samtang ang naangol na ilang si Corporal Ernesto Catailo Jr., 28 anyos, Ulitawo, miyembro sa Philippine Army nga sakop sa 11th Infantry Lakdan Division o residente sa Zamboanga City. Sa inisyal ng investigasyon sa unang insidente na siren na naglakaw ang biktimang si Nora sa Kasalamatan Village, Barangay San Raimundo, Hulusulo, sa dihang kalitsang igipusil. Sa wala mailing suspect na misangpot sa inanali nga kamatayon tungod sa daghang samad pinusilan sa lawas, na recover sa crime scene ang upat ka basyo sa kaniform slug sa kalibre 45 nga pistola, ingon man ang duha ka sachet sa gidudahang shabu o guban pang drug paraphernalia nga padayon pang gisusi. Sa ikaduhang insidente, nagmaniho si Corporal Catailo sa iyang Honda TMX motorcycle sa Ganda Suli Road, Barangay Busbus, Hulusulu, sa dihang kalit siya nga gipusil sa riding in tandem suspect nga amigo sa iyang tuo nga bukton o gubang bahin sa lawas o gidalaglayon sa ospital aron matambalan. Padayon ang Hulu Municipal Police Station sa investigasyon aron mailhan ang mga suspect o masuta kung adunay connection ang duha kapag pamusil. Bagting Binding Web, Chiril Uniot Lirazan, Sabal FM o Radio Bagting
12: 106.0 Radio Bagting.
0: Salamat sa mga kasayuran o gadiin sa dugang pag mga updates o mutabuktang at sa lungsod sa Bayog. Panday Balog Human nakuhaan og armas de fuego dito sa mga lungsod. Ang detalye sa report ni Bagting 17 Florenza Fima.
12: BBC Live Report.
4: Otoridad ang usa sa 59 anyos nga panday human kini nga napagawasan og search warrant human nakalapas sa Republic Act 10591 or pagkupot og armas de fuego nga gipahigayon kagahapon alas 10:08 ang tag na sa buntag sa Purok Jess, Barangay Kahayagan, Bayog, Zamboanga del Sur. Napagawasan kini warrant of arrest pinagi sa Regional Trial Court 9 Pagadian City nga pdiin na resulta sa iyang pagkasikop og nakuha niini ang usa ka kornasing nga pistola nga dunay 59 kabuhing laguban pang non-firearm evidences. Sa kasamtangan, kinigibalhog na sa Bayog Municipal Police Station o nagpaabot na lamang sa kasong ipasaka batok kaniya. Bagting 17 Flores of FEMA sa BLFM o Radyo Bagting.
12: 106.0 Radyo Bagting.
0: At ang mga accomplishment sa gikan sa nasangpit ng lungsod na bukta balik diris Pagadian City kaya doon ay motorsiklo ng gibiyaan na recovers Pagadian. Ang detalye sa mong report, Ibagting 27, Daryl Ayaay.
12: BBC Live Report.
14: Na-recover sa mga otoridad ang usa ka motorsiklo nga gibiyaan alas 10 sa gabi natong Hulyo 12, 2026, Daplin sa Maharlika Highway at tubangan sa Albarracin Auto Repair Shop, Purok Tinangkong 1, Barangay Balintawak, Pagadian City. Human makadawat og impormasyon pinaagi sa tawag sa cellphone. Dali mi responde ang mga personay sa Pagadian City Police Station sa maong dapit og nakigalayon sa Provincial Explosive Ordnance Disposal and Canine Unit aron magpahigayon og threat assessment og inspeksyon sa seguridad alang sa kaluwasan sa publiko. Ang na-recover ng motorsiklo o sa Yamaha Mayo ay 125, gadunay color combination magenta o puti, o gikatahong gibiyaan sulod sa kapindua kasimana sa wala pa kinigitaho sa mga otoridad. Gidala motorsiklo sa Pagadian City Police Station alang sa verifikasyon sa tag-iyaw sa hustong disposisyon ni ini. Nagpadayon pang investigasyon araw mailhan na tinuod nga tag-iya sa maong motorsiklo. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa BLFM o Radyo Bagting
12: 106.0
3: FM
12: Radyo Bagting.
0: o mang hinautang nga mauli nga to sa rightful owner ang nasangpit nga motorsiklo mga kabagting ng kabalkada. Samtang sa katapusang hunat sa bulyada sa mga balita alang sa round 2 sa itong pagpanaguban sa lanog sa bagtingan. Ano na po yung mag-uuma? Pero na nabutangag is manidong mag-ooms naman eh. Mag-uuma nga adunay kasong qualified theft dakpan sa Midsalip. Italia sa report. Ibagting 17 Florence Afima.
15: BBC Live Report.
4: Palamposon nga nasakotis sa mga otoridad ang usa ka mag-uuma nga nagpangidaron kini og 24 anyos sa gipahigayon nga joint intelligence operation nga naresulta siyang pagkasikop kagahapon sa Poroka sa East Barangay Tuluan na Midsalib sa Buanga del Sur. Ang nasangpit nga mag-uuma nagpagawasan og warrant of arrest pinagi sa Regional Trial Court 10 Branch 21 Kapatagan Lanao del Norte nga pinitsahan na og November 19, 2025 gumikan sa kaso nga qualified theft. Doon na kini bail bond girekomendara nga mubalor sa 40,000 pesos sa bugti siyang temporaryong kagawasan. Sa kasamtangan, kinagibalog na sa may Midsalip Municipal Police Station na og nagpaabot na lamang sukmang kasong ipasaka batog kaniya. Samta sa pigasbahin, adunay usa ka pedicab or payong-payong driver ang sa Marona. Human kini nga ni bangga sa iyang nga kasugat nga Mitsubishi Strada pickup sa may Porok Road City Woodland na Barangay Bigong Tigbo sa Buanga del Sur ni ato nakalabay nga gabi eh. Base sa investigasyon na gikan sa Pagadan City o padulong unta kini sa Tigbaw ang nasangpit nga payong-payong apan pag-abot sa may likoong bahin na gingon nga kalit matod pa nga nikawat sa pikas linya ang nasangpit nga payong-payong hinungdan nga nibangga kini sa iyang kasugat nga pick-up gumikan sa kakusugan nini nga impaka nakabaton o grabing kadaot ang nasangpit nga sakyanan samtang suwerte na lamang nga kung nasamtang Jotay nga Daniels lamang usaba ang nihaguman sa usa ka nasangpit nga pick-up. Ang driver nga giilang si Roland Colbe may drivers payong-payong kini ang nakaangkon usab og jotay nga samad lamang sa iyang kalawasan. Samtang ang driver sa pick-up nga giilang si Mikey Merong usa ka 24 anyos suwerte sab kini nga walay nakaangkon og mga samad sa kalawasan. Dali sab kini girespondihan sa MDRRMO Tigbawa alang sa pag-assister sa nasangpit nga panagbangga. Samtang dugang pagpanagbangga usaba batali sa motorsiklo og ingon man sa kasugat nini nga van dito paghiapon sa Tigbawa particularmente sa Purok 2 Barangay Maragang Tigbaw sa Buanga del Sur pasado alas sa 4:30 sa hapon kini ang giingong usa ka motorsiklo nga Honda Click ang padulong matutpak kini sa dumalinaw gimaneho ni Victor Jr. Ebeb nga apan pag-abot sa may subidahon nga bahin kalit matutpak usab kini nga nikawat sa linya nga may hinungdan na nga kini ang nibangga sa iyang kasugat nga Nissan van nga gimaneho usab nato higayuna ni Elmer Alcos nakaangkon og danyos ang duha ka mga bihikulo og ingon man ang driver single motor dali nga gidala sa pinakaduring mga balitang balanan human kini nga nakaangkon og samad sa iyang kalawasan. Pahimang na usab sa mga otoridad nga sa ilahang pagmaneho kinahanglan nga mag-amping sa kanunay aron usab nga makalikay sa disgrasya. Bagting 17 Florence Afima sa Bell FM o Grudge Bagting
0: 106.3 Bagting. Managsunod gito ng mga balita nga natala din sa Sambuanga del Sur o roundup sa mga balita din lamang sa Lanog sa Bagtingan. Oras sa alas 5:46 na.
15: Nagpaminaw kamo sa Lanog sa Bagtingan.
16: This time check is brought to you by Virginia. Basta hotdog, Virginia.
17: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
18: Pamantugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ato. Ito ko sa pambayon. Tapos ay ato, nag-tick ako ng hirapal, kaya nitawag si ate ngani na maawa tong binabina sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako doon ka tablet, tapos pagkakuman ato, di na dito ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mao na itong pagtik na ako ng duha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilag-bilayable capsule ni Lugwa ang dako na bato.
19: Sa pag-ihi ni mo, ni gawas ang dako nga bato?
18: Oo.
19: Uh-huh.
18: Gawas gupiya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo.
19: Ah,
20: asin.
19: Okay.
18: Uh-huh.
19: Yeah, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
18: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
19: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
20: Oo.
19: Oh,
18: kaya tikos man ako, mamay ko ano sa doktor.
19: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apelido o taga-asa?
18: Jocelyn Manlod, Kambuayon, Jacket.
21: Unsa sa unsa mang balatian at dunay paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwaypod ang paragis Bilabila Herbal Coffee og paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa paragis Bilabila Herbal Capsule.
22: Kagara og tambal gipang inom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa paragis, makapi man na siya magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
21: Sa paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
19: Basi possible nga mabuntis ka.
20: Oo.
19: Oo.
18: Tikos man ako, mamay ko ano sa doktor.
19: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apelido o taga-asa?
18: Jocelyn Manlod, Kambuayon, Jacket.
21: Unsa sa unsa mang balatian at dunay paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwaypod ang paragis Bilabila Herbal Coffee og paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
23: Fourth week of July is Diabetes Awareness Week. Ang diabetes ay isa seryosong kondisyon na maaring makaapekto sa ating puso, mata at iba pang bahagi ng katawan kung hindi maaagapan. Ngunit ito ay maaring maiwasan at makontrol sa pamamagitan ng tamang pagkain, regular na ehersisyo at healthy lifestyle. Ngayong Diabetes Awareness Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging maalam sa mga sintomas ng diabetes at regular na magpatingin sa doktora para sa maagang pag-detect at tamang pag-aalaga. Tandaan, ang maagang pag-iwas at disiplina sa kalusugan ay susi sa mas mahabang buhay. Isang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
24: 106.6
25: Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bantingan.
0: Balik na kay alas 5.51 na mga kabagting o kabalkadas din sa itong pagbanaguban o ang mga isda. Ano nga na isda o nabito? Ang mga isda. O nga diin mapalga na to karon nga nakadisplay sa kining isdaan section. Dahil tilapia. Siyempre, nani nga mga dagko nga mga isda nga inyo makita na po eh. O, nagkalain-lain yun dahil nga mga gwapang isda ning pipila draga picture. Oh. Sagla, tuntunawan ba, kalintungan ay anilisod pag akong istorya ta na report one ni Bagting 27. Mapamina mo diha. Sa mga isda, mapalgan karong buntaga. Doon na ba yung mga gipasol lang ni ini o di ba ka, gantong mga gikinilo-kilo lang, dilikitan tong daghan. So, ang report, naka-standby na si Bagting 27, Daryl Ayay. Good morning, yang. Kumusta po niyang palibot? Wara ba'y habu-habu? Wara ba'y pagtaligsik? Sa imuhang naimutangan na sa merkado, niya, ang report, atong sayran.
25: BTC Market Report.
18: Yes, pagtindi si Sai, wala ragyan, no? So, maayong buntag diha kanimo, ilabi na sa mga sukintig paminaw. Live kita diri sa Merkado Publiko, particular sa may isdaan nga bahin. Ning mga orasa, ato ito no lang sa tangang presyo sa isda. Ado na na'y kapilian na panpipila pa lamang ang display ni Buntaga. Karoon natin sa Iran, tulingan dalaulo 140 ang kilo, unod 200, bikas 140 ang kilo, ikog 200, dinai 140, pirit 160, Yelupin, 200. Bayang, 200. Chinese Lapo, 160. Bunog, 140. Bangus, 150. Nga to 200 ang kilo. Sulid, 140. Gisaw, 200. Tanggi, 300. Kitong, 350. Katambak, 300. Sari, 250. Trakito, 280. Tilapia, 100. Nga to 140 ang kilo. Bugaong, 200. Sa barilis, ulo, 220 ang kilo. Uno, 300. Straight cut, 280. Boneless, 400. Billy, 400. Ikog, 300. Panga, 300. Og antinai, 207 kilo. Mo ka to kasantang ang presyo sa isda din sa Merkado Publiko. Ako si Bagting 27, Daryl Kat, aya ay sa Bell FM o Radio Bagting. 106.3
0: Radio Bagting. Ayan, mo to yung mga isda ngayon nyo hang nakita sa itong screen, mga kabagting o kabalkadas. Paspas di, kung gusto kang makaapas, kay adunay, syempre, di pa kay tantong daghan, pero at least adunay kapilian. Ining atong tulumanon, labi pa ang update gikan sa merkado, hatulosap kini sa maing kabubuton. Sa said Gogun Herbal Capsule, makatabang kinis problema sa UTI, kan urinary tract infection, lagip ng prostate cancer, constipation, kan maglisod ka sa pagpagula. Sa imong hugaw o gadaghanan, nakaayong natabangan ni ini kay Basta Kugon Lawas Bas Kugon. 5:54 na kabagting ang kabalkadas. Dinisa to ang pagpinaguban samtang sa pikas bahin ng mga balita gikan sa BBC News Center. Diin adunay mga nadugang mga kasayuran nga to nga ngayon na dinisa to ang pagpinaguban mo ng standby lamang mo mga kabagting ang kabalkadas ha, kay base sa taho o diin kini ang may kalabtunan usab. Upat kay mga barangay sa Lano del Sur nga nagka landslide under state of calamity na. Diin matod pa upat kay mga barangay sa lungsod sa Calanugas sa Lano del Sur ang gipailalom sa state of calamity gumikan sa flash flood o landslide sa nga magrabing dala gumikan sa grabing dalang kadaot. Kini may kalaptanan sa bagyong Inday sa ugengon man habagat nga sigun pas taho kagahapon. Sa report nga din gi padangat gikan sa Office of the Civil Defense nga ang sangguniang bayan sa Calanugas nagpasa na og resolution nga nagdeklarar sa state of calamity sa mga apektado nga mga barangay sa Ngirngir, Mimbalawag, Inuma og Piksan gumikan sa grabing kadaot nga ilang naangkon gumikan sa kusog pag-ulan nga mugna og nakamugna og landslide og flash floods nitong Hulyo 10, 2026. Agi sa deklarasyon sa state of calamity diin mapapaspasan sa lokal nga kagamhanan ang emergency resources o pag-implementar sa pagtubag sa relief, recovery o rehabilitation aron nga protektahan ang kaluwasan o gayuhan sa mga apektadong komunidad. Nasuta nga ang klase sa tanang mga kanibing ang-ang o level sa pampubliko o pribadong eskwelahan sa nasangpit nga lungsod suspendido gikan Hulyo 12 padulong 16 gamikan sa grabing epekto sa bagyo. Manang mga kabagting og kabalkadas ang gipailalom sa state of calamity. Anya, 5:56 na din istong pagpanaguban, pumihapak na usab ngadto 20 ka tawo ang natanang namatay samtang 16 ka tawo usab ang na-missing sa pag-igo ibagyong Inday sigon sa ulat sa gikan sa taho sa National Disaster Risk Reduction and Management Council ni anang Lunes. Sa report nga nadawat sa NDRRMC Executive Director Undersecretary nga si Harold Cabreros, ang pinakataas nga ihap sa mga nangamatay gikan sa Sarangani kundiin na pulo ni ini gikan usab sa Malapatan. Nasa siyam ka tawo ang angol duha ni ini gikan sa Baguio City samtang tagsa sa Torrijos, Marinduque, Jose Abad Santos, Davao Occidental ug Malapatan, Sarangani. Upat ang nasamdan usab gikan sa Calanugas, Lanao del Sur ug Maguindanao del Norte. Ayon sina gibutsag usab nga kini ang sa pamayag sa NDRRMC nga padayon ang rescue operations sa 16 pa ka mga na missing sa landslide o flash floods. Natala usab ang 146,000 ka pamilya, kinatibok ang 654,000 nga individual nga napiktuhan sa mga rehiyon nga naigo niining bagyong Inday ug Habagat. Samtang nilibok ang mga residente ang napiktuhan sa grabe usab nga pagbahag, landslide gumikan sa kusog nga pagbundak sa ulan. 558 na kabagting og kabulkadas, mga kasayuran kadto dinis tong tulumanon og diin gipaluyan usab kini sa maayong kabubuton. Nagpahimangno ang National Irrigation Administration Regional Office 9 sa Bonga Peninsula nga kung doon na may reklamo, suistyon, taho, mga namatikdan, ganin makatabang usab sa ilang paghatag serbisyo nga kaninyo, ay ipadangat na nga to sa ilang Facebook page sa NIA sa Bonga Peninsula. Di ba ka i-email sa r9@nia.gov.ph, di ba ka i-text or call 0985-824-4566. Mga kabagting o kabalkadas. Ayan, kay kinanglan na natong basahon ng inyong mga greetings sa pansadili pang resulta. Di ay is 958 ang resulta. Ay buntag di ay sa kugihan kayo ha. Duha na lang yun ka page ha, hindi na mo malibog. Duha na lang yun ka page sa Radyo Bagting News o BBC's Entertainment. Mo na lang ginayon yung pangitaon kina buntag para di mo mag-listen. Panix Butcha Bamunga, Mamonita Sasel Calderon Tilaon, may buntag ni mo di ha. O Dondon Tormis, Junjun, ay Junjun naman, Aljo na mukatkat, o gingan man Merle Templado, Jaime Tizon, Juni Cuba o Cuba day. Tata Judy Makalisang, Jingjing Heroyla diha sa Capitol Bazaar. O nagasalamat sa Bernaldo family diha o Gaviola daw, o Galarasan Alpanta sa Kaulamansig Sultan Kudarat. O galakip na usap ni John, siya man ni Johnry Hulin. Stan Wyatt o Mamonita Sasel Calderon na Tilaon na Oga ingon man Rex or Denisa oga ingon man mana ang isa po dire kay si Nori Amor Prahes og si Janila Nietes kabagting og kabulkadas. Beno wa na mi igong oras pagpadayon pa dinhi sa to ang tulumanon og mapasalamaton kami sa kanunay gumikan sa mga kanunay yon po ninyo nga pagsunod sa atong programa lanog sa bagtingan og uban pa nga mga programa din sa kahanginan. Okay, pulong nga nagkanayon para ganatong tanan. The steps of a man are established by the Lord when he delights in his way. Agos bagting, 16, Vanessa Cagas Tumakmol, dagan salamat og maayong buntag kanatong tanan. Oras, alas 6.
25: 106.7 Radyo Magbating.
1: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
2: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: The angel of the Lord declared unto Mary,
2: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
1: Behold the handmaid of the Lord.
2: Be it done unto me according to your word.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
1: And the Word was made flesh,
2: and dwelt among us.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
1: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
2: that we may be made worthy of the promises of Christ.
1: Let us pray.
2: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
1: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
2: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
1: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
2: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
1: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
2: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
1: Saint Cecilia,
2: pray for us.
1: Saint John Baptist de la Salle,
2: pray for us.
1: Leave Jesus in our hearts forever.
2: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
5: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
7: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
8: Ana oh.
7: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
9: Oh no!
7: Paprinta Printing Services. Kining tenant available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.

Alas sa 6:07 na itong oras sa Kabagdig Kabalkadas. Kumusta ka mong tanan? Adlaw karon nga Martes sa Pizza 14 sa buwan na sa Hulyo 2026. Paspas kayo ang adlaw Kabagdig Kabalkadas. Hinawat pa po doon sa untano nga paspas usabang inyohang paglihok sa inyohang tagsa-tagsa kamaging buhaton matang adlaw. Aron usabang Kabagdig Kabalkadas nga paspas usab nga mahuman kung unsa man ang tahas siya. Ngangay ninyong pagahumanon na sulod sa usa ka semana. Sa tanan nga mga sukin, di paminaw, kanunay, maing buntag sa tuang Secunday 4, Kabarangay, diri sa syudad sa Pagadian. Paglabi na sa 26 ka mga kalungsuran nga sakop sa Zamboanga del Sur. Sa ato makasikbit nga mga kalungsuran o probinsya usab nga nagpaminaw karong orasa sa tuang at tulumanon ang bagtingan sa katawhan, maing buntag kaninyo. Labi na gayod sa tuwang mga mananagat sa kanunay, mga mag-uuma, ito gayong pasalamatan kanunay. Tungod kay pinagi sa lang pagpaningkamot, kitang tanan, aduna paghihapoy, bastante nga supplies pagkaon. Diba? Kaya kung ugaling, wala ito ang mga mananagat, wala nga ito mga mag-uuma, ulang taog mga supplies pagkaon, asa na tamangita, Kabagdig Kabalkadas siya. No? Nakip na usab sa ito mga drivers karong mga orasa nga nagpaminaw. Nakamonitor sa 106.3 ang Bell FM. Or di ba ka, nakamonitor mo sa DXB-Z756 Radyo Bagting. Good morning! Amping sa pagmaniho, dili magpakusog sa pagpanagan. Aron luwas mo nga makaabot sa iyong tagsa-tagsa ka mga destinasyon. Ilabi na sa mga dipasaruang sakyanan. Hunaunaan ninyo nga sa kanunay nga daghan mong kinabuhi nga gidala Kabagdig Kabalkadas. No? Dili lamang nga usa ka kinabuhi ang inyohang gidala, kundili daghang kinabuhi ang naardya sa inyohang nagsakay sa inyohang gimanihong sakyanan. Una nga kinahanglan na nato nga hinumduman nga mag-amping sa pagmaniho Kabagdig Kabalkadas o dili magpaturatoy sa pagpadagan. Labi na sa ito ang mga managmanihog mga single motor. Dili gayod mukawat og linya Kabagdig Kabalkadas, ilabi na kinibitang sa may kurbadahon o likoon nga bahin, kinigyo sagad mo'y madisgrasya, no? Ini ba nga blind curve Kabagdig Kabalkadas? Mukawat kay abi og walay katagbo, nya dunay katagbo dito, lagi kang supalpal diha sa imong gikuan, bagnos gyud imong resulta. Mao na kinahanglan gayod nga inyong buhaton na hinahinay sa basa kay kanunay maabot ra lagi mo sa inyong padulungan, no? Tuntaka kontra ng dali mo sa kanunay Kabagdig Kabalkadas, dool pod mo sa kamatayon, dool mo sa disgrasya. Disgrasya mo pananglitan na kung malandig sa balay tambalana na laing problema na usab sa inyuhang pamilya, di ba? Muna ang inyong hinumduman sa kanunay Kabagdig Kabalkadas. O sa tanan nga nagpaminaw mga estudyante, bangon na mo kasi mga late na puno niya mo sa inyong klase, no? Malayid na puno niya mo pag-abos tulong inyohang eskulahan, huwa na. Nagsirado na ang inyohang tagsa-tagsa ka mga kining gate bitaw. Okay, na-late na mo Kabagdig Kabalkadas. Ganong na-late man, dugay kayo nakamata kay gasigilag cellphone, dugay pong natulog. O, di ba? Orba ni sagad sakit sa mga estudyante Kabagdig Kabalkadas. Panahon sa ating klase, kipukaon pa sa maginikanan. Hoy, saman, eskula ka dili. Kay plano si mong kinabuhi sa ko pa hinuon, di ba? Munay kinahanglan sa estudyante ganita, kinahanglan ta umatag sa yok, kinahanglan gani unta nga mga estudyante moy maghikay Kabagdig Kabalkadas. Karong panahon na swerte kayo oy maginikanan moy magmatag sa yok, di ba? Pagmatag sa yok ang maginikanan moy magdigamo, karon lagi nga enigmata sa ilahang pinalangga ang estudyante kay mukaon maligo largo na dig eskwelahan. Ang pangutana karon kung nagtinarong mo po pag-eskwela pastilan, no? Muna pag tinarong mag-eskwela mga estudyante, janti ha, dili kay kuan, wala pa ganitong atunga sa kining tuig, tuan na, nakauyab na mo, pastilan na. Anyway, alas 6:11 na itong oras. Alas sa inyo mga mahinungdanong pabagting o di ba katuyuan, pwedeng ipadangat dire sa itong text line, ang 0938-2077-614 Kabagting o Kabalkadas. Atong usbon, 0938-2077-614 mao na ito ang text line number. Alam sa inyo mga mahinungdanong pabagting o dibagha mga katuyuan nga pwede niyong ipadangat, labi na kung ugaling aduna mo'y mga pagpaklaro Kabagdig Kabalkadas, no?
Doon na mo yung mga gikalibganda ng mga issue, di ba ka, unsa nga mga angay ninyong ipadangat. O sige, text lang ha. 0938-2077-614. Kabagting o kabalkadas, muna nga tuwa nga text line. Open na siya kanunay. Alang niya ito, adunay mga reklamo. O di ba ka, adunay mga giingon ta kabagting kabalkadas o mga pagpaklaro ng abot na inyong atuhatagag pagtagad. Alas 6:13 na itong oras. Oy, karong adlaw, dunay pagsaka ha sa presyo sa produktong petrolyo. Basin unyag nakalimot mo, hinaot pa unta nga nakapatubil na mo. Kaya ang pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo, no? Ang gasolina, posibleng dunay rollback, posible pod nga dunay pagsaka. O, muna ang pagpaklaro sa DOE ha. Dayon gatong diesel, ningsaka gyud in tawon asa ang kerosene. Pero good news, tungod kay sunod semana, matod pa sa Department of Energy, nga ilahan ng tangtangon ang increase bitaw nga katong by bracket, di ba? Bracket-bracket magod ni nila. Ning 2.62 to 4.62, ganun-ganun. Sa next week, giingon nga kunon ibalik na sa kanhi, sa naandan bitaw kaniadto, sa wala pa tong kagubot sa Strait of Hormuz kabag tigibulkadas nga kung piso, piso ragyod, no? Kung dos, dos ragyod. Dili pra karon nga dos, paingon sa kwatro. Kaysagad matutpas sa mga gasoline station, ang ilahang ipasaka, no? Pag dunay increase, kay katog yung dako, di ba? Negosyante pa ka. Basta negosyante gani, mangyayawat gina, kung na may bukwano, gibracket man, dito gits dako, di ba? So, moday na monitor sa Department of Energy nga human nga sa kwan ba sulod sa pila ka kining bulan nga ilahang nga dunay mga bracket sa pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo sagad sa mga gasoline station diri gayud mopili sa mga dagko nga increase. So, muna nga ilahan ang tangtangon kabag digabalkadas o gibalik na sa kaniadtong naandan piso 2 3 4 ana ha. O, muna na, karon matong pangadlawa ang katapusan nga dunay kining bracket sa increase. Ato nang tanawon kung tinuod bagi ka ni pong giluwatan, no, sa tuang DOE secretary nga si Sharon Garin kabagdig balkadas. Kibasig mausab na po niya ni ang iyahang kuan, ang iyahang desisyon sa kinabuhi, no? May na po dahi, kulang ang atong supply, mauning nga mora gihapon, ipadayon ang atong bracket, ano ba? Mora ba na usaha ilang rason? Anyway, hinaot pa unta ang nagkapatubil na mo gahapon. Pero kung mo kapatubil gahapon, karon mo nagpatubil na, laumin ninyo, labi na kung diesel ang inyong gamit, o laumin nyo kabag nagbalgadas nga ningsaka na yun na ang presyo sa diesel karong adlawa, sugod ala size ang takna sa buntag. Una ha? O, importante nga nasayod mo, doon na mo'y kasayuran, nga doon na ipagsaka, no? Sa presyo sa produktong petrolyo karong adlawa. Alas 6:16 na itong oras. Bueno, ito ang hisgutanan karong buntaga kabag di kabalkadas. O nagpadayon, pamanggihapon dahi ang kuano? Impeachment trial kang VP Sara. Oo. Sige. Ito lang ng kining tanawang pamina. Maniid lang kita kabag di kabalkadas. Dili kita magkuano. Dili kita magtawagan na. Dili kita mo focus anang impeachment kay kuano. Daghan o mga abogado rabas sa social media. No? Dili rabas ta lawyer. Masayop po niya tadir eh. Muna nga, dili kita mo topic o impeachment ni VP Sara. Maniid na lang ta kung naunsay mga kasikas kabag digibalkadas. Ato ang, ato na lang pabuton. O unsay yung lintunganay ni ining tanan. O, oh, unsay lintunganay sa matawag ta kabag digibalkadas nga impeachment kang VP Sara ha. Kaya dirita sa uban ng mga hilisgutanan sa tuang nasud o baka sa tuang kining probinsya kabag tigabalkadas, no? Kadaghag isyo nga ngay na itong hatagan o pagtagad diri sa tua, mauna nga dirita dapit dita rin sa kauluhan kay dito lagi o ilahap po ito dito kabag tigabalkadas even though doon natay kay kwan yun, no? Ang ayan ta makisayod kabag tigabalkadas, di ba? Ang ayan ta maki-update pero kanunay naman ang update kay karon social media na naman daghan mong makita, di ba? Labi na sa to ang ato pong mga sagad sa mga

Awat nga gusto lang niya hatagan og pagpaklaro kabag tigbalgadas, no? Good morning diay, diya sa may good morning ni sir Oming Kalo, Destubod Lakewood, Zamboanga del Sur. Sir, namino pa kakaroon, sir? Na nabantayan ako ang imuhang message, sir, kay gahapon na gyud paghuman ako og kining program. Anyway, kagahapon kabag tigbalgadas, gusto lang ni sir Oming, no, nga mahatagan og pagpaklaro kabag tigbalgadas. Kabahin bitaw na ining yakap program, no, nga programa sa PhilHealth, no, kini ang kanunay man natuning gihay balik-balik nga kini bitong pagpaklaro, pagpasabot, pag-agni sa kadaghanan nga kinahanglan nga magpamiyembro na sa yakap program kabag tigbalgadas sa dipasatuang PhilHealth, no. Ang atuang PhilHealth adunay mga accredited nga mga balay tambalanan ug lakip na usab accredited nga mga pharmacies aron na nga diin kini makakuha og libreng tambal kabag tigbalgadas. Pero ang pagpaklaro ni Sir Kalong nga no matod pa ni Sir Kalong kabag tigbalgadas. Good morning nimo da Sir Oming sa Tubod Lakewood. Matod pa niya, sir, good DM, naalang ko'y pangutana bahin sa yakap program na nakadungog ko nga ma-hospital ka na ay tambal ihatag tinuod ba kini? So far, sir, ang kining yakap program sa PhilHealth, no, usa ni siyang katunay siyang kuan ba sa una? Katunay programa sa una sa e-consulta, di ba? Nakaremember mo katong e-consulta sa una sa kining program sa PhilHealth, mao ni ang gihulip ang kining yakap program. Dili ni bisan pa og wala ka na hospital, kana lang bitong magpa-check up ka. Magpa-check up ka, sir. Pwede ka nga maka-avail ni ining libreng tambal ilalom sa yakap program sa PhilHealth kana kuno galing nakapamiyembro na ka, di ba? Dunay mga accredited nga mga kining health centers, no, kini bitaw nga mga diagnostic centers or unsa pa na diana nga mga basa mga health facilities tanawa sa inyong lungsod, no, diya sa Tigbaw, as Tigbaw sa Lakewood rather, sa Lakewood kuno galing duna bay mga accredited diya sa yakap, no, labi na nang dunay mga uban kay mga line clinic, dunay mga ingon ana nga member usab sa yakap. Oo, basta kay mga health kining health facilities, no, ang matawag ta niini, pwede mo nga magpamiyembro sa PhilHealth, no, sa ilalom sa yakap program. Mabitaw na nga kanunay nag-awhag ang atuang kining mga opisyalis sa PhilHealth, gani adunay mga caravan nga ginapahigayon every now and then, kun adunay mga jobs fair nga ginapahigayon, duna usab ang PhilHealth aron lagi nga sa tumong og tinguha nga ang tanan nga mga katawhan, no, ang tanang Pilipino is mamiyembro or makapamiyembro sa yakap program ilalom sa PhilHealth, no? Usabay na kanindot din nga programa, ito lang mong hatagan o background, labi na natong mga wala pa kikasayuran, wala pa kinakasabot bahay nining PhilHealth. Basin mo ingon mo nga, basin pakulo ora na, gumikan kay Moni Mutumona. Ang PhilHealth kabag tigbalgadas, no? Nagtanyag o kinibitong, doon na siya kinilalom sa yakap, dunay mga privileges nga pwede nimo nga ma-avail, no? Dunay mga laboratory nga cover sa yakap kabag tigbalgadas nga pwede ka kuha og tambal kun asa nga kini nga bisan asa nga mga accredited nga mga pharmacies, okay? Pero dili pud ka makakuha og dili ka matagaan og tambal basta wala kay resita kabag tigbalgadas, no? Gikan sa doktor. So mana nga kining kinahanglan gyud mahinungdanon nga duna gyud moy designate, duna gyud moy napili nga mga health facility nga kuno galing duna moy gipamati sa inyong lawas, magpa-check up mo, ilabi na nato nga dunay mga maintenance, no? Pwede kay mo nga mukuha og tambal mga kabagtig mga kabalgadas. Anytime, anywhere pwede mo makakuha og tambal basta kay member mo sa yakap. Ha? Pero kung in terms of asa mo dapat makapacheck up, dito na po mo makapacheck up kung asa mo nga hospital or kining clinic nga nagpamember. Kinilay klaruhon na to. Kedaghan ang mga katawhan nga naglibog. Gusto nga magpa
kining check-up sa lain nga health facility.

0: pero wala gihatgit natugutan tungod kay nganuman dili kini dito miyembro sa ilaha o wala kini sila nagpa-register sa nasangpit nga balay tambalanan. So muna nga labing mahinungdanon nga before mo nga magpamiyembro sa sa yakap no ilalom sa PhilHealth, inyuha da ang kining hunahunaon sa makadagang higayon kuno sa bang mga balay tambalanan, hospital or di ba kaha kining health facilities ang dunay nindot nga mga services. Okay? Kay ang diris Pagadian City, Zamboanga del Sur Medical Center, ang Mindero Hospital, lakip na usab ang kining sa Kabahog, no? Unsa pa ba? Ya apil bang yakap ang Hofilinia? Dili ko sure ha. Pero mahibawan ra na ninyo nga kutob sa mga balay tambalanan nga kining accredited sa PhilHealth, aduna sila'y signage, no? Nga yakap. Okay? PhilHealth. Pareha diri sa Pagadian City Pharmacy, no? So kung nasa mo dapat nakapamember, no? Nga kining bitawng balay tambalanan, dito ragid mo pwede nga makapacheck up sulod sa sakatuig. Paglabay sa sakatuig, pwede na po mo nga mubalhin o lain nga balay tambalanan, mga kabagtig, mga kabalkadas. Pero sa kunang gikaingon, ang tambal nga libre ninyo nga makuha, bisan asa nga mga pharmacies, basta kay accredited sa yakap PhilHealth, no? So muna ay kining atong hatagag pagpaklaro. Pero ha, dili mo makakuha pwede og kintambal kung walay resita gikan sa doktor. So ang resita gikan sa doktor, electronic na, dili mo makapamutbot usab. Nganuman, tungod kay hatagan mo og resita sa doktor, automatic po na nga musulod sa system sa mga pharmacies, no? Isip ilahang pagpamatuod nga ning adto ginmug doktor, ha? Kay dunay uban manggod nga nagpa-check up karon, di ba? Dunay maintenance. Dayon pagkahuman, pagkasunod na pod kay mukuha og balik og tambal. Dunay may pipilagod nga dunay mga kining instances, dunay mga mga sakit nga dili pwede nga kanunay lang ka bitaw nga mukuha og tambal nga unsay imong naandan. Gumikan kay posible manggod nga ang imong sakit kay ning lurang na, no naulian na, or di ba kaha ning upgrade ba ka imong sakit? So muna nga mahinungdanon kay kabagti kabalkadas, kapuingon gani ang doktor ninyo nga oy kinahanglan nga after 14 days or sa kining 1 month doon na tayo follow up check up. Okay, so mahinungdanon gayod nga doon ay follow up check up inyong tumanon gano man aron mamonitor kung inyong sakit naulian ba or ni grabe, di ba? Kay for example og naulian for maintenance na lang, so lower nga dosage na po ihatag i-resita sa doktor, di ba? Kung galing ning lala ang inyong sakit, so doon na po yung maduga nga dosage or tambal nga ihata i-resita sa doktor, di ba? So muna nga labing mahinungdanon nga musunod ta kung si tambag sa mga doktor, follow up check up kasagad rabagyo sa mga Pinoy. Kung ingnon og follow up check up pagpaminaw gay nila, pagpamati nga okay na, wala sila gipamati sa kalawasan, di na mubalik sa doktor, di ba? Ayha na mubalik sa doktor kung kanusa doon na po ilaing balatian nga gihambin. So ang nahitabo, ang bisan sakit maulian ning lala na hinoon o nakakuha pa hinoon or kining na naka doon na pa hinoon ilain nga sakit nga nitakboy ni mo, di ba? Muna'y sakit sa Pinoy kabagtig kabalkadas. Muna ang kung ugaling gusto mo kaayuhan sa inyong balatian, sunda ang mga tambag sa doktor. Labi na karon nga dunay libre nga tambal nga gihatag ang gobyerno kining yakap. Oh, daghang mga tambal nga gihatag. Pero klaro, ato lang klarohon ha. Nga kining tambal nga gihatag sa kining gobyerno, libre niyo makuha. Dili ni mga branded katong mga sakit ninyo nga mga branded ang tambal na kainyo ha ginanggalastuhan, no? Kay dili branded ang tambal. Muna ang patong klarohon. Kay nangutana ta ini sa kining kuan taga PhilHealth, no? Labi na ni kining sa tuang pipila ka mga opisyalis kung how about branded imong tambal? Matod pa, generic ra gid lang tambal pero same ra gihapon og kinaepekto, no? So muna kabagtig kabalkadas. Alas 6:28 na sa pagbalik dugang panglisgutan sa tong tulumanon. ang bagtingan sa katawhan.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
2: Time check, hatid ng Virginia Hotdog, paborito ng buong pamilya.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
4: Pangatlong patunod ko sa inyo, mamaw ako sumubo. Wala namang masama ka ako po. Subukan ko. Marami na po akong subukan ng mga produkto. Parang walang nagbago ako doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Subukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cooper. Dahil napapakinggan po parayo ko ako, eh, maganda. Marami nagpapatunay na kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako subukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Alam po, ako maganda nga. Tara ako ah. Maganda nga.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Virginia.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
4: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
5: Mm-hmm.
4: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na

0: makita kong nose the pit. Karun, wala na kay, wala na mampun siya.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Laban sa katauhan o dapig sa kamatuuran, pag-ingat sa katatauhan.
4: 106.2 FM. Radio Pagbating.
3: Laban sa katauhan o dapig sa kamatuuran, pag-ingat sa katatauhan.
5: Alas sa 6:31 na itong oras sa Kabagdi Kabalgada, sa balik na dinis ang pagpanaguban sa programang Bagtingan sa Katauhan na isibiyan paghihapon sa Radyo Bagting o sa Bell FM. Hala sige, ang ato ang tuluman nun sa kanunay Kabagdi Kabalgada sa inabagan na kinis sa Camp Health Multispecialty nga nahimutang sa CNS Ubay-Ubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health, adun ay mga espesyalistang doktor, pinangunahan ni Dr. Sherlo Ubay-Ubay, usa ka obstetrician, gynecologist, nga adun ay sabi specialty sa maternal fetal medicine, high risk of pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, mao sila si Dr. Gino Olobancoro, internal medicine, with a specialty in adult pulmonology, si Dr. Vivina Bancoro, pediatrician, with a specialty in pulmonology, si Dr. V. Antoledo, general pediatrician, Dr. Carlo Tago, internal medicine, si Dr. Heidi Abalie, general dentistry. Alas sa dugang kasayuran, pwedeng mo tawag or mo text sa cellphone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752. Mao ka na ang Camp Health Multi-Specialty Kabagting o Kabalkadas. Ingon man, Kabagdi Kabalkadas, ang GPA 88 International Manpower Services Corporation. Padayon usab nga ning abag sa tuang at tulumanon ang bagtingan sa katauhan. Alang niya itong makabayinan nga nagpangidaron og 24 nga ito na sa 43 anyos sa gusto nga matrabaho sa gawas sa nasod. Isip mga domestic helper Kabagdi Kabalkadas, pwede mo nga mo-apply pinagi sa GPM 88 International Manpower Services Corporation nga nahimutang ilang buhatan sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Ayaw ka balaka, gumikan kay nagatanyag sila og libre nga kapuyan samtang ikaw at tuwa sa Manila, libre nga pagkaon, ingon man, na libre nga pagkuha og passport og libreng medikal. O galabaw sa tanan, Kabagdi Kabalkadas. Wala na gayod gamoy ang hunahunaon pa, no? Alang kini sa mga nasod sa United Arab Emirates, sa Kuwait, Qatar o ingon man sa Saudi Arabia. Usay na paglangan, alang sa inyohang pagtrabaho sa gawas sa nasod, diri na Kabagdi Kabalkadas, apply sa GPM 88 International Manpower Services Corporation tungod kay lisensyado kini sa Department of Migrant Workers. Alas 6:33 na itong oras, ingon man ing abag sa tuwang itulumanon sa kanunay, usab, mao ang Iliana Bayview College, the builder of future leaders. Nga nahimutang sa Balangasan Pagadian, doon ay kursong gitanya, kasama sa BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BSIT, BTVTED, o BAELS. Ang Iliana Bayview College, usag pribadong tulungaan sa Pagadian, nga ubos kayong tuition fee, wala na mo paglangan pa, pwede kang makapili sa mong klase, buntagon, hapunon, or panggabi. Mawa ka na ang Iliana Bayview College, Kabagdi Kabalkadas. Naing buntag di ay, na Aljo na Mukatkat, Tahanila ba Mangilin sa May San Pablo, Siniang Kaliso, good morning. Ingaman, good morning usab, ni Merly Templado, Tristan Gulay, good morning. Embler Analin, Arnel Noval, Maing Buntag, John Ray Wellen sa May Rigla Gipos, Jose de los Santos, de los Reyes Ocaya sa May Sinakaban, Misamis Occidental, Johnny Cuba, good morning. Di sa May Barangay Donosedinas, og ingon man, Maing buntag sa tanan nga nagpaminaw karon. Oh, dagang salamat sa iyong pagpaminaw. Kabagdi Kabalkada, sa dusang pasalamatan na ang lain pang niyabag sa tutulmanon, maokining Pagadian Junior College Incorporated. Padayon kini na pahibalo sa publiko nga sila ang nagpadayon sa pagdawat o enrollees alang sa mga ALS student or katong alternative learning student ng mga kining buot mo eskwila. No? Libre school uniform o libre nga tuition fee. O ingon man, Kabagdi Kabalkada, sa alang natong mga grade 7 students, maginikan nga nagpaminaw karon nga dunay estudyante sa Pagadian Junior College Incorporated. Pahimusli ang gitanyag niini nga ESC Scholar. Tungod kay dunay sila ang ESC Scholar Kabagdi Kabalkadas nga slot nga karon na day og night classes. Bisitahan lamang ang Pagadian Junior College Incorporated nga nahimutang sa may Balangasan, ibabaw gamay sa Iliana Bibio College o gabo sa Mormons Church. Alas 6:35 na itong oras, ang National Irrigation Administration kuniya. Padayon na sab kini nga nangyabag sa tuwang tulumanon ang bagtingan sa katawhan. Pwede mo nga mupadangat sa inyo ang mga pangutana o dabaka reklamo sa lang cellphone number nga 0985-824-4566. No, 0985-824-4566. O dabaka bisitaha ilahang buhatan mismo na himutang sa may regional center sa Balintawak, Pagadian. Alas 6:36 na itong oras sa Kabagtig Kabalkadas, no? Parayin ta sa tuwang hilasgutanan karong buntaga, pasadili pa, doon ay mga pangutana o sabat tuang mga text sa tuang kining sayran atong basahon pipila sa tuang mga listeners karong buntaga. Good morning sa tanan, matod pa kay masulbad unta ang kamahal sa abono sir, pait kayo ang mag-uuma. O kinig yun. Usa ang kining apektado karong mga panahon na Kabagtig Kabalkadas ang ato mga maghuuma in terms of kinibitong fertilizers, in terms of mga pesticides, di ba? Kini ang wala nakita sa tuang gobyerno kaayo. Ano may ngamantag wala nakita Kabagtig Kabalkadas? Tagad kay kung ugaling, aduna pa'y saktong programa ang atuang gobyerno bahin bitaw sa agrikultura, paghahatag bitaw kining hinabang sa itong mga mag-uuma, dili na unta mag iliid sa kamahal sa presyo sa pesticides o gingon man na fertilizers ang atuang mga mag-uuma. Swerte itong mga miyembro sa kining kuan, kining bitawng programa sa PCE, no? Kanaingon ana, katubitaw ang mga dagkong asosasyon nga kanunay ang hihagyatagag hinabang sa gobyerno. Pero paon sa itong mga walay asosasyon nga miyembro sa asosasyon, diba? Kini bang inaning nga pamaagi bitaw? Bumbot unang-unaon Kabagtig Kabalkadas, no? Ang gobyerno, mangitag pamaagi nga kanabang adunay suppliers o gabuno ang nasod nga dili kayo tantong mahal. Kanabang hatagan o competitors ning mga na maligyag abuno Kabagtig Kabalkadas aron nga mubarato ni jutay ning abu presyo sa abuno ingon man sa mga pestisidyo, no? Nagboto na unaon tagpila na rong abuno na nasa 2,000 kapin kung wata masayo, di ba? Ang uban kay almost na kining nga napa sa 2,000, depende sa kung aha kadapit mo palit. So inani ka mahal Kabagtig Kabalkadas, inyo lagi ang pangutana, inana ka mahal ang presyo sa abuno. Ang iniog kining sangge or di ba ka iniog pangani, kumusta ang kining kumprada sa tuang kining mga produkto? Pagkang baratuha, halos pangayoon ang presyo. Muna, sagad karon Kabagtig Kabalkadas sa mga mag-uuma, imbes nga ipalit o gabuno, ipalit na lang og bugas. Oy, ano man? Kay kung sa bugas, sure pang adun na kay makaon. Kung na imong ikumpara, kung mapalit ka gabuno, Kabagtig Kabalkadas, nga iniog kining makasangge man tuod ka or makaani, pero ang resulta karon mga panahon na pagkapong baratuha o kining kumprada, di ba? So muna nga mas piliyo na lamang sa mga mag-uuma nga uban nga unsuman, ibaligya ang ilahang mga gitikad nga kaumahan, di ba? Kay wala namang good. Lugi na kayo Kabagtig Kabalkadas, ning gasto pa ka sa imuhang kining pagpatanom or pagpamugas, ning sweldo pa ka sa imuhang kining pag-atiman, di ba, sa imong kaumahan. Dayon pagkahuman, nagasto pa kag abuno o kining mga pesticides, kaya kung wala pesticides, ang imuhang pananom, wala pod, lugi pod kayo. Plus ang imong kahago pa Kabagtig Kabalkadas, di ba? Nauya pagkahuman, pag-abot sa kining harvest season, pagkarang baratuha, muna giingon nga usahay po, di na itong ma-question ng atong mga mag-uuma, kung nga no, nga ang ilahang mga gitika dihang napita is ilahan na lamang ipangbaligya, no? Kaya tungod, wala kayo nahatagan o pagtagad sa itong gobyerno. Sige lang panghinambog ang Department of Agriculture nga doon namin daghang programa gihatag sa mga mag-uuma. Ang pangutana, tanan ba nga mga mag-uuma ang gihatagan ninyo o kining hinabang? Di ba dili? Tungod kay ang hinabang gihatag ninyo ditura sa mga adunay asosasyon? Hmm? Ang walay mga asosasyon nga mga mag-uuma, wapod nyo tabangi man. Maunay nakabahong kining kwan na nakabahong kining kuano basa kay baho. Di ba? Sana na ba? Kung hinabang manggaling, pagangalan nga, okay, hatagang hinabang ang gobyerno, i-equal tanan. Kung tagaan, kung inyong gi-prioridad o hatag tong mga dunay mga asosasyon, then hatagi po tong kining mga mag-uuma nga walay asosasyon. Di ba? Kay dili lang ba ang mga mag-uuma nga nay asosasyon ang nagkuan, nagbaligya sa ilahang mga abot sa kumahan, apil baya po ng mga walay asosasyon. Diba? Kung muna ay wala nakita sa gobyerno, kabagtig, kabalkadas, no? Muna, digi ko, umubilib kayo ni Usay, maingon ang Department of Agriculture nga, daghan kayo miyaw kuan, mga programa, nga gigas at gihatas to mga mag-uuma, ang pangutana, kung daghan mo galing, anong daghan nagbagulbol?
3: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuuran, pagbigilan sa katatawhan.
5: Alas 6:41 na itong oras, kabagdig kabalkadas, diri paghihapon sa itong pagpanaguban sa kahanginan, samtang sa pikas sa bahin sa tuwang lisgutanan, unsa po di siya. Good morning, mangutana lang ko, pwede ba sanay siya? Good morning, mangutana lang ko, pwede ba makuha ang ATM sa Papa nga wala gitarong ang kwarta kay sigilag hubog din wala na katarong eskwela ang wala na tarong ang eskwelahan og bayad din ako ang working ako nagworking na lang bisag 4 piece. Oy. Nanong ingon ani naman pud ni mga moy magini kanan. Ang 4 piece dili na para sa inyo para na sa inyo mga anak oy. Mo nay giingon mo nay sakit na pala gihapon na ingon ini nga matang sa ginikanan. Nga magsigilag hubog-hubog ang Papa pagkahuman kay dunay mga balerinon sa eskwelahan kay di na makahatag, di na mabayaran og tarong. O, 4-piece daw siya, nag-working na lang gidintawan. O, kung sakto na kagpangidaron, no, pwede man mo na idool dito sa kuan, pwede mo na idool dito sa kining MSWDO. O, pwede mo na i-report imong amahan aron nga makuha na ang kining ATM o mapunta sa imuha. Pangutan na lagi kung ihatag po si imong amahan. O, di ba? Pangutana kung ihatag po si mong amahan. Nga kung dili ihatag, pastilan. Mone, kabagdig, kabalkadas, no? Problema sa 4 pesos na pagkaro. Rabi na ako, wala na ni problema yung unene. Daday, gihapon eh. O, kining kuan, mga personnel sa kining CSWDO or di ba kaha, MSWDO. O, hala, monitora na mga kining parent leader. O, monitora na ang inyong mga miyembro. Doon na basin niya o ausamos na ni ha? Doon na mo mga miyembro nga mga amahan nga kining ilahang anak nga nag-eskwila, wala na katarong o bayad sa tulungaan, imbis ang 4-piece para sa pag-eskwila, gihubog-hubog na hinoon sa ginikanan. O, kinahanglan, monitora ninyo ni. Muna giingon, nga sige lang mong pangayog, hinabang sa gobyerno, di ba? Sa higayon, nga mahatagan na mong hinabang sa gobyerno, nga imbes dunay angayan nga dapatan ni ana din niyo ihatag din niyo idapat kay sigilag ihubog-hubog
3: mulaban sa katawhan mudapig sa kamatuoran pagbigilan sa katatawhan
5: nag bisyo man galing ta kabagdig kabalkadas paningkamot na lang mo ay nga kanang inyong bisyo makuan kanabang masustener di ba ayaw niyo kining gamita ang hinabang sa gobyerno nga maoy isupply aron sa inyong alang sa inyong bisyo oh. Swerte na gani kayo mo kay doon na naka-avail mo sa kuan, no, natagaan mo o kahigayunan nga matabangan mo sa gobyerno, din ang gobyerno kay naluoy ninyo, labi na daghan mo anak, aron nga makahuman o iskwila ang inyong mga anak, pero ang resulta kabag di kabalkadas kay imbis para sa anak, para silang pagtungha, wanahin nung nagamit o sakto, di ba? So muna yung usahay ang kuan ba, subong palandungon kabag di kabalkadas. Sa ibang pangutana, kung pwede ba makuha ang ATM gikan si mong papa, ala sige, kung kana kung ihagaling ihatag man si mong amahan. Pero kung dili ihatag si mong amahan, ala sige, adto sa MSWDO, o adto dito, isumbong ina nga ma'am or sir, bahala og kuan, bahala og matanggal ka sa 4-piece, di ba? Tuta, nag-working naman kaka. Oh, nag-working man kaka, so, ala, kaya kung inana, mentag, kung nag-working ka, muna nigara guro imong papa og hubog-hubog kay abi ang ako ang giworkingan sa ko anak muna imong bayad sa eskwelahan. Oh, di ba? Mamanay uban nga mentalidad gud sa amahan kabag di kabalkadas. Nag 4 piece ka nga beneficiary, nagworking ka. Ah, okay na ilintong anay. Anyway, kabag di kabalkadas sa alas 6:44 na tong oras sa samtang laing resgutanan to karong buntaga na diri sa tuang panag-uban. Kung diin na kabagdig kabalkadas, no? Subong palandungon ba? Tungod ka, dunay, kining, kuan ba? Musa mo na, nausa ba hitabua karon ba nga, ang, ato ang mga pulis, no? Nga, diin, sila ang, ato ang gisaligan, no? Matod pa, dilitanan, pero madalahig lagi po ng uban. Kung nyo kayo naman kabagdig kabalkadas, dili lang kay kausak, nadakpa ning pulis nga kini bitawng sige bagpayhot og smuggled nga sigarilyo. Mm. Karong nga kag aniatong nakalabay nga adlaw atong pizza 12, no? Oh. Alas 12 Domingo. Nadakpan na pod og balik ang pulis kaniadto nga nadakpan pod sa smuggled nga sigarilyo, di ba? So, sa manis si sir, dunay kapit. Mm. Nganong pirmi maning dunay kuan kining katulo na ni nadakpan ning pulisa kabagti kabalkadas, no? Katulo na ni nadakpan ning pulis nga nagpayuhot og smuggled nga sigarilyo. Mao sigurong dili mahurot sa sigarilyo, smuggled nga sigarilyo diri sa tua. Kibasin og siya mo'y nag-supply ni ini, pastilan. Oo. So, magkabagdig kabalkadas, no? Ang kining pulis, unang nadakpan dito sa Miss Oak, wako masayop. Ikaduhang nadakpan sa Buanga Sibugay. Ikatulong nadakpan, dili naging sa Pagadian. Oo. O sana siya kapulis major kabagdig kabalkadas nga nakuhaan og 1.2 million pesos nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo. Maraglami, masiguro ni ipasuyop kanita na ni sir ng sigarilyo ha. Mm. Sa ikatulog kahigayon, no? Nga sige lang kakuan, dinagkong kantidad na bagayon ang makuha aning pulisa. Diba? Muna gingon ba, mga sir, mga ma'am? Oh, intawon, ang pingi ang inyuhang kiningkuan, oy, ang pingi ang inyuhang dungog. Oh, diba? Ayaw intawon na kuan eh, buling-bulingi ang inyong dungog. Ayaw in town na gingon tao ga kamura po'y magtudlo kung nga no nga dili mo respetuhon sa mga katauhan. Oo. Samot na nga police major. Oo. Gingon kabagdig kabalkadas, kinigid nga police, no? Kini nga police kabagdig kabalkadas, kuan maguni siya. Katulo na gini siya nga nadakpan. Oo. Ha? So, atong una, kay kuha magunay, maragbilable magunay iyang ang kaso nining smuggled yung sigarilyo. Siyempre, paldong-paldo na po ni si sir kay mayla, mayang taog sa matag-transacts ay smuggled yung sigarilyo kay madakpan. Talagsa raman po madakpan. Di ba? So, for example, sa usa ka tuig, magkuan, magpayuhot si sir og smuggled, makapaloso si sir og smuggled yung sigarilyo kadili lang kay kapulo. Kunya, kasara siya sa dakpan. So, pagka nakuha og paldo si sir, di ba? So, kini kabagtig kabalkadas, no? Ang napakdang sa illegal nga binuhatan sa usa ka opisyal sa Philippine National Police nga destino dito sa Campo Crame. Human na nabisto nga dunay kargang smuggled nga sigarilyo nga mubalor sa 1.2 million pesos diyang nisulay kini paglabang diri sa may Tiguma checkpoint kabagtig kabalkadas, no? Ang nadakpan nga pulis kaning hepe sa municipal station diri sa Zamboanga del Sur o gabasi sa datos nadakpan na sab kini ha sa silingang probinsya nga gumikan lagi ni ining kaso kabagti kabalkadas nga pagpayuhot gihapon sa smuggled nga sigarilyo. Kalami gayod ni Sir Pictusan, di ba? Sa mga ni kabagti kabalkadas, muna akong giingon ba nga mao ni nga usahay mugara ning dili mawala ning atong problema sa smuggled nga sigarilyo o ban pa nga mga illegal nga negosyo o illegal nga mga unsa nga mga matang sa illegal, gumikan kay adunay pulis o opisyal sa pulis nga maoy nag-ulo-ulo.
3: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pag-ibigan sa katatawhan.
5: Diba? So mauni, muna yung ingon nga, hinoon ang awhag sa tuang kapulisan no, sa kining tigpamaba sa PRO9 nga pinaagi ni Ma'am Chang, ayaw ninyo itanan. Oh, matod pa niya, ayaw ninyo itanan nga ang pulis mga dautan, ang pulis mga kining violators. Dili man tanan, di ba? Wala man gitanan, pero ang pangutana, madalahig kabagtig kabalkadas, di ba? Dili ba makahatag o dakong kaulawon ang gibuhat sa inyuhang kaubanan sa mutna nga usaka adunay ranggo diya sa inyuhang hanay?
3: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pag-ibigan sa katatawhan.
5: So kini kabagdig kabalkadas, no? Giingon nga, doon na nagayoy gipagawas, doon na nagipagawas kabagdig kabalkadas nga tinud-o na sa pagpasakag kaso kining nasangpit nga police major. Oo. Naliman ka katulo, di ba? Muna yung ingon ba, floating mo ko niya. Kaya una niya, naka-floating. Kaduha, ana, no? Naka-floating ni si sir. Naglutaw-lutaw. Marat, naglutaw-lutaw sa panganod. So, moguro na nga, nagpadayon siya sa iyang negosyo nga smuggled ng sigarilyo. Tungod kay Lagi, wala nagsiguro siya madawat kada bulan. Oh, so inana ba? Pila ka tuig, giskwilahan, di ba? Ni pailalong pag-training, ang resulta kabagtig kabulkadas, mugambol kag illegal, hinoon lagi po, di na to ma-question, kay doon nagid po iuban ng mga pulis, nga napuno sa utang.
3: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagdilan sa katatawhan.
5: Dili maningon nga kitang tanan halos doon na may utang, di ba? Gamay ragyo kayo ang walay utang karong mga panahonan. Oh, di ba? Gamay ragyo kayo ang walay utang, halos doon na giutang kabagtig kabalkadas. Pero lahat itong utang nga dinago, di ba? So muna yung giingon na ito ba? No? Nga kung ugaling, aduna palang gulo tayo mga kanabitaong katagbawan, oh? Di na siguro ta moabot pa sa punto nga magpayot og illegal mga illegal oy. Kay kina kita magug mga Pilipino, kitang mga katawhan mosugot ang sa dili, wala gyud katagbawan, di ba? Walay katagbawan baski nanana nang butanga pag unsay bag-o gustog naa. Oh, di ba? Basin og nanay kining unsay napundar, gusto pagyod kabuton ang langit. So kay dili man makabot ang langit, hala sige, musulod na lang sa mga illegal. Mao ni mahitabo kabagtig kabilkadas, no? O na nga ang atuang kapulisan, no? Manghinaot ta nga malimpyuhan na ni ilahang inkinibitong inani nga klase basa kining matang sa pulis. Oh. Usaway man good pod ang atuang regional director murag mahadlok mag media. Dili magpa-interview. Ang ato pong PD, otro pod. Oh, nga naman. Ang atong PD, interview ha. Diba, kinahanglan pa kamuagi sa kining iyahang information officer. Ang IO sa probinsya, imuang interview ho, no, sa ipo, di kahatag, di likahatag, saktong tubag. Diba? Sumuna, kabagtig, kabulkadas, nakaya kining pangutana, nga gusto ni mong ipangutana, direct dito sa kining provincial director, dili ni mo mapapangutana tungod kay kinahanglan pa man kamuagi sa kining IO kay mao man ang ilahang kining protocol, di ba? Kunya pagkahuman kun imong ipangutana sa IO, dili pud makahatag og konkreto nga tubag.
3: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagdilan sa katatawhan.
5: So, muna kabagtig kabalkadas nga kining ato man ang girespeto ang sa ilahang mga protocol diya sa kuan atong kapulisan. Ato ba friends man nato. Pero kanabang dunay mga isyu kabagtig kabalkadas, no? Adunay mga isyu nga ngayon untang nga kung kisay mo tubag, no? Muna giingon nga kining mo yatong patubagon, di ba? Kay dili sa tanang higayon nga ato ang kining mga tigpamaba makahatag og konkreto nga tubag kabagtig kabalkadas, no? Unya ingon ani ato ang balik ta sa regional director. Oh. Regional director. Saro dili imong magpakabuta bungol ra gihapon kaniini. Oh. Di ba? Naka-remember ba ko ni atong nakalabayng tuig katong kinsa patoy na kuan kining regional director sa PRO 9 during na guest kini sa kapihan sa Region 9 ni action ng taghangyo si kuan si kining si director nga dili lang hisgutan ang bahin ni ining pulisa nga nadakpan pero wa gyud siya nakapanagang sa dihang dunay isa ka media nga nangutan na gyud bahin ni ining pulisa. Oo. Moingon permi og isolated case lamang. Isolated case ka ha? O basin dunay mga pulis nga gitabunan ra gihapon, di ba? Gitapin ang ra gihapon kabagtig kabalkadas kay dili gusto nga ang pagsalig sa katawhan mawala.
3: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagdilan sa katatawhan.
5: Unsa kay action na ni sa Napolcom? Ato ang gitrawagan og gasulay si kining attorney Abad kabagtig kabalkadas ang regional director sa Napolcom. Wa mangguta nakalimot magugkuan ni sir og remind kag hapon, no? Nga ato sa siyang interviewon bahin bitaw ni ining pulis kabagtig kabalkadas nga katulo na nga nadakpan. Oo. Pero wala man gud nakatubag. Good morning ni Napulcom Regional Director Attorney Pablito Abad. Oo. Wala man gud nakatubag si sir, basin busy pud to, no? So ato na pangutan-on kung kumustahon kung unsay kaso nga tubangon nini nga katulo naman ni Dakpan Kabagdig Balkadas, no? Katulo na ni Dakpan nga nakahatag bag makaingontag dakong kaulawon sa hinoon kung kana kon maulaw pod. Hindi pod maulaw. So ara gihapon Kabagdig Balkadas oy, di ba? So muna itong awhag sa itong kapulisan, no? Gihaguan ninyo na ang inyong pag-eskwela, ningagi mo og training, di ba? Inyong gipaningkamutan nga makasulod mo ana nga posisyon. Muna ang pingin ninyo, no? Ang pingin ninyo, ayaw ninyo kana bitaw nga saguli ba og mga dili maayo nga mga binuhatan kay ang pagsalig manggod, once manggod nga ang pagsalig sa katawhan maguba, dinagid mo kasaligan, di ba? Madalahig manggod katong mga tarong nga pulis, no? Madalahig in town Kabagtig Kabalkadas. Muna nga kung ugaling doon na mo'y plano nga magbinulakbol, no? Wala, kung ugaling, dili na mo happy sa inyohang trabaho, paminaw ninyo kay dili gyud ego ang inyong sweldo kada bulan, dayon, pag early retirement mo, oy, monitambag na ko ninyo. Pag early retirement mo, dayon pagkahuman, bahala o human sa inyong pagretiro, dihan na mo magpayuhot og mga illegal. Kaya ron dili madalahig ng mga kuan kining anyong hutong, di ba? Kay luoy pud ba katong mga pulis nga nagtinarong nga madalahig Kabagtig Kabalkadas, kaluoy pud in town ang inyong mga kauban, dili kay inyong kaugalingon lang inyong siguroon. Oh, tudigyo ugaling ninyo mapugngan nga magpayuhot mog illegal. Pero naunaan ninyo, dilis ta nang higayon mahimo mong gawas nun sa illegal. Kay maabot gyud ang panahon nga itugyan mo Kabagtig Kabalkadas, madakpan ra gyud mo. Ha? Anyway, wala ko yung oras Kabagtig Kabalkadas. Salamat kasi pagpakiguban ka na ko. Eh. Good morning sa inyo ha. Good morning ni kining Mother Ading Tura. Good morning. I-mention ako isang taga-asa na para ma-address dayon sa CityLink o parent leader. Katumbahin sa kitong 4-piece. Taga-asa man ka, sir, nga nag-text. Basta mo ba? Sa Stranger Heart by. Good morning. Ilahapon na. Muna ilang kalipay. Anyway, kay kana daw nga matang kanimong gisulte, kay kuan daw na siya kining pang paligon sa ilahang mga tuhod samtang sila naa sa duty. Bitaw oy, salamat kay Kabagtig Kabalkadas sa iyang pagpaminaw. Hangtod na lamang sa sunod higayon. Dere paghihapon sa pagpanaguban ang bagtingas sa katawhan ng buntag alas sa 6:58 na sa buntag.
3: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katawhan.
6: High blood, usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Eli, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
7: Ako si Eli Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo ng glenong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad niya. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta kainom ko, di nagbaglayan ng kabuhi.
6: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
8: Si Ma'am Annabelle, nabrabay siya.
9: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalipit eh. Sa puso, saan po kami nagpo-coffee ng rice coffee.
8: Thank you very
9: every
8: much.
9: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
8: Tama.
9: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
8: Ano pang hinihintay mo?
10: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule, atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
12: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
13: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
12: Sad Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
14: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya na sila'y deliver services and Waka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawak Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
5: Ang buwan ng Hulyo ay National Deworming Month. Hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng magulang na ipapurga ang kanilang mga anak na may edad 1 hanggang 12 taong gulang. Ang regular na pagpapapurga ay nakakatulong upang maiwasan ang bulate, mapanatiling malusog ang katawan at matiyak na wasto ang paglaki ng mga bata. Ang deworming medicine ay ligtas, epektibo at libreng makukuha sa mga paaralan at health center sa inyong lugar. Makiisa sa National Deworming Month, sama-sama para sa batang malusog, malakas at walang bulate, dahil sa bagong Pilipinas, bawat bata mahalaga.

0: Arts, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Sibihan sa Radyo Bagting ug Bell FM, mala 7:04 sa buntag.
2: BBC Bagting Balita.

0: Sa pagsusi sa kasing-kasing, apan taas ang oras sa paghubad sa pagkuhan na resulta o limitado ang mga espesyalista nga makahimo nini. Sumala sa usa ka bag-ong pagtuon, posibleng mapadali o mapatukma ang artificial intelligence kon AI ang pag-analisar sa cardiac MRI nga gilaumang makapaayo sa pag-atiman sa mga pasyente sa umaabot. Sa Pilipinas, ana pa lamang sa 15 ka ospital ang AI-driven o nanguna ang Pilipina Heart Center.
1: Ang balita sa maayong panlawas, hatod kanato sa Camp Health Multi-Specialty nga gipangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay. Ang Camp Health Multi-Specialty, makontak sa cellphone number 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty.
2: BBC Martin. Balita!
1: All right, mga kabagting, kabulkada din ito sa nasayod ka ba? And of course, Bagting 27. Mm-hmm. Nasayod ka ba nga? Niyadong July 14, 1960, alas 4:30 sa kadlawon. Sumad karong adlawan, no, July 14. Usa ka aksidente, apan dunay dalang milagro ang nahitabo sa kadagatan sa Polillo Island sa Pilipinas. Diin ang eroplano nga Northwest Orient Airlines Flight 1-11 usa ka Douglas DC-7C napugos sa pagtugpa sa dagat human madaot og masunog ang usa ka makina niini samtang naglupad nagbiyahe gikan sa New York og Okinawa padulong sa Manila. Nasayod ka ba nga base sa detalye sa makasaysayan ng hitabo nga samtang anas kawanangan na kalit nga nadaot ang usa ka makina sa eroplano og natangtang ang piraw o kining gitawag nga propeller ni ini. Ang maong piraw milusot sa bongbong sa eroplano og maoy nakaingon nga sa nahitabong pagkasunog sa pako. Tungod kay dili na makaabot sa Manila Airport, gipili ni Captain David Roll nga itugpa ang eroplano sa lawod taliwala sa kangit-ngit og ulan niadtong higayon na nga nisangpot sa milagrosong panghitabo nga dili gayud makalimtan sa aviation world og sa pasahero hangtod karon. Nasayod ka ba nga sa pagkahagsa sa eroplano? Daling na unload ang guba nga lawas sa eroplano apan wala damha nga ang usa ka pako nga napungil nagpabilin nga naglutaw sa ngit-ngit nga kadagatan. Sulod sa tulo ka oras busa gigamit kini sa mga pasahero isip salbabida samtang naghulat sa rescue. Nasayran nga nikabat sa 58 ka tawo ang sakay sa eroplanong nahagsa nga gilangkuban sa 51 ka pasahero og 7 ka tripulante. 57 ang naluwas. Usara ka biyahe nga pasahero ang namatay kon usara ka babayi nga pasahero ang namatay tungod kay naigo siya sa mga debris sa dihang milusot ang piraw sa cabin sa wala pa natugpa sa dagat ang eroplano. Once upat nga to sa unang kauras nga paglutaw-lutaw sa mangit-ngit nga dagat taliwala sa katugnaw o kakuyaw ang mga naluwas daling natabangan sa mga barko sa US Navy o Coast Guard. Nasayod ka ba nga ang maong hitabo giisip hangtod karon na nausa sa pinakatalagsaon og malamposong emergency water landing sa kasaysayan sa aviation sa tibuok kalibutan nga natala sa kasaysayan sa Pilipinas. Now you know, mga kabagting og kabukana.
2: BBC Martin Balita.
3: Mati o padi, ani ana ang balitang showbiz.
1: Sige, ato ning Sayra ning love story na po ni Taylor Swift. Bilay bayad, bating dakuha kayo para lang yes sa ilang permit sa kasal.
0: O lagi. Alright, nagbayad si Taylor Swift o $160,000 o halos 10 million pesos ala sa permit og mga kinahanglanong bayronon sa New York City para silang kasal ni Travis Kelce sa Madison Square Garden. Lakip ang gasto sa seguridad sa mga city o services. Kinigipkomperma ni New York City Mayor Zoran Mamdani sumala usab sa mga report gibana-bana nga milapas sa $20 million ang kinatibuk ang gasto sa kasal samtang wala pa ang seremonya. Nagdunar ang magtiayon og $26 million ngadto sa nagkalain-laing charity organizations. Grabe na kuha kayo, no?
1: Dakog yung kayo. Kanang $20 million, pwede pinanda ko ah. Kanyang gasto drink $160,000, $10 million. Nanya kaning 20 million, na billion na ni.
0: Kita ni kulam na mo na.
1: Sana all yun yung nagagkwarta, no?
0: Lagi, puro artista mo yun.
1: Artista mo lagi. Kanipong isa kay, di ba, kwan man siya, popular ni Yahang Nabana. Dakog kay sila gasto. Ay, ato ani, kwan yung taong sinsilyo. Samtang sa Pikas Bayan, good morning sa mga naglantaw sa ato ang Facebook Live karon sa Radyo Bagting News. Lakip na usab sa mga naglantaw karon sa BBC's Entertainment. So wala pa din naka-download po sa Radyo Bagting mobile application. Hala sige, pag-download na mo. Available ka na mga kabagting o kabalkada sa Google Play Store. Good morning ni Warvin Tahoy. Good morning usab ni Tristan Wayat Gulay o ni Merly Timplado. Diha ka maring guys.
0: And no? Also good morning day sa Katimiao na ko, no. Ayan, mayong pagpaminaw sa tanan.
1: Ayan, and also good morning ni Ernesto Kabuga. Always ni silang naminaw din sa Tambulig. And of course si Conifer Intes diha sa Alta Tiguma. And si Hoshi nga nakaroon po din ha sa Tambulig. Always gidaw ni kini sila nga naminaw. O ganinyong tanan nga always naminaw. Hilabi na din ha sa Lanao del Norte. And of course sa Midsalip, daghan kayong salamat kaninyong tanan. Huwag mo katong naglangkob sa BBC Bagting Balita. Alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
0: Ako si Bagting 27 Daryl Ikat Ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29 Cyril Unyot Lirazan. Daghang salamat o may buntag kaninyong tanan. Alas 7, Imedia.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
4: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni sandig sa Set Kogon Herbal Capsule ug Set Panyawan Plus. Siya naulian.
5: Scared lang yun ayo akong kilid nga nakahilig yung kog. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo nga Kogon o Panyawan. Ipalit dahil ko awan rin kalusan Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantog karo ng minuti na ko. Antog karo na ayon ako. Unikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa sinta nakapin. Sabay na bista.
6: Si Delphine Hitiso nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak diri sa may pilapin ako nya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Said Kogon Herbal Capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
8: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
9: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
8: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
9: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa pagiliran ko.
8: Opo, tapos?
9: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux ko na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
8: Wow!
9: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Are you planning to build your dream home?
11: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sa hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment. equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tailor machines ug sprayers. Ug kung comfort ang hisgutan, available ang furniture ug bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1 Hardware.
12: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis Bila-Bila Herbal Capsule, himsog na pod. Atong paminawon na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
13: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, unsa lang diyan, naghakay og bati. Taas akong uric, taas pod akong krea, ug ako ang takoy gipang bati tanan, daghan jud akong ulo magsigo kalipong. Pero kani akong amiga, magsiyon. Ayaw na pag inom na bisag unsa pag paragis na ka. Sisig yun. Gisiwayan ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, ug nanambok na gani po karon naghinati nga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa balay. Pero pag sugo na og inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na gyud akong gibati. Nakauyon ko. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Armayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bagyo ka usaban gyud ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. Kaloy na dato, okay? 16 ako.
12: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
4: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni Sandy sa Sed Kogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
5: Sakit lang yun ayo akong kilid na nakahihili yung kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit na yun ko. Ah, one week. Kaloy sa Diyos. Nawala. Wala na ko nakapatik up. Eh, wala naman kong ibati. Nakahantog karo. Nagmintin ako. Antog karo. Ayon ako. Unikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isinta. Nakapin. Sabay na bista.
14: Ning musunod nga mga gutlo, inyong mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
6: Asenso Pagadian, Mayor Sabi Ko.
15: Mga igala, kumusta og maayong adlaw kaninyong tanan? Welcome sa inyong programang Ang Kakuhan. Pinaagi ni Mayor Sammy ko nga asenso Pagadian para agtarag mga katawhan ning dakbayan adunay kalabutan sa mga proyektong programang pangkalambuan nga iyahang gipatuman. And of course, maayong adlaw kaninyong tanan mga katawhan sa Sambuanga del Sur, sa 1st District ug 2nd District. Ang pagtimbaya gikan ni Mayor Sammy ko nga magdala sa asenso Pagadian. O akong kauban karong adlaw ato ang City Information Officer nga gwapo, fresh. Si Sir Tiban Soriano, Sir Tibs, maayong adlaw.
16: Maasensong adlaw no sa kinatibok ang Pagadian City o sa lalawigan sa Sambuanga del Sur. Maasensong adlaw po dudes. And karon atong tukion ang mga nagunang programa sa city government ubos sa bando ni Mayor Samico og ubos sa banner sa Asenso Pagadian nga administrasyon.
15: Yes, no, ang atong hisgutan karon ni adtong ni Kalabay nga adlaw o gaghapong adlaw, adunay giton over sa ato ang city health certificates nga yes, equipo para sa dialysis machine.
16: Yes, aduna tay gi naitay nadawat no gikan sa The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints no. Natoy mga kuan kanang hospital equipment nga ilahang gihatag sa ato ang Pagadian City Health Office. Usaka hemodialysis machine, usaka ultrasound machine, usaka x-ray machine og 54 ka Doppler ultrasound para sa ato ang mga mabdos. And gi kuan gino personal gyud kining gidawat ni Mayor Samico sa usaka seremonyas kagahapong adlaw Lunes og inubanan sa ato ang Pagadian City Health Officer Dr. Develyn Tan Ildefonso. So no, kauban pud sa mga personahe sa maong simbahan si Sir Jonathan Ditablan and si Ma'am Ruth Del Mondo no. So mapasalamaton ang city government no sa maong simbahan sa gihatag nila nga mga hospital equipments kay kini makatabang gyud dugang sa mga para sa atong katawhan nga makahatag og serbisyo diha sa panglawas no. And ikalipay lang nato dudes no nga usag yun napili ang city government or ang Pagadian City kay siguro nakita nila kung unsa kasinsero gyud ang ato ang serbisyo publiko dinhi sa atong kagamahanang lokal sa Pagadian City ubos sa liderato og mando sa atong mayor, Mayor Samico.
15: Yes, bodo mga higala ang programa ni Mayor Samico nga health program tungod kay usa sa priority sa atong amahan ing dakbayan ang maayong panglawas sa atong mga pagadianon. Og sa ingon ni ana, anong pasalamat usab ta sa maong nga simbahan kaning The Church of Christ, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints tungod kay nag-donate sila og kaning dialysis machine para usab dungag sa ato ang duha ka dialysis machine unya karon nahimo nang tulo unya kini mga higala pagadianon mga soking tigpaminaw di lang kay mga pagadianon og sampusuryan libre kini nga kisa tong gusto nga magpa-dialysis tungod kay kung maato mong guta sa private sirban perting mahala kayo ni kung magpa-dialysis ta unya karon pasalamat nang ta tungod kay ang gagamhanang kang dakbayan sa Pagadian na nagkamot yun si Mayor Samico nga adun na tayo duha ka ekwepo nga dialysis machine o niya tulo na kay nagdunit man ang maong asimbahan sa tuwa na ginabutyag. Usa sa mga perte ni Mayor mauna ang health program niya. Makita ninyo ang iyang basic services, ilabi na ang city pharmacy nga gaservisyo sa libre nga mga tambal sa tanang mga pagadianon og sambusuryan kasi ito mangayo og tambal makaabil og libre kuan lang ninyo i-present lang ninyo ang inyohang reseta o nya magpa-check up mo sa itong city health tagaan mo reseta anhin mo sa itong city pharmacy tagaan mong tambal nga libre o nya ang ato ang infirmary hospital sa Danlogan nagtanyag usab na nga libre aduna tay doctor og nurse 24/7 nga nagbantay diha libre wala gibayad mao na ang pagpreservation ni Mayor Samico nga walay kuoton nga bisag piso ang ato ang mga kliyente ang ato ang mga pagadianon nga nanginahanglan og serbisyong medical tungod kay nasayod ta nga daghan gyud ang naglisod daghan gyud ang walay mga salapi walay igo nga kantidad nga mapaadto sa private hospital mao na nga ilalom sa administrasyon ni Mayor Samico ang tanang mga katawang pagadianon giserbisyuhan nga libre mo ka ng programa ni Mayor Samico ang health program para sa tanang pagadianon.
16: Yes, oh yes sir dudes no. Kung once nga ma fully operational ang ato ang mga nadawat ka hemodialysis machine, x-ray og ang kaning ultrasounds ipahibalo ra ni kini sa ato ang buhatan sa Pagadian City Health Office kay kani brand new manggod ni siya i-install pa kung once nga ma fully install ni siya and operational magpahibalo ra niya ang City Health Office nga pwede na kita magpalista o magamit na nato ni ang mga machines nga gidonar sa maong simbahan. Dugang pa, dudes.
15: Yes.
16: Giyahuwag po nato ang Dakbayan sa Pagadian o sa mga kasikbit nga lungsod o sa kinatibukang sa Buanga del Sur. Nga ang City Pharmacy sa Pagadian City, libre kini sa tanan. No, bisan pa man, wala pa tong PhilHealth yakap. ang atuang City Pharmacy.
15: Dugay na nga libre.
16: Dugay na yun kining libre. Regardless sa kung unsa man gani
15: color sa politika.
16: Mga color sa politika. Mm. Kay siyempre makaduhog mong kita nga naagi mga color sa politika. Pero sa giingon ni Mayor Samico, siya dili siya mayor sa pipila lamang, dili siya mayor sa mga nagsuporta lamang sa iya atong mga nilabayng eleksyon, kundi dili siya ang mayor sa tibuok pagadian. So regardless of our political affiliation, regardless of our political color, tanan makabenepisyo ta sa unsa man gani nga services nga gidalit diya sa atong city government. Usa na kini ang atong city pharmacy. Dugang pa,
15: yes,
16: ang atoang city infirmary, no, pwede kita magpa-admit dito sa mga basic lang na mga sakit nga pwede rani kay sa karon nagkamulo pagyud og pagpadako ang atoang, yes, city infirmary.
15: Og mahuman, so, eh, pwede siya ma-level 1 hospital.
16: Pwede na kinang mo-apply sa as level 1 hospital. And karon nagkamulo na upalit ang city government bahin sa mga ekwipo diya sulod sa hospital, and gipakusog na pud ang mga laboratory services ingon man ang atong dugang na kusog diha, mga nurses, doctors dadara sa atoang Pagadian City Infirmary. So kung buot man kwintahon, aduna kita existing na health facilities nga makapaayo gyud sa atoang mga katawhan sa Pagadian City sa mga dili lang kayo critical nga illnesses yun.
15: Yes, mao na mga higala ang programa atong balikon, serbisyong panglawas sa tanang mga katawhang pagadianon o mga sambusuryan. Makita ninyo libre, bisan pa man yung naana nga wala tatabangi sa kadagkuang opisyal sa probinsya o congressman sa 1st District, niya ang Pagadian City, Capital City sa Sambuanga del Sur, niya sakop ta sa 1st District, wala tabangi, tuod kay lagi, bulok sa politika, dili pareha og kolor, si Mayor Samico Orange ang naglingkod pula sa probinsya pula. Iyaha lang gihapong gisigo ang ira parudanan budget para maapod-apod ang tanang mga katawhan ning dakbayan sa Pagadian. Makahatag siya og tulo ka priority project sa 54 ka barangay, iyaha ginang panghatagan tanang serbisyo, tanang aspito. In terms sa ilabi na ang medical, ihagya po ng hatagan o antisyon, hatagan gihapon o pundo. Gibahin-bahin ang maong nga budget niya. Mana si Mayor, kung magsigi siya glargan doon sa kauluhan sa Manila, maanto na sa mga sekretary, sa mga senador, kay mangayo o pundo, tungod kay adunay gusto nga himuon si Mayor, unya dili man kayo kabastar sa pundo kay lagi, adunay gigamitan, adunay gidapatan sa maong nga kwarta nga, priority usab nga project para sa katawhan nga pagadianon. Sige, unana ni Mayor Samico, no, ang pag-budget. Kung dili pa si Mayor Samico ang mayor sa dakbayan sa Pagadian, ambot lang ka, o naunsa na ang dakbayan sa Pagadian. Well, pasalamat lang hapon ang mga pagadianon o sambusuryan kay bisag mga sambusuryan, mga katawhan sa Sambuanga del Sur nga naminaw karon. Proud kay sila kay pag-ingon o Sambuanga del Sur, Capital City, Pagadian City. Wow, grabe ka lambo, grabe ka asinso. Unya, richest component city sa Visayas and Mindanao. Makagarbo ta, proud kita ana nga ingnon. Ya, makita man po sa dakbayan sa Pagadian, sa kaasang aspeto. In terms of assets, liabilities, o sa patong uba ni ana, magtap kita sa kuan sa tibuok Visayas and Mindanao. Unya, component city ra ta. Unya, nato ni Kalabay, usab nga bulan, gawa usab ang datos, nga ang Pagadian City, nalabuan na to ang usang component city sa component city, nalabuan na to ang highly urbanized city. So inana, no, ang paglambos dakbayan sa Pagadian, so pwede naong tata, highly urbanized city. Pero saon taman, imbabag man ang mga kadagwang opisyal sa Sambuanga del Sur sa probinsya, pero sa ingon ni ana, nangindahay o naningkamot gihapon atong mayor nga makasabay ta sa mga dagko ng mga syudad. Diba, Sir Tibbs?
16: Yes, nga,
15: pinaagi ni ana, nang invite sa si mayor o mga private business establishment ning dakbayan sa Pagadian kanang Robinson's Mall, unya baguhay lang nahuman ang job fair.
16: Yes, baguhay lang na to, no, nahuman ang ato ang monthly nga job fair. So sa wala makahibalo, adunay gipahigayon ang City Government of Pagadian nga monthly job fair. Gitunong kini sa every ika-10 sa bulan. Kada bulan. So, atong niaging Hulyo, Jess, nagpahigayon ta og asenso sa Panarbaho. Jobs fair, no, nga gilangkuban kini sa 2,559 ka job vacancy sa local man or sa international. So, atong higayon na, aduna tay na record nga 400 plus nga mga job applicants or mga job seekers. O sa diha-diha, aduna po tayo na instantly hired nga mga 40 kapin nga mga aplikante yun nga nadawat yun mismo. So no, nindot lang paminawon dudes nga
15: yes.
16: Kanang ni adto ka dadto katugi pag dadto mangguto gipahigayon sa Robinson's Pagadian no nindot kayo nga ninggawas ka sa maong mall nga nanakay trabaho dayon og nanakay nindot nga balita ipahinungod diya sa imong pamilya.
15: Yes, mao na no ang pagpahigayon sa job fair kada bulan naton gihawag ang mga katawhang sa busulan og Pagadian katungolay mga trabaho. Ang Public Employment Service Office kumpiso sa kagamhanang lokal ng Dakbayan sa Pagadian ubos sa pagpangulo

0: Ariusa, City Councilor Roger Asdelio o guban pang mga City Councilor nga anaa nagtabang usab sa administrasyon ni Mayor Samico para sa tanang mga katawhan ning dakbayan sa Pagadian tungod kay walaeng tumong tinguha ang mga kadaguang opisyal ng siyudad sa Pagadian na pinanguluhan ni Mayor Samico ang pagpinerbisyo sa katawhang Pagadianon o ingon mausab katawhang Sambusuryan puhon-puhon mulagbas na unta ta mulagbas na ta sa tibuok probinsya sa Sambanga del Sur. Anaa ang programa ni Mayor Samico? Well, makita man gini nyo kung mga nimo o Pagadian City ahayag o tataw o dayag kayo kaninyong mga Sambusuryan o Pagadianon ang grabing paglambo sa dakbayan sa Pagadian unya. Importante ang panginabuyan kay dili gusto si Mayor Samico nga adunay mabiyaan, no one left behind. Ang tanan, kung masinso ang syudad sa Pagadian, masinso usab ang mga Pagadianon, mas masinso usab ang katawhang Sambusuryan. Mao na ang programa ni Mayor Samico sa Public Employment Promotion Program, pinaagis Public Employment Services Office sa kagamhanang lokal ning dakbayan.
1: So dugang pandits no sa bahin sa programa sa Employment Promotion Program. Kanimang good nga programa, dugay na jud kayo ni katong paglingkod pag yun sa first three terms ni Mayor kaniadto. Naa na jud ni siya kay ngano kabalo jud siya nga ang kuyog sa development sa usa ka lugar, kuyog pud ang taas sa employment rate. So mao na siya no nga basta once gani magka-asenso ang syudad, magkadaghan yun ang demand sa trabaho, so magkadaghan ang availability sa trabaho, so kinahanglan fill-ina na siya. So maupo ni siya ang usa sa nakita nato no, kung nga no ubos ang poverty incident sa Pagadian, kay tungod ang mga taga-Pagadian, wala yun gasalig yun kaayo sa ayuda, kundili naagyoy saktong trabaho para silang pamilya.
0: Mauna mga higala, unya ang labaw nga importante ni Ana, makalingkawas sa kapobrehon ang mga katawhang Sambusuryan tungod kay taas-tag datos no ang Sambanga del Sur, walabot ang Pagadian City tungod kay lahi man gud ang kuan, lahi ang datos sa probinsya, kada probinsya lahi usab ang datos sa kada syudad. Mao na ang probinsya Sambanga del Sur taas kay poverty incidence matod pa na sa giluwatan nga pamahayag sa Undersecretary sa National Anti-Poverty Commission nga adunay lima kalungsod nga ninggilaid sa kapobrehon. Perting taas sa ang datos, mauna nga ang dakbayan sa Pagadian, pinaagi ni Mayor Samico na ningkamot nga makalingkawas in tawon sa kalisod ang mga katawhang Sambusuryan, pinaagi sa Public Employment Service Office makatrabaho o maayo ang ilahang pamuyo. O sa dugang hiskutanan, Sir Tibbs.
1: Yes, sa dugang iskutanan no, adunay gipagawas na nga study gikan sa Philippine Institute for Development Studies. Kanimong kung Philippine Institute for Development Studies kay kwan mo ni siya. Usa ni siya ka sa tani? Philippine Government's Primary Socio-Economic Policy Think Tank. So baga, maog yun siya ang number one nga
0: simulantaw.
1: Maog yun imulantaw kung unsa yun mas maayo para sa isa ka syudad, sa isa ka barangay, sa usa ka government agency, kung unsa ang gani before mo buhat og lakang para sa ilahang mga desisyon. So adunay gipagawas no nga study nila nga ang Pagadian yun ang girecommend nila. Rather nga ang Pagadian yun ang permanent regional government center sa Tibuok Region 9.
0: Well, congratulations,
1: so, congratulations sa Pagadian City
0: o Sambusuryan.
1: And congratulations po sa atong amahan sa syudad nga maogyoy naningkamot yun nga mabalhin ang regional government center diri sa atong syudad si Mayor Samico nga wala gyud na hunong ang iyang suporta nga ma-transfer. So base pud no sa study, gi-reveal na nila na adunay 90% na gyud nga naka-transfer na mga government agency. Apit na gyud gamay na lang gyud kayong kulang. Kay naa man gyud moratorium gud nga naining contest ba nga kinahanglan ba gyud ang Pagadian na or dili ba ang or ibalik ba sa Sambuanga. So moto na ay moratorium nga murag on hold. So mo na gakandak og study ang usa ka government agency og maoni ang recommendation sa study. So nakita pud sa mga researcher no nga ang pag-transfer gyud no nagasupport gyud sa balanced regional development.
0: Wow.
1: And allowing government services to be more accessible across sa Tibuok Region 9. Og while recognizing Pagadian kay nagkadako manggod ang capacity sa Pagadian City for government and growth center gyud sa Tibuok Region 9. And kaya na gyud sa Pagadian for a center for regional governance, public service delivery, and administrative coordination. So makita na to, no,